Karamani. Kata ki ata ki whakakato ai lotu me talamono e sapa te whae e te apongpongina. Mahina pukene ngai whamiri da mone hiva e whanau. Ko sisu he whamiri koe aki ki e fia aia. Tawi kuna e sapa te whame e ngai malanga maria e whanau. A koe kahau o e whamiri. E a sipa mo fondua. Tāpā te apongpongi tau whamanatu ai a mahu inga, mai tau anga o tau mai whae. Ai au kai lawa ke kata rata taua, a se nau li ak mo ui, i tāpā katoa pē o whanong anga. I kai ngātai tau anga te whanau mo makapuna, tau nau tau anga mo tau ki nau ngahi uspani ki, tau ngahi of anga mo ulo e whamiri. O kou whaam pēke tau whai a tala monu e sāpari wha e whataha pē mo lea ai poto e tohi palobe a pē wahi tau taha. Koe wai ki te wha e tu tāko hai tene mau. E kono mahu i ngā hulu he makakula koloa. Koe lele i tene whai ma ana o i kai koe kōvi e ngai ah kotoa o ene mo ui. Kono no wala koe whai ma lohi. Ala e hana nima ko e ke tu unga amo, huke e hana lohi ko e ai nisi ni fio fio. Ko e to o hana ngutu ko e koto poto, pe nai nofo ai lao o fa i hana funga elelo. O tuku hake e ni fa na ua na tala monu ki ai, ko na husi pani ti foke ni fa malo ki a te ia ope he. O toko lahe ngai ope fine ku fai fita, ka koko e, ko ke hulu e te nau tōi kotoa. Ko mata mata lele i ko mea e kai ala whalala ki ai, pea ko hoi hoi fua, ko mea ha ha molofia. Ko e whine ko apasia ki a sihova, ko e mea e whakamalo ia. O kua u whakatawangi si ngai wha e kotoa ki. E mo mao ha aho whiwhia, mo mohu keres ia, e asa pate o tau hanga naki ai ki a pompom. Pea ke tā poak mai ki mautoro e shoma mo ne tau hia, te malama mai, hono fofonga ke te mautoro mo ne alo ofa. Pea ke ne hangai fofonga mai ia, o ne o atu ai merino, o whakatoka e humo ngahi loto, ke mautono ngai te ihe merino, mo e alo ofa ai otua. Ke tau lot. O tua mas mas, o mau hau alofa ia ki he asiona. Ko e tamai ka ngata mo mohu alo ofa aho asio. O wau he ngatu, te o lalo wa e pa mo e loto mātu aki honga ia mon. I e ofa fo palo te nisi ai asiona. Ta ne ngai hala fononga whai ngata a fononga pilipini ai e ngai fonua o mamani, ta mo i fonua ni mo tonga foki. Tak mau fra mo oni ati mo puna ke. Ko si hova sa paoti ai asi on. Ko e hau koe on ai hau. Ko taroni agu tu u he tau ka kapa fau. E mau kau mo angelo i he hiva tai tu kua. Mo whaka maa lo atu. E tu pui otua. E mau loto to a pe mo tu kari kari. O i kai hatai liri. Ko ha manava si. E ko koe si hova tau fono ngaa. E te mau i kuna ai ai whanonga ama. Mau vete ki mau tore au e a Fiona. E te afe i tau lalo ka te ngona e lotu tau tapa ku mau whai atu. Ke ke meesi mo whakamore more ki mau tore. E mau ngahi anga hala atu api. Ai kovi mau ngahi anga whai. O mau whama mahi i ai ho whinangalo. O e lotu i au mau whai hake i ahkoeni. E mau manatu me le ofa, i si ngai fofonga e mau ngai whae, kua nau mama o atu e whanonga ki i tāni. Ta pe he foke te mau tolu mau ke whai ngamari e tāpuak o e mo ui. Kua tawange ke hoko e mau ngai mo ui ko e tā whenga mo nu, mo e tāpuak e mau whanau, mo e pikilau. Io ke whamili si si mo e whanua foke. Ta ke pehe ai te foke e mau ngai wei ai tau tangatani, ke hoko ko ha tau tangata o kutui mo amanatu melea ke o ngahi whaka mo ui mo o ngahi whaka tau a taina. Mau kore atu ke tāpua ke ho mau hau
kene tu po wana mo kuina na spalko. Ka koe se pehuhu oi tonga haku toa mo I whare o haa mo heo. O wau rotu ke taa poat mo wha manu I a mai a princess Angelica la tufu te ka tuk aho. Ka moene I he fonwani koe se kumi mo whaka kakato I maa I moa ako kune loro tonga maa I moa I. O tawange ke moen manu moni tonu ai te ai pule a mau hau. Kini tupo wono ke fonua mo ka kai tonga kutoa ke. Mau rotu at mai pare mia mo I hou eki o I fonua kutonga. Te eki kau taki lotu mo I tonga kutoa I tonga mo murini foki. O ngau huu falala peki yo asio. Ke hoko pea e asio ana ko mau huu fanga. O mau tari tau anga. Ia ko shoga mau mama mo mau whama ui. Te mau mana wahe e kia hai. Ko si hova e kolo e mau mo ui. Ko hai te mau te kesi ki ai. O mau rotu at mai ko wana senyare o fonoani. Pare mia me kau taki o fonoani. Ka maa e kau taki losu ko toati. Ke nau falala ka kato ati he asiana. Ka e lama ke tonu e nau fotu tu. Mo e whakarele o fonoani. Pea te pāo tolo aki ai mo ui ha mo ngai mau ngai lau maari e. Te mawa o sia a he wani mono mo ui o tangata. O mau loa toat mai prokaramani mono kau ngā ue. Te nau whaut mau kui he talaki o ngongo le lei. Te whakatuple kina ai o wha mo manako ai kakai. Te ngahi mea ku manako kia ai a fiona. Te nau whai whakako ni stu tone. Ai nes mo whai to tone. Pea whakako whakakato hoki maki nga utoro e ngahi di sone ma ngai whaka tuk ngā ue o whina ngaro ki ai ai asiana. Ka ke kina I te ho kakai I ho mesi, I ho mooni ma ho totonu, te whakata wange te ke horoki e ngai āwai rahi kotoa pe oi no fō. I ta e te mahino aki, te a moho mau kehe ke he, ka e lava e he tō ngāta mo kakai kotoa pe te mau punonga ia, ai me lino ai asiana. I e mau mo ui se whakarai vai ake. Ka mau loto o kumi ki ho fōtu ngā o tua. Ka mau ta whoki ma mau ngahi a lunga kovi. Ka e whanongo ai a fiona me ilangi. O whakamore more e mau ang hala mo whua mo ui ai whanua. Haere mai a shikai nā o pou ao mo pou mama I whanongo mau whai. Mau kore ni huafai tamai. Alo mai lau mare ma on on. Amen.

0: Ko tātai mi ku hokoto tonu ae tā. Ko e te whainga Māori e ni ke polo kalama ae ka wakoto tuku. Me hea ko mā alunga o tō ngā. Whakahoko atuia e Maria Apikotoa, pe he foki ki a lātu o ngorea. Maloe tau mau ae ahoni e Maria ko e tangata aini o kuihe he le ti ohe ahoni. Foki atu kia moua.
1: Mahalo apito linta. Pea, ko whiwhi apito he te mau e whainga maari e koe ni, ke kau whataha he ni pea mo e tokotin baleste ni koe a ka wako tutuk whakatoa a e ako maalunga tonga i Nusilani, la tuong olea, pea koe pule hiva, pea koe sea, o e komiti fundraising, mo e komiti whasosiale. Pea koe ahoni la tu ko pehe ke ta whamalumalu atu pē, i he lotu, pia mo e tala whakatapu na e kamata ake linta e polo kalama pie mento ngai aho ni. Ka ko lahe ngai mea ko toka ngā atu ki ai, ko uhia ke ke kātaki ke ta kamata ke whamatala au liliki, ko uhia ko ofi e tau katoa ngā. Pia ko ia ku whiawhia au pito, ko tui peo kme a mai e tau paionia, nolo hea turi ki whangatu pou niua, pia pehe ke he tau palesteni, palo fesa whaifekau na siri waka uta, toi ngā komiti tataki e tau ngā aue, pia pehe ke ngā hito uako i he ahoni ke he polo kalama ko niu amana ke ta whahoko. Ka waka tutuku ko tau aho e katoa ngā ia me aho whā ke aho fitu ko ia o sune. I he te waki ko ia o e katoa ngā o kia ia e ngāhi whatongia, pia mo e ngāhi whakamāma whana uk teu teu ia e tangata e kito koni palesteni, pa ko ia ko whiwhia apito e mao e whainga maari e koe ni ke ma o atu ai hangahi update, pia mo hangahi tarifehu i me e tangata e ki a sea ko ia ko miti o ne tataki ai whainga paanga, pia pehe ki he ngāhi polo kalama ke fotu utu uki ai a e tau ngau e koe o amana ke tau a o atu kia i he maina katu. Lātu whamorimore mu a maro apito e tuktai mi mai ko ilupo ke ngau e ahoni whiwhia a pito ke kito e kau mai he ahoni. Katai ko koutoka ngā tu, ko e katoa ngā o ku kamata ia i sune, ka ko ilo e koe ngai polo kalama uke te iteu mo e ngai komiti kone uke toka ngā i. Katai whamole me lātu ko toka ngā tu, he ko lawei o kiai o kamata o koe ki polo kalama ai fiafi, pea o kiai fuk me te iteu uke whaho ko mo ngai komiti ki he whalai te kaha uki i whakaata mai ange, poko e ha ai polo kalama kone o whaho ko i he fiafi ni. Pia koe ne kamata koe ni hei whiawhini o ko whetoe taimi e te whakahoko e ngai polo kalama koea ki mu ae patahi ki lewa ki he polo kalama koea i he whalai te kaha u. Mahalo apito lātu.
2: Mahalo apito Maria pe kou kore peke u kua malu malu ati he talapatap ne kamata ke polo kalama. Kai tāma ka te au ki whetia ki whakamaala ala e tūkonga uia i tau teu kātoa ngā. Mwe ngai polo kalama e hoko atuia i he kamata he ahoni pia e hoko hoko atoi pē ki he kai ua ko kamata e kātoanga ono whamanati tā whitu ko mahiwa o e apia ko marunga tonga a ko e fia fini o ku hoko atuai e tau polo kalama a ko yako hiwa pia mo yako e whaiva ki he amanako ni ki whakahoko o e tau polo kalama ki he ahofa ki a whito sune. Ko ia kao tutuku toi pe wiki ua nei. Pe a hakosia e whatongia koeni. Ko ia koe taim tolu e fiafi. O ku whahoko ki hap kolot whare i a e ako hiva, whataha pe me ako whaiva. Ko e te watu ki he katoa ngā. Ki he awha, ki a whito o sune. Ko ia koe koe ako hiva me ako whaiva e fiafi. Pe a kohiri ko ia pa te tahongareba o o tukupau ai ngahi aho te tawako hiwa i lorotonga wike pe mo te wai e tawako whai wā ki he te waki a tatongia koni koia ku kore atai kau tutuku a ke mo lava mai ke tau teo teo e ongo fai fatongia ua koni ke taritari aki ai ki nau tolu ho tau ngahi ho tau whangatoko ua po ngahi tofa a fine ko ngahi tamai ke ngahi whae te nau lava mai pe mi he tapa kolope ta te pito ki tonga e kau whata mo tau tolu he katoa ngā koin. Ko e taim tolu e fiafi, ki he ap kolot whare ia, pa hau ko ai e a whai hiwa, pa mo e puna ke hono teu e hiwa, pia pehe ke whaiwa koin, ki he teu e tau katoa ngā. Ko e Konga hono wa pe Maria ku ko fai he committee fundraising te waki o e concerti lahi e ka waka tutuku o fuka hau koia ki he api metatisi api loki metatisi koia ka inga otahuhu ka inga lopu otahuhu tak tuk mai pe anai Maria e tosila koia ku fai e concerti koni i he po falaite ka hau ko tahani mai o me pe a oku na stufa tu pe na hito ki e ngai fai angalo tu i kau se tua ta ko fai fikau ngai fai angalo tu ka ko e fatongia ko ni e kau ka tutuku oku fate fito pe ti tau tolo ka ka tutuku ko tau fatongia ni ki fakato ngai toko ni fapaanga ki ono totomi e tau ngai fuamore ko tau pe ki ono fuesia oe kikatoanga ahe fagoni ko ia mo fatoka e pe o ku o ku ia pe e ngai fa mo le paanga fa paanga o ku fie ma o ke fa no totong ko hi ka e fa ho le rihe tonga fatonia o ko ki to e loto mo komiti sosiale ke tau to e ngai te te ha me toko ni pe o ku ko ngai fa mo le toko ni o ku ne ka ba ka to o tau ngau e aki e venue ko ia i ko mea tokoni ko no teu teu e fare ko e ngahi mea rea ke tau ngāu e aki o ku wha ko toa pei loto i whakamore koni ko ia uto e tau foi to tonge ta pe a o ku ia i whakatangi atu ke ngahi tau ako a o ku nara o ku tikake mou kau mai e whenga maari e nia ka mou tolu ko e ha e mea e ma ke mou tokoni mai ai ki he whatongia koni ko e pō whalai te, ko whenga maari e ki ngai tau ako. Nā u lava mai e pē o whaisa tokoni, ko e kōnga ia o e tau tokoni, ki o tau whatongi a koeni. Mā e korisi, mā e kawaka tutuku. Mō whatonga e pē, ko e taloni me huaf tahataha, ko e toki whenga maari e nge whoki mai ki Nusilani, hono kātonga i mai ki heni whakaluku fua, o e mālari hono kātonga i tau whitungu furu mahiwa, o e apia ko maalunga ko tonga. Ko ia kua ipe whakatangi ati kati mo tolu, o ku teo si ipe taimi, ko ita wako whaiwa, na mo ita wako hiwa, whai anai he tolu, i lafare ia, ko e fraite ka hau, o ku tau konseti whakatoa ki otahu, ki apia ki api siasi meto tisi otahu, ka inga tonga, o ku whai katoa ke tau konseti. Na se ipe ngai toi whaafi, na apu ke ngahi whai angalot, mo ngahi whungabak, pia o koe whakatangi atu kati mo tolu, ngahi to uako koe, o kutika ki lava o torongu meha mo ngahi inasi, koe whai ngā maari e ni ke mo kau mai, ke tau whai ngai e pui ki kawenga koe ni, ke lava atu ia, pia kahi rien mahalo e osi hatau e hangofulu, pia toki foki mai e kātua ngā ki Nusilani. Foi aku ko e tau ongo fui programa na lahi e ki mua, pia whai i tau kātoa ngā, e a whā ki a whit o sune. Malo, sekretari.
1: Malo, apito, ngā tu, pa whiewhia apito, pia kou, o kou whiewhia apito ho o hanga o hake hake koe ni a ngai tō wako, ka pa o te kia ke nau kau mai, au kia i whoke ngai tō wako, nau si kole mai pē, o kufulahi e ni maafi koe na tau whokotu u, pia o kia i pē, ai ngai tō wako ni a nau whetu taki mai kou tui koe whainga maari e lele i eni, heu kai ke lau fika e whenga pa anga ia koe ni, ko ho kau mai, koutui, koe tolai nima, mo tolai nima, tātā naki pe o maua i nasi koe nuka manaki e tautotong, koe tautotong wha o si e nhange koe koe ne lau kia e tātai tōn paseni. Aho oua me, koe tautotong i wha o si a pata ua ke kātonga, kai ke to ia e ha mo ua pe koha paanga ke totongi, kai ke he, e la male lei i he tau kau whataha. Koe to asila koe au kwhai kia e tau konseti, koe whika walu hiva i he Fairburn Road i Otahuhu, aia koe si asi e nihange koe ana e matala e latu, koe si asi nukiroa, koe si asi fuakawata e ngata o ke nani, aia au kwhai whikau ai a e ex-student, ko whai whikau lute pole tu hoko. Pai koia ka wakatutuku, o ko si teu teu e he sea koia o yongo ko miti koe ni, o mo uiputi, pa mo wha maa maa whana i he whea whala i te, o ku ne tufa fokie ni tufa whakasiasi. Pai koki mo tolu ko whepe ha asiasi o ke kau ki ai, ai ka wakatutuku Tonga High School o ku ke mea i Nusilani. Pai ake whetutaki ko mo se tuata, pai ko mo whaifekau, pai ka pau o ku ikai ke nau mea mai ki nau to, mea mai koe. Ke tau katoanga fiefia i he fia whala i te. Lotonga koia ho taranoa koi ke ngahi ako tutuku koia to wako wena tike ke nao kauma. I koukou lawe i foki o kiai e tau sponsor fo o. Koe tau sponsor foki na tau fofoa ma u. Koe tau katoanga foki na tau kole sponsor ke ngai kautaha. Pe au kiai pe ngai kautaha mo ngai poate u kau kiai e kau waka tutuku. Ai koe tau fofoa sponsor, koe gold sponsor, pangai valua fe mi he Langi Maalie Health Center. O kou whanongo atu hange na ke mauha platinum sponsor ki whakatau ke i mai ki he tawhaaki koia.
2: Ia, malo e seitak. Awa e wha malo lahi ki he kau wakatutuku o Timaru pa mo Omaru. Koe hi koe koe sponsa koia e kau kato anga. Koe toako ni unau o unau sponsa e pangata hamanu. Koe tokoni e tau kato anga. Koe wha malo lahi ki he whaifikau ki ana tiki atu. Pepehe ki a ki he taha i kau memi papuate ko ko sina mano la tu i he ngāwe lahi ko whai pia ku tawhamu ka watutuku ko e loto eni ton ki pia ki tau ngāwe ma tau teu kātoa ngā ku kai ki tau ilo ai anga tau whanoa mu e hala whanoa tau whou ai e pe te tau au ki kātoa ngā hoko nā mo e balu noa e tau whou u kai ki tau ilo aha pongpongi ko e whainga maari e ki tau kau i a kātoa ngā pia tau tokoni ki ha mea ke whai mai aka tutuku o ku ko whainga maari ma hui ngai pia au wha mahalo atu ki he tau ako koin pia mi he mi he motu ma mao mi he sau te i he tokoni ko toa pe ko mo whai pia mo e loto me te meke ke tokoni i ai ngā ua koin mo e amanaki le rei ke tau whaho le rei he tau whatongia ki he kauko tutuku pa mo ki nga tolu ko toa pe o ku nau wholau mai pia mi i tōpureanga koia ku mahui ngā hoki kauko tutuku mea whapanga ko hui tau siofaki ki a tekina tolu na wholau mai ke oa na taimi ku nau o mai ku tōnoa na amanaki i he kātoanga o tau whai o ku tau ngari kātoanga pe ko e iaha kau wholau pa mi topleanga pe a ku maui ngapi ke tau tanda rei kina tolu ko hui wha maalot ki he rang maari pa pe ki he ki tau wako koeni mi he Hot Mots out there, then I'll find a sponsor like one. Malo apito.
1: Malo apito. Tu ko e ko tu ko ki whainga maali e nge ui atu mua e whanki tō wako ko e ni na e osi na teke mua e tau ngā ue. Aia ko e kamata i tise mai tau ko osi na e kamata mai e totongi mai ko e mea ofani maa fe na e kamata mai i he kalofia maa fitu ono. Kalofia maa fitu ono, mui mui mai kia e funga kawa valunua valutaha, hoko mai kia e tau koula, taiva hiva tolu, hoko mai kia e to uako e taiva fitu taha, hoko mai kia e aulola fitu hiva, hoko mai kia e likaola valuono, pe ki he to ua ko e fitua, pe ki he huli i paini, ko e to ua ko ia e valu fa, pe a hoko mai ki ai e heilala valu tolu, pe ki he to ua ko e tahiva fitu noa, hoko mai ki ai e fa i mata koula, ko e valu taha valu wa ia, pe ki he to ua ko e tahiva hiva fa, pe a pe fo ke to ua ko e fana fana ola, ko e tahiwa walu ni maia. Pea o ko wakai hifo ki he tau akau ni e, sea o ki ai e tō taha e ko sio na tonga na e whakahuma e panga taha fe tupu kau ka keusi i lawe i puka tō wako fe ia ia. Pa o ki ai pe pa boe whanga ki i tikite tau taha ko o si ma umai ka ku whaampe ke te fitu taki mai a sio na ko hia ko e tō wako ko ia kau ki ai whamalo atu. Ko e koe ngai tō wako eni ko o mai e nao tō koni ki he tau ngā ue ko na e whakahoko. Pahange ko ia na e lau ke na e nawe ke sea ko lava a ngai tō totongi e tolu, ko e totongi fika whae ni ko iau wha osi ki ai. Ka tak pesea ko whaamu ke ta hiki mai ki he polo kalama. Ta hiki mai ki he polo kalama, ulai apito e ngai whehu i ki he polo kalama, ne ngo pena o atu eni i he ta polo kalama. I he ta polo kalama wha osi na ke tana noa i whika waki mo cultural evening. Ka tak ki o ki i toi ki whakatau kei mai ange ko e hafua e mea e whakahoko i he cultural evening. Now, tau maheni foki ko whakawhiloa aki, ko meet and greet, ka whewhe ngahi chapta ko wome me muri. O ki ai ha, ki whakaiki ki ha ki furihi he polo kalama, po ke whakalahi polo kalama ke nao mea mai ki ai ahon.
2: Malopito, Seitari, ia ko e cultural evening ko e ko e taupo whakawhiloa aki ia pe mo ki nao tolu, ta taupe o ki taupe ka kututuku inu silan, me ka whulau ko taupe ko mai me topriaka. Pero fenga mali con u atapia. Atake ka folau po ka septa pe wana fenga ite mi fra hoko i he pogo ya. Ko fenga mali ia ki he ki ha septa ki ka pa wana ite mu te te mai. Au lava pe fra hoko mo ia i he pogo ya. Pe hange ku ku ai mo ki kore pe mi ta ha ka u ka u tole greka o ta u ka o tutuku. Ke ai mo hana ki kumete pe ku ata pe moia e ai pe ai ki ke pire ai ke ai mo ki kumete ka batonga e le pe moia ai ke te na tolu ko o ku o na ula va ta fako ia ka kono faka ta ko pa ki ta ka ko to pe ka pa ku ia hanga ai tembe mi tong a seria ko Hawaii ko America pe ka pa ko ai pe ta ai wani ai tembi to ta ha pe ke ke fari ari o ku ata pe pe moia ke prahoko i he i he po tōpure luluko e hawha ia o sune o ku kamata ka atoa ko ia pe mi he o no ki he hangful maua
1: Malo apito pe a hoko atoa pe e tau polo kalama ki he au falaite pa manatoa pe pong pong falaite ko ki mo tou mo mea mai me muri os maua to mo ngai to uako ki mo tolmo mo ngai polo kalama pe a kuia e ngai fehu ime me muri ke ngai tiki te polo mo e whaiki ki pe he pe a ko e kutari pe na o awengi ki aisea ko e tau tutu uni na tau kamata ki te ke fetu taki mai ko to uako ko nao tau te nao tokanga i ko e lolotonga ho mea mai ki he ni ko e polo taim ta tau pe hange ko ia na e whamatala mahe sea ko e ono e fiafi e polo pea e tukpe mo e polo he taha ua. Ka koe uhinga koe tuko e polo he taha ua, he tau malanga ki tau tau he tokonaki. Ko usia fo ke taime malanga sea, o ku whawhehu ia mai po kohame ufu pongpongi ae malanga ke hongo fulu. Ka koe ilo i koe malanga uke ke kamata he hongo fulu. Whatau kei mai ange koe hae uhinga me tau kamata he hongo fulu, pea osi e fo iha ua pa tau toki hoko to tonu e malanga. Koe hae me e whakahoko i he pongpong tokonaki sea.
2: Malo, abito o sitari, pea ko van pe ka tu tu ke fo mala ala pe ke ke mai ro tu ma blabi pe ko ko ko tai menu ki mo mo ko ya ka ko ha ko fulu ka ko hiwa ko pa ko frava e fare lo tu ia ia mo pe mo komit fa no fo ke te te na i pe pa mo na programa ki ka to na ko tai mo ko fulu e ka mata i praise and worship ko praise and worship e tatakia e faifikau sai a whaamasa na iat, pia mo ana te kiat, pia mo kau faifikau kehepe, pia mo konga e kau koristu tuku, tena o teo teo a praise and worship. Ko e hau fulu mātaha, e ka mata i tau malanga. Ko e hire malanga, e fai e ki ATM, ki whataha ATM, e tataki ia, e he kōsiri au pia mitonga, pia ka hiri ia, pata o te hokat ki he maumea toko ni, mo tokia hanga i whakame i te ai e te whahako katoa i he taimi mau mea tokoni hoa tā.
1: Mali e whamatala sea, aia koe ngai ai te mi ka pa iaha chepta ia e tō mui mehe whalai te te nau lawna tō tok whaiva he tokona ki e.
2: Koia, paka pa koe pe hanga chepta ia ku o ku iai pe mohanau ai te mena tōrena te teo peke tōna ki e lawa pe moia. Koe whakamu pe se tari koe taha mea ku loto na e tari he komit sosiare pe mo e o koe ke mau whakamu ki te whai hangahi ai temi poka ilo tonga e tau polo.
1: Koe.
2: Koe whaamu ka whi ai tempe ta. Pe tuane whainga maari e, ke fie fia e ka wakatutuku, pa mokinau tolu o kuna u whaafi mai ke tau kau.

0: hia foki o ku ia i mga fehu ia ko mai ko hame o kike tau tok malanga he sapate ko hame o tau malanga he toko naki ko e aho e malanga ko e aho sapate i whakatau kei mai mua ki he fo i tutu uni ko ia na tau feloto i ke whakahoko
1: Malo bito Maria ku tuipe ku mawe mape ke toka toka e anko no malanga i ko e ni hotau aho koe katoa ngai a mai koris tutuku pea koe ngahi fai anga lotu o koe kia fai anga lotu lahi fe unga ia ke whakahoko ki ai ea he whi mao pehe ngahi kai anga lotu ia ke nau te lotu e mo nau tolu koe, koe sāpate koe ia koe sāpate sākala me niti ia pea o whakahoko he ngahi fai anga lotu ia e nau uau sākala me niti pea o ku o ku whafofu ai komiti he kake tau hao tau tolu whakataha pa mua kāi ngā lotu i ha whai ngā lotu ke whakakata e whatongia koni e kone ko whai lotu lahi e kua pe ko tuinga papai pe pea mo lotu whare ia pea koe whakaukau whapata pata taha peni ku mawau ki ai ke tau malanga i pia tau ahau e hatona ki ka tau ki iopo ta ki kawatu ki ngahi whai ngā lotu i he a sāpate, pata pe whoki mā pō lotu, i he pō tōna, e pō sāpate, ki ap ko lotu whare ia. Ko ia ku, ia e kore whamore mōre atu ke kāo tutu kūpa, pe ke tekna o tōru kotoa pe, o ku mātunga pe ngai whai tutu ni, ko taimi, pe a mō whaitu ke whahoko ai. O ku whaam pe ke tau lotu lei pe mua tāri, ono nga ku mahu nga peke ke tau marangai a sapa te ka okuikai ha feitu feunga ia lai feunga ke tau whahoko whakataha ipa mo e ngahi whaianga lotu ono whahoko e oa usakara meiri ti pa mono marangai ho tau aho koia maria kotui ku kotui pe ku oku tari lotu nerei pe he kau katutuku ngahi programa koni ku whanu teu kono hunga ke ua na whawhere ko whi pakpaki e tau polo kalama pe amu ngahi tūtū ni ngahi whai anga lotu mo ngahi whunga waka pe ke hoko ha mau mau
0: Malo apito lai apito ngahi whamala ala na ke whahoko mai aho ni bau kuhau inga apito te tate whok mai pe hau i ke ua mien ka pai ke i tau tau e rinta pe a o mai ha ngahi information ko tui ko e fo i ngā ue uktalo tonga no fo moi hatai nimi ko e teo teo ke talele atu o whakapapau i mo awe ai whakawhi ko i ai guest of honor ke ta ngā ue ke he wika hau pe a kone mahi no pe pe a te ma post atu lewa i he Facebook mo tala ke ngahi to uako ka upuloto ngā folau e tau palesteni o ia ko la atu pene o kumanga au e ke whakahoka te whaki whatongia koe ni pe amo tokoni foki ki he komiti social pe amo e fundraising ka ko ia la atu te hameo ke tokanga ki ai ko siope ke tataimi ka ta whaka osi ka e tuko maha ki tu waki mea rinta
1: Malo apito Mari ko e kimea wha asi pe ko ko wha malo te kako tutuko ko e ko ngā lahi ngā whatongia ko lawa tapa mai ai ko lawa na tatau ko e ki whatangi i pēni ko toi pēta ko i pēi mene ta pēra ka kato ho tau whatongia ki ngā ue o ko whai he tau koni pēra o ko e a kore atu ki ngā hitau a ko ngā hi whai ngā lotu nā si tufat ki ai ngā hi tohi whaafi koni pēra moki mo tolu kato pē o ko iai ha manatu ofa ki apko whaafi mata apikone e tutu e māma o ku tau ki whanonga moia i he ngahi ahoni. Whā whiawhia hoki koe te whanongo i he whanongonongo o i wiko osi, o ku osi ai e ngahi funga waka, o ku nau teu maa whana, o te waki nau konseti ke e nau whinga paanga, ke toki o ange pe moia i he pō whalaite. Hange koe whanongonongo na e whai e pō pure ruru ki he ki sestonga tawa taina. Ko e whanono, e sestonga tawa taina ko tawa pei o kalani, na e whanono, ko e nau kalapu konseti o kwhaia i he pō pule lulu o tātolu o me, o whakahoko toa ia ki he holo mōga ori me, ki hala whāwona, aia ko e whanono mo ia, ko o kuhā mai, o ku iai e māwhana i kaukoristu tuku, ke whakahoko. Ai whetane, koe hauni whoki o ku iai pe moe

0: e tu at mua ke tataka ki tau tolu ha tau lotu pe mo e hoko atu e tau polo kalama a half hoa malo faifkao
1: ki tau lotu o tu maak maak ke mua tomai kwa e vani a fiona ma malo atu e whanga maari e mua ui ke tuke ma o nasi ei mua kafua tahai ke mua tangata potu Kau mai, kau ngāu e le tioni. Olo kalama anga maheni. Kau ako tutuko e kolisko si a tau tai. Mau tau mua kore peke a fiona ke toko ni mai. Ke maulama whakahoko e polo kalama koeni. Hange e ku kawe inga ke whakamaho ingai. Mai tau anga na e whai he ngā he whae. E koe tana noa ai pia ki he whae e koe korisko si a tau tai. Ia mo e teo tangata koe ne whae. Po mi mi ofi e ni ki he tau e waru ma pūna. Ia mau wha malo wha da. Ia mo e polo kara maa ki a Fiona. Ia hiko ngā aue koe whae e he. Palestini e kau maa e tangata poto. Ia mo e kau wako tuto kōu. Tokoni ki hono pāo mo tolo ake mao mao luti. Kai o maa hono tau ki whakatuku whakaholo. Ai ako naki, ya mo e whahino hino. Na e tala e he whae e koeni, i he ene whanau. I a u hoko atu. Hange ha tala anga o e kōspiri. Koe hui he kua keresi ia, mo kalaisu ia, e nga ulanga ki i tāni ti. O whamaloa te mea ko tua pē, o whakahoko he kautaha ko tutuku, o mai polo kalama koe ni ko mau kamadani. Kone te peha tā pua ki mai si kaunga awe, te vita maka ka mai kaunga awe ko tua pē o e reti onu. Nā omi e whainga maari e. Ke taki taha whakahoko atu ai a ene ngāhi polo kalama pe mohono tau mua. Nā vai ke mau whetu o taki. Moho mau kau ngā panong, kau māho mau kau ngā toho palau. Mau kore peki a fiona hoko ai polo kalama ko eni. Koni peika te kumau tō. Ko ho tataki Koi au ko mau amanaki ki hei. E moi koris ko sia tau tai. Taria e mau rotu pake mua mua ka mau me mua iad. Waka peho alo ko si su klais. Ka ko mau whamu ui. Amen. Tangata poto ku amanaki me o ku ongo atu pesi e ku whakaha e.
2: Iyo, maro ku umafai polkala matu mo rinta pasi pa me okala nini. Ko rinta ene pasi o kuma ihe reti o. Pa ku ongo lele atu pe e faifikau filimon e wili. Iyo.
1: Maro lele rinta pasi e fuki ya tangata poto. Ya mo e polkala ma o e fiafini. Ura ki whahofonga atu pe whakamālo tanga ta pato. I lawe mui whanua on. Mi he sau te i he whanga maalie. Kau atu ke he tau polo karamā. Ni ongo koe konga lahi o tau ngāhi whatongi aku mō fue sia pē. O i kai ke mau kau atu ki ai. Ka mahalo koe mea pēne o kumau ala kau atu ai. Ongo atu ho maure o ke tau kau whakatahu. Ia ngāhi pōu-pōu whakalau maari. Eo hi koe kautaha ko tu tuku oi korisko sia tau tei. E pōu-pōu e efi a fini e whakate fito pē i he kōsperi a sione o furuma whā oi wahe. O pulma nima o iwesi ki o pulma daha. Koi kōs peri peia a pongpongina. te tiu kai ke uto e lau atu tau tuki whainga maari e peo tokanga ki ai uto e kai whai atu pe mua ha tau ki pou pou whakalau maari e o whanonga whakataha mui kaweinga koe korisko si a tau tai koe whae i ma ene whanau ka uma a e ka wako kotoa pe na ana wako i he korisi whadaha mo ia po maho inga ai whae kotoa pe ai nina o pakaunga dama ki he korisko si a tau tai ai pehe po ki he whae kotoa pe ai tonga kotoa pe tau munu ia i ho tau whanua Ko taha e whatongia o e whae e kono whakarekesi e ne tamā. Whatongia e no whai fu fu naki pē. Ko e konga o e whanawhana mea e whae o ku whae ia, lolo tonga hono whakaolunga e ne tamā te kariloa. Aia o ku ihereke ia a e whae e. O ku toki ilo e whakarekesi ne whai e whae i he kaimi o ku fotuai e ne tama i he aho e kātoa ngā. Pea ka o ku hā kino kino i whie e ne whohono fōtu ngā kai pehe ki he whola haka mai e ne moui o whakakoloa e kātoa ngā. Pea o ku toki hua rewa ai taua alo mehe matanga. Fie lau he nai whai hono whakarekesi. Fie lau he nai olunga he kariloa. Me koe daimi enu o ku toki toho ai e pui pui, ka e hā mai e fofonga o i tauanga ai whai. Io, nai kai koia nai kaila ke talaki tua, ai whakarekesi nani whai. Ka ko ene tamāku o fotu he kātoa ngā. Ke whakaea ai tauanga ai whae. Oku i kai hā mai hono fofonga. Ke ilo e he kātoanga. Koe mea ta tau ka pau e hā i kai kino kino i fie. Ai fotu ai tamā i he kātoanga. Pea ko ene mo ui oku i kai ke whakamatala. Nā e whai ha whakakoloa i hono whakarekesi. Pe aku hua rewa. I e teki nā utoru i he kātoa ngā. Whie lau, he nā i kai ha kariloa e whakaolonga ai. Whie lau, he nā i kai ha ane whae ke whana whana maana. Ai koloa le. Koe uhi, koe whie whia o e kātoa ngā. Pe tala noa i e. Ki he anga o i whakarekesi ngā e whai e he whai. Koe wholawhola me he kōspiri ki a pōngpōngina. Koe konga o ngā e whakarekesi ngā e whai e si sū ki e ne kaua kō. Teu teu o e nau māwai. Nā e tāka tū pe a pupu tū o e kaua kō. He wholawhola ngā e whai e si sū. Kua toi si pē e ne iate ki nau tolu pē nau mā vai. Koi ho haa na e whai e pita ki mua. Si sū ko mau tuku ai mea ko toa ka mau mui mui ke te koe. Pē ko ho o alu ka mau whē whē. Te mau rāwa whē whē o whaka hoko hapatongea. Ka mau he i kai teke i heni mo ki mau tolu. Whai atu e si su e ne whenga ke whakawhiau honau hoha. Ka whi mai whenga si su ke whamadala ko e ne whekau aki mo e tamai o ku uhinga ia o ku pehe tofu pē e nau whekau aki. Pe ne ongo te ne hiki mea te nau tau. Ka kapau te nau tui ki a si su. E kei hoko atu pē mā whāna o i nau whakau aki. E ko sisu o i he tamai i. Kono fōra oi a hōn, o maho inga ia he wēs hongo fulu māni mā. E he e fīsū ke ne kau ako. Ka pāu o ku mou ofa ki a te au. Pea mou tauhi e ku ngāhi se kau. Koe taha ene oi whakahino hino, hange ha whakahino hino ai whae ki ene whanau. Ko si kakato e whakarekesi ai whae ki ene tamā. Whahino hino ki ai koe hae whekau te nau whai i he mo ui o hoko atu aki ki honau kahau. Nā noa si si o. Whaamua si su ki ene kaua ko ke nau hoko atu e whatongia koe ia. Ke nau whai e ngāhi whekau mo talatalai whare. Ke nau whai e ngāhi whana whana mea na e whaka olonga ki ai ke nau toru e kariloa. E taimina ane whai ai ho nau whakareke si. Ka pau oku nau ofo ki e te ia. Kono whakarea ta, ka pau e more ai ofa ki a si isu, oku more moia a whainga maaria ke tauki ene ngāhi whikau. Pe ka pau e gai te nau whai ene ngāhi whikau. Oku fū fū naki ai pē tau anga na e whai e si isu ke te kina tau. Na koe whamadara ia o whanau tai ofa ki e nau whae. Koe korisko sia tau tai, ko walu ofi ki he walu ngō fulu tau ene whanonga. Koe tala noa ki he ngū, koe fitu ngō fulu. Pia ka lahi, koe walu ngō fulu. Ko aofi atu, ai whae koe ni si ene whanonga, ki he tau o e ngū honoua. Koe whae koni nāne whae hono whakare kisi. Nāne whaka olonga e ne whanau he kariloa. Pia whana whana ki ai. Pia whaka kawe inga. Ke keresi ia mo kalaisi ia e ne langa ki i tāne te. Hange ha whare lalawa. Nāe whae a lalanga mo whakamau pē ki he whare la lawa ka koe whoro whoro ai o tō. Hino i aki ene tamā, pēa mo ene amanaki. E iai e aho tene whai ai whatongia nai uhinga ai ahono whakareke si. E whamatala e matangāra mo i kātanga whilau. E nā ne ako i he korisko sia tau tai. Whia lau he nāne orunga he kari loa na e whakaurunga ai. E he whae koni. Tangata poto. Mahalo pētu iai e taini. Ko tala lāku, lāku e kakai. Ke he kauako tutuko e korisko sea tau tai. Na iai ko āha whae. Nāne whae si o nau whakareke si. Ko hoa a kehe ai ai mea ko nau whai, pia moe tuh. Ai whanau na e whaka o lunga he kariloa, pia oku tau whaka mea pango ia. Ka ku whaka koloa mau pia e taimi o tau whaka amuai. Hange ko tala tala i whare na e whai e si so, i e ni kau ako. Ilo ki nau tolu koe kau ako. Koe nau whiofa aki. Koe nau ofa ki a sisu, koe ia ai whainga maari te nau rawai, o whakaha ai whikau nai tala e sisu ka te kinato. Pehe tofu pe, pia moe korisko sia tau tei. Ka waka tutuku ko maaro e tau anga, iho tau ngāhi whatongi a. Koe aho ane a whi, Nā e e, whārāra pē ki he tokoni nā e whai, e ka wako tutuku. Ko i ai pē he ahon, e ka wako tutuku. O ā te aroa e korisko sia tau tai, e fond one. A go farm and atu atu pe hotau ki ako naki koen. Oku ikai ko aku walo ki eni. Ko e whaka tau te hina pe o e whanau. Na e whaka olunga he kariloa. O e korisko sia tau tai. Whai ai hotau pene pena. Whai ai e la langa e tau mo oei. Iai ha aho ko tau hoko. Koe ka kai ko tau whakaea ai kresi ia mo kalaisia ai mo ui. He koe kai ko tau whanonga o ngata pe i taimi. Ka ku whai a ki i taimi. O wholahia ke te kumotol tangata poto. Ka mai ka wakato tuku koto e pe o e korisko si a tau tai. Whadongia mo whai. Ise whanuan. Ho tau whadongia. Ki he korisi. Kaigo ia be, tangata poto ko fie puke whainga maaria ko eni ke whai atu ha tala monu. Ia do pou tua fiu sati. Ka taha o e ngahi whae kone ke inas, i he mo ui, ta kone tau leke leka. Ka umwa a e ngahi whae ko toa be, pa moa pong pongina pa mohono mahu inga. Wo whama nadu ai, ai mahu inga o ngahe whae. Koe whae, koe tara noa ke he tau anga. Koe whae, koe tara noa ke ha taha na e noho pui pui pe. Koe whae, koe toko taha ia na e mati. Na e fuaki e ne tau atai, na e more e ne tau atai na. Koe uhi, ka e lawa ke whai hono whadongia, ki e ne whaa nao. Ala ka unga e tauhi hono huse paa niti. Ko konga lahi o e whakarekesi na e whai i he reke ai whae e. Na i kai ha kaunga ki ai ai tamai ka koe whae e pe. O ku tau ama nakiri rei i a whaa nao, te nau fotu haa kino kino i whia. Pia mo ui mai o fie fie ai ai whanonga anga o tai mi. Ta koha whae na e mate ia ki hono whato mia. Pokupehe e mautara monu wat. E ngahi whae kotoa pe. O mai ngahi whae kotoa pe. I o nau whanonga mai. Ngahi whae kotoa pe ai whanua. I whanua ni ka mātonga. Wau. Tala monua, tawanke mo mau ha sāpa te whae. I e whia, i e apongpongina. Be ku whaoa, lewa i maranga ka utau atu. Walo tanga ta poto.
2: Whamaro, lahi atu au pito whaifekau, ku hui ke tala monu ku ke whai mai pe mei tani itini. Pe mau ofa atka te koe, koe unga koe whaosioshi a ako koe a ki ho tūnga toke tā. Pe aku mau whiewhi a wito whaifikau ho mou kau mai, pe aku mau whamalo atu i he tala monu ku ke whai mai ke tau ngahi whae. Hange koe pōpua ki ke whai ke taha e kau paionia, e kau tikonesi, ka tu poutua. Pe aku atu e whamalo, pau tau whiewhi a fok whaifikau he tau lau kau a ki ho tau apiako. Apiako si a tau tai, koe ke ngata pe ai, koe whehu hu foki o tonga ae tui ko Queen Charlotte pe a koe kuini na ne whakahuafa ho tau api pa ku tau lau kau ai ho tau hingoa ko ia koe whakahuafa e whehuhu o tonga pe a ku tau pole pole i he ne finangalo lelei ki e teu i hakawa ko tutuku ko hui ke whakatou ngawe i ae fonua pe a moe ngai family pe a moe ngai siasi pe a ku atu ai whaifkau ae talamonu tawange pe a moe otua pe a moe whae gune tau whetuku mai ae ngahi lelei pe a moe ngai monu ia ko toape ke ke lawe ai ka umaho hoa mo si o whamili pa me tani tini ko hui ko whaosi osi mai ai whatongia ko ia ko o teu iai koe ko ngā ke aha taim ko tau whiloa ki ai pea ke lava atu ki tonga ke whakakato ai taumua nei o mai ai koe e hisi asi ke whonuani pea upe koe tau ki whanongonongo pe e whaifekau Oi mahi na foko me, koe tau whamana tupe ai ngahi whae, kai uma a ai ngahi tamai, ko lava at foki e tau katoa nga iho noa koi e tau whanau ke teo e tau whame, ko a pong pong foki tau tala monu ai, pia koe tua bule lulu foki ku tau katoa nga iai ai ha ele hake i he tua bule lulu, pia u teo pe ka ukolisi tutuko si a tau tai ke tau kau wha taha pe hono whamana tua ai ha ele hake i he tua bule lulu e wike ka hau, pau pe he tala monu at. Ko he hange ko holau kwe ni ku o me me i walungo fulu ai api e whaifekau a na tau teu fogi ko tau whale ako ko ia ki ho tau tau fit ni ma pe a neongo ai tau whanonga hake mohifo i he teu ke whakakato ai langa ko ia pe a neongo na tau amanaki ke fit ni ma ke konferenisi o e tau nipa ko e tau fitu walu e ni ai api ako ka ku tau whanonga pe koutui e toki tau tok share proiti pe e tau ki projeki ko ia na tau amanaki ko ia ke fitu ni ma ko tui e toki a umahalo e api a ko ke valu ngofulu ko mau maalie ai ngahi fatongia ke teu ki ai ka ke he five kau ke tau teu pe ke tau flau atu ye konferenisi ke tau kau fataha pe ye mahina ko ia ko sune ki he hufi e tau wangi au ko ia e kato anga e tau wangi au e lotu ka mahalo ko tau ki fatongi a hoko pe ia pau atu ai whamalo pe he whamalo atu linta malo ho mo ke i fie mea ngau ea ki maltol ke o maa mawhainga maali ke whaho atu ai tau lotu whalukfua ke kawako tutuku pea pehe ki he kakai kotoa pe o e fonuani ke tau lawe he ki i whainga maali e lotu whawhetai e ahako eni oku toi pe taki minichi e whaifekau ke ke whai mai ai pe ha tau lotu tuku pako ngai popo a gipe na ku ke fai ma ngai tala monu pa u tau lave kolo ai i hoani ka ke faos mai mua ai polo kalama o i hoani pe a tato ki hoko atu i he tona ki hili a tona ka hau maro a bito faif kao
1: i tau lot o tu o mahuma ma u po malo at ke hika ki fataunia ku ke tuku mai ia tangata poto ka mai tataki ko fai linta o maulawa i o whakato ai polo kalama ko en e kau ko toku mai ki whatongia ko en ko mau whakaloto lahe pe te mau manatu ki he ngai ako naki ka uma ai ngahi talatala i whare na e whai he mau whae me mau tu kari kari ke whakamatala e tau anga nā ne whai. Oku pe he tō pē tua e mau amanak nere, ke e mau mo ui atu ke whakamatala e tau anga nā e whai e mau ngā whai. I he loto whare o e tō daha kone kei mo ui, ka koe kawako tutuko e korusko se tau tai, nei tupu i hono manawa ai whai whikau e koe whai whikau ko ia ko whamadalai ai whare kesi mo i tau anga na e whai e whai e koen vea whanonga atu ki mama o atu whanonga atu ki mui ange o ilo ai na e whai hono whare kesi o e whai e koen me he whai e koe korisko se tau tei no mau whamaro at e pehe mua e mau whanonga mau loto atu pe mai mau ngahi whae tā puaku mai me me ngangin ngahi whae kotoa pe rin tā ka mai ngahi whae kotoa pe o kuna o whanongo mai ngahi potia si pe ngahi whae e kawako tutuk ngau kore ke whae tā pakena si nā mua ui ke amanaki anga e kaha o ha konua amanaki anga o ha kononga o ha whamil aha siyas ka iai hana o kau whae ni re ke whadongia kuna o noho tua pui pui pe e hoko e na o whanau ke whai hono whakakoloa ai whanonga anga o mau kau whakataha ki ai. Tangata pōtoe o mau pōre ke whakataha piki nei, ka mai Pareste ni moi komi di ngau e koliske se tau tai. Ka uma ae moi ka wako tutu ko to pe, ka uma ae ngai po kalamo ko to pe. Ko ni tori tori de so la hoka. Tare ae maulo tu, be tau kau fata. I ke mo mo ae pe a fion, ka ma mo mo iat, ko ho kau tamai o eik, mo kau kau nang. Ma tori tori pe ke fai e finangara e a fion. Pai maoro tu ia e wafa piho aro ko si su klais ka ko mau whamu un. E men to e kreso tau ei ko su klais o whae tua mo feho lau mari man on. No ho ia ho whae di mua toro ua nā hiri kai whae gota ngat. E men.
3: E men.
4: Malo ta.
3: Wha malo anta whae whekau pe ki a te vita kata ofa. Ai whakau koe polo kalama tau tok whelongo aki e polo kalama ho ko malo.
5: You're now listening to PMN Tonga.
6: Ko e mamahe e monga ulawa ki Asia i hawhainga taimi pe, na mo taimi maa whana. Ka mamahe e monga ho whanau, e lawa peke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau ia iho nau mafu. I e taimi ko tawa peu mamahe iho nau monga ave mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui ia stop sore throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hatau whamatala. Pe a ke tau taofi e mamahe e monga ke ua
7: O hanga e Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whaamere ki Tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai o hanga e Digicel lia o whakawhainga maalia i e topa pu ki lawa mao i Nusilan o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ki ave ki o tau ngai whaamere i Tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ki ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he tfika noa walungiau, tol whaafa, whaua tol. Digicel. O tau whakalaka, whakataha.
3: Ko tau tai miku hoko to tonu ai wa, tau ko losi heke e kontineni tiki a uhei nei lontan tui fua, moe tau ngahi ongo ongo.
8: Ko tau ngahi ongo ongo e ni ki he ahoni, tōna kono hiwa o me wa se wa no. Malo mai la mare au e ki te a malo lele e tonga korobi, e he sola, te mulani o kua kia e tau ngahi ongo ongo ki he ahoni. O kokoro te mua ke ufa marumaro atu i he mua kwatapka kato ai po kalamaka ufanga tuai. O kukonga ua ai tau ngongo ki he ahoni. Ula ki te watpe whanki o ngongo kualama o mai pia me sene a klelia. Pea te toki whaka osi atu lewa a ki hangahi o ngongo pia me tongani. Kei te he koe ea i loto anu palofa o kupilili waki pia ea i wikeni. O lahi uho uha pe, pea mo habiribiri. Pea nge aki pe ai ea, o tohoni lahi ke moko moko e funga honua. Ka e uho uha pea mo tu umoto mama pe, pea o koe tu ukoia e whamata ea, o kurotonga e ihe tikristale sasi, o ma olunga taha ki he wafitu, pea ma ula taha ki he tikristale sasi hong kumahiba. O koe te e whatoanga ai matangi e ang mahalongi ange, ai habiri pia me tonga hihi pō ka e lahi pē ke alo maari e pē i he toenga o e wikeni. O raki rau ngongo pia me se ne, me opi kata whaka lahi a tonga a pi kopo o no, me kempela. Ko o me atu e tala whaka lahi koia aha a moa, he excellency hina ori te tana, kiri fokene e ne tau i hongfu mātaha, a ene whahoko whatongia, ka nāne hoko whoki ko e taki ke kautau kau lahi me he Pasifiki. I rene ne moa koia ai tāhine, Princess E, en tele ka lātu pipeka halai valmata aho tuku aho me he wāpe watolu. Ko e whō mālo, pōnga ia pe me he tau kau lahi lele o, a ia keristihangi ie si siki, i ngai tāsepi ngā lelei korope, Yano ta tat fata os ka ola hai le lei pe he mo tau ngā oe whaka diplomatika pea me i he Pasifiki. O pia ia e tala mono ke te ia ki he ngā hei ngā pa pea mo sato ngea koto a pe e hoko atu ki he no kure a ngā moe whonua wha moa. Pea pe foki mo na whahako mai a e ne tala mono mai pe ke ngā hei mā i moa koto a pe a e tahine princesi a ia okune lola tonga whakahoko i tonga e ki. Ko e whataha ko ai kautaki pe a mihe Pasifiki ai au nau tōranga kina koia ae malo I pia moe malo. Nā e whakakoni a hoi ua I Brisbane a wike kōmari watu, a e nai whafunga I mai ai a tonga e Lord te fia la kepa ko e pirikatia o e tau malo I whanua a tonga. O whatanga ni moe komisina a polisi, Jeff Tanner, pia mohono toko ni ko atnai sa tamu piau. Tō tonga e whakataha mau ingani, nā e whaka eke eke make he ai a pirikatia Lord fia la kepa, I ha whakamalo ia I pia moe fia fia, ai tati ko ia o tau malo whanua a Australia ko Amelali David Johnston. Ai a ko e ehe tilgo televisione mo e TV ABC pa whanua ko ia o Australia. I e na kau whataha, I e whatahani ka ko e polo kalama ma ke he pokieni a e na lawe mo e na tala noa ai o pe wahi aki a e ngahi o la lelei pia ni e whatahani. Nā kau te whoki ki e whatahane ngā e whanua ke kehe, tō lahi me pasiki, a e nā kau heni, pia mohono tō e whakaivia ange, pia mo I ngahi a rea pao, a e whakakau me a koia vā ofi atonga pia mo a Klelia. Ko e whakoloa lahi pia mo e whapivia mo oni, a e hā rea koia e ne a Bill King du Bof Wono, a Brisbane e wike kua si. A e kone hā ere mai e ni pia mi Vanuatu, I e lawa lele e ma moa I hono whakanofo ma tai tohi o e whanau tonga I invesit ko ia ka 6 out there. E koe e extra hoki mo sensala ia o I university. I hane ha rea fō mai I Brisbane. Ko e koloa whungani mo I fifi alahi ki e kainga tonga kotoa o Queenslandi. A e nana whilo aki o Taitari e ne afio e ne ha rea mai I e bōma e ko ia ho te re I he mala e bakapuna. Nā e whahoko no tai tari mai wha me I te e whāna whaiwa whātonga ko Crafts and Arts Academy of Brisbane a ana ha mako tori mahina. Pe foki mo yongo ka whā, la ve I lo aula mo unganga. Pe anā I ai foki mo tās kalahi leo leo a tonga ki Australia, Kiri Tianie, CCT, pe a mo te keri sari wā, tasi mani telefoni. Me kau whakonga mi kainga tonga ko tō pe mo I community ko ia o wahenga Queenslandi. Kai te fe, ai tautari fie fia a hona mau tū I ko I hau e whanua pe a mo se loakitu fie fia a longa I whanau mo e nau fie fia. Nā e hokoatu ai ha ere ki nuu sila. Ko tā hoki o e tū ki mō a mahu inga kua fotu I sene e Mirika Mōken, ha kulupu a komakehe ki hono toka ngai kina e ka whāki ki he loto ngalo ngalo pepe dimensia, ki se o tāo kā inga tō regreka o tonga o sene. Kua whaka au ke lahi mai a ene hoko, pea ko e a komakehe ni ke tō elele iange hono tāo hi o e whoko utuani. He ko e ko ngalahi e ni o tāo tāo whatunga motu a, A si ono toka ngai kina pe si e tau kau tōre kere kā me kawawa u e ki tau tōru iho tau ngai a pi. Ne ongo ai ngahi nofuanga o e kau tōre kere kā I he whonua mori. Kuo I ai whoki pia mo e kau tau ke ngā oe, pia mo e poto I ngā oe o nau koa kau o tohoni ki he ngā oe ni o hange ko Montana Luani, Kalistoni tu tamake mo Mark Tonga. Pia tohoni pe ki ai e kau tau hi pia mō nāu ngāhi whāmiri tonu I he polo karamani. Kua whangi mā pēpō ki tātō e ofaka komate, ai ui mā ni one o tua ko ia ko tau whoa ki pēa nā e pūre pē ki ai mō au niu ki he e tau mō ui. Ko ia ko pē ki ia ai mō ngā I tāta o tonga ko whaifkātu ka tāsa an harea I tonga pēa kua whahaere o tu uta ki sene I āpule lulu. Ko tō rā mā tāo tāo lahi I he mala e o e te olosia, talaki o e o tuā pē mo I lo whakatohi tapu. Ko e tufunga lea I he whakaukau lo loto, I he e tau ngāhi I lo, tuku whakaholo whakato ngā mo e pasiki foki. Nā ane kamata I e ngāhi tānaki pē mo e lukuluk whakaukau, ki hono wahe wahe ai tui whakate olosia ki he tala noa o e Oceania. Pea nāne toi whakai ai foki ai lau o tō tapu. Pea mō whaka ohi ngai. Au makato ungai ni he nau ngahi au sia I he lea. Pea mō I tala tuku whakaholo o e o tuā. Neongo o ku where mō pāko ene ngāhi ngāwe lahi mo lelei pea lahi pea mo ene ngāhi tohi na ane fa'u mo edita I o lakahake I he tohi e te au tuku pea koe toi funga rea tonga foki pone more atu kua mapati ai whāka te tolonga mo iloa ene ngāhi ngāwe o ke lau marelelei pe ai hoa koe wita o whaiskau Professor Monica my office me ya ko sa si ka fo keni o si asi we si ana ta daina o tonga ko la wa ko la va sa ka o si a se malo lo a ko e ka la uni e o ku ha pe mi he ko e ofa mo se ka ma mama hi oni ki e ta dai pa se ni o si asi ku na ta daina tonga sa ka ka to beta te vita ko ya ve a te ya Evelyn ha ngana pe amo e family, pe amo e siasi. Ko ia ia e ngongo whakalolo malai ko hoko eni ane api, ne ongo I wawa ulahi ka oku whaliri whau. Ai sana I e hupe paniti a hono waifi I haane a filau aki pe amo hono hoa mo ofifi ne. Ai a pe a na e peinga ofine ke ta ofi ka na e ikai ke malawa pe malolo e pa e pa eni ka la vela he ofine ka ke ko e fali lifu au pito ni hoko a mana ki hoko e sapati pa e ka ko e whakakate ta noani e toktu watu e e saha o fataha pe a moe ke I whakakoko ko ia a e whakastotolo ka ke te hoko atu wha osi e tau o ngongo a ke engahe ngongo e ni whakakato atu mitonga eiki Ko tuku mai e ngongo whamakuala e le tio e hiki a e totongi uhila a ki a peseti e tolu nima po e ni walu. Ko e totongi motu ana e panga walu e sente ni ma walu ka ki he totongi po ou e ihe paanga e te awa taha senisi e ono tolu. E to hiki hake pe amo e totongi lolo I tongani a ki a peseti e ni ma kumahiva. Halai ai e whapuponga tonga tapu ai e whamau angalahi I he whakailo ko e maumau I e lao ki wharealea. Kore e he whakailo a te toloi a tupu nini tai orewa ke osi ai tangi si lai. O kulo tonga lele ai hopo koia e whapuponga o ewa tahataha ki hono whakailo maumau I e lao ki wharealea o tonga tapu wa I e tuku a ki I tauwa ai whamore I e whanga ewa mano. Ka koe ewa fika tātaha o tuwa ki ia ki he bribery. O te foki ke tala ai tutu ni hopo ai whakofonga wawa o hongfu mao no. I he whaka ila koe bribery pe. A kai hao ai whakofonga tona tapu hiwa ki he whaka ilo koe bribery ai pe. Ka oku te eki mahino pe oku tangi koa ai tala tala ki. Ko whakawhisi ai whafonga niwa hongfuru mawhitu ka oku toloi atu tuni koe ni ka olewa ke mahino ai tangi I siulai. O kwa manaki whoke hoko atu ai ngai whimea ake whare alea o tonga I he kamata anga o wiki e tolu ke maina ni I a hongfuru mawalo. Koe whatongi a mama koe ni koe whare alea ke nao tonga ngai ke na lahi ke pacheti ai a patet whanga ngā ki e ta o whapanga fo o oi wāwhi wāno, moi wāwhi wāwhitu. Ai a e ngāta, ai tau whapanga loroto ngā ki he aho tolu noa o sune, ai a koi māhi nā katu u, ai a oi wāwhi wāono. Nā e lawalelei fo ki a hono tāpu ati muna whailo ngā I oi katato oi ta o hongfu mā nima, oi a... Pefine business tonga ko eseta tupo niwa. Ahono kalapu iloa ko e noti rupi ka oku iai foki mo I loyo pizaria foki. Pea na ene ai apolo kwa whanoa pa onga pea mo e kau whaafe whalanglangi to lahi. Ka pehe ki radio TV o e live stream ko ia a normano pea mo e propcom FM walu fitu po ininima. Pea mo e kau taki o ngai pisnisi ki o tonga ni. Ko e seta tupo niwa ko o finisiti ia o lorohea wawa o turi ki panga tupo niwa pea mo sitiri tupo niwa o kolofo ou niwa topu tapu mo loro halai walu. Kwa malo pe ai kaunanga koe ni ko ni fale le pisisi mai e pinisi pisinisi ki o tonga tapuni pe atu ai tala mono ke te e kaha o o ku lorotonga i tonga ni e si o tale ki tapure o e kautaha pa ki tohi koia o e twinis o Australia ana tu e no ku ai ana ne lava mai o lonste mo faka ho o faka ata ai tohi fo o lau konga e whanau o ki ilo ai ni koe hina tale la, koe whaweni a lupe o lo la tai la kepa. Loto ngai nei to ngani ina ne la watke ngai api a ko lahi o whakahoko ki ai e ngai to hini kuo pāki, pea na ane whakahoko ai pefoki mono fuaki o e ngahi māma koia o kune mea o whaaki. Nā kumāwhai o mali e fo la watu i ahapule lulu o whiilo aki, pea moi pule ako o apfo o pātere valu siwa, ki e toko ni ko ini a 20s, pea o kune toi fuake pe soki ki api ako a fo ou, o e ngahi māma ke toko ni, ki hono fua māma o e ngahi loki ako pe u feitu u i api ako o firma o viviri ki e māma. O iana e whahoko ane afi, ha toko ni a whahoko tatawa i pe ki e middle school o ngele ia, ai o kauheni pea mo toko ni o hange ko e missing for, pea mo eliminators, toko ni ke whanau ako mo e whanau e kinao tolu, o pi ai se o nao ngahi whakoutu ahu whanga i e whatapu. O ia ko fuake atuai e ana te onoku ai mea o whani ki he whanau koe ni o ngere ia. Io oku ofisi fofi ai 20s i one way onuk alofa, o whatau mo ofisi ono ta o kete ko so se fina. Pea mo ene kautaha ko MRM Foundation tō ngā. Aia o kunau toko ni ai i tongani i ngai ta whake ke o i kautore ka mo i kau wa ua u. I ngai se vesi toko ni koroa pe o kulawa lele ia o whakahoko i tongani. Ko i pule mo i mene chaia ki ai ko lau aitu tupo niwa pea mo sia fiti kefu ki he etimini pea mo e whakasitu taki. Ko i ai ko e whaosea tupe a ko lava foki ai aho ka tonga mau inga e wha me neongo nei alta make ana tula pe a ha mai ai toi fu to ko lahi ange au pito ai tupu ai longa i whanau ka te e foki ki haka, hako tupu o e whanua pe mou e kina au pito mo mo mo ua au pito alo tonu alofa ka ulahi heni pe a moe lahi fau fau e me alele i nuku alofa pe kotongani e taimin. Ai kiu, pe a moe pisi, pe o fefononga aki, mei he pongi pongi ki e po uri. Ko i ka iai ke toi ngau e fuak ha pasi ia i loa ke lele. O doi ange ange ia i wikeni, ai te o e sā pate fa e, ai toi se mo e kina lahi fonu ai ngai Western Union ni, ngai panke, ke ngai talafpaanga mai e ngai family, pe mei ngai whanua o tu apure ngā. Koia o ko watai pe ai ku popoati tā mono atu, ke ngai whafofo ngai wha e koroa pe, i tongani pe ke ngalua pe, pe ko fe pe koroa pe. Kora wange ke mo ma o hasa pate wha e whanu i e la marie, pe a moe kres ia, tā puaki ai ofa ai o tua ki he ngai wha e koroa pe. Ko tui pe e, linta ko e ngatanga ia e unia ngonko lawa ke o koko atu mo tātana kia. O pēnai o ngarele i aska mo tōru ko tāpe whamalota mo mea mai ka mo mea tua whātu.
4: You're now listening to PMN Tonga.
3: Whakamalo ki a ue inai lonton tui fua hono o mai tau ngahi o ngongo ko ia me Australia. Ko tau tai miku o se minite tā fitu me hewa. O te ki whaifasi koe ni mā ki mo tōru ko tāpe si i kautou lege leka ka koe ngāhi whae i he ngāhi kulupu whakamalo i sino ko ia pe koe ngāhi kulupu tau lege leka. Lolo ahalai walu, pe heke we the people, kaliko mawai tangi, pe amo viola sanario, pe he foki ki he kulupu ko ia a e toa pasfiki. A te fas koe ni mak mo tolu pe fo ki a ngai kulupu kotoa peo i kai ke ula vei. Fata wange ke mo ma o ha aho sa pa te fa fa e fie fia momo no i a pongi pongi. Ko e fasi pe ni na e kore mai ki ai ai ni ihi o ngai kulupu whakamalo i sino. Mano o palataisi pe ko e fotu i hela a mo le la hau tau.

0: Ka koe volunteer service abroad. Wato e te make New Zealand, wato whai ako i tonga. Ka ke ulahe na uta, ulahe na u ata moe, mea pa lao peke record moe ngahi manatu meirie ke taimi koe, na fifia peke ke lao naua u na kau ki tonga.
1: Oi, Filipo, ki kore ai pe ia.
0: Koe.
1: Ta alava pe mua ke tuku atu i meiri ki he ongo lua, ke ongo tamako ia. Ke lava pe faha ha koneki ke whaka ofisiale atu pe ai kore atu, ke kore atu mea kalu mea pe ako lo tonga ni. Ke na lava mua o whango fua ki o mai ngahi atanga na ki tātanaki. Ke toko ni mai pe ki ono. O tui mlahi ka pae faha tanga noa i mei. Ta mo naua eto e forma fanang ba to e fra fie fie ang ya ene ilo na ba na to e ba maiki ki tongan e ba maiki ba ba uni o wa o maiki ki lana ke tunga ko e a honi a ku ka u e me fra fie fie a puto puto
0: e te te fa fa fe tu ta ki sai u mau ki ba o fi pe mo o ta ta a ko nga pe ko ta ta mi te ha me te to ka ki ai e nga ma u fa fa to ngia me heni mo ta fe nga aki mo ma po po wa to fa ko he ko fa to ngia e ma ho inga ka ma to pa ma u fa ma no a tu a et ka he ta ki u ke fa i pe mo e nga we la nga ma te ki u ke fa i me hena ya ha me ke to ta na ki mai ki nga ta u fe nga aki
1: Filippo, ko tui kuke kia ha mea ko e whahau ka tupe mau ofa pe mea ko roto nga. Ia tiki mou tol mo e whamonu ia tui ngā hi ngā ue ko tope mou whai, pou pou, i he lotu mo e tawhaki ko tope. Ko e apea ko hini kutuku ngā maari e pe ne lere tai mini pa mou whai pe mau lere taha. Ai ka whai ako ka mā e a ko roto nga. Ke ikuna e ngā hi tamua ngā ue e tā u ke lawa. O aulere ai tau mahu inga ko ni pe ko ni ta albe a ho ta be molaka nga hi a tau mua ho no ikuna pe ko ni mawa o mai ni hete mi ho no wa pe a ko kore pe ho mo rotu mo mo ufaki ye tau fe ufaki aki pe pe a ko e finga panga ai a pe a ko finga panga pe ta ha ma de a pe a ko ai ko kalapu la o ku fraho ko ye i siulai a ho fulu o frafe a tu modo na lava ke muha wa ha mo kulu uinga na muma o modo pare lo aki ka mo foke modo mo pare ko ya da ko frafe be ke taimi na ha kalta ma u wa o ki ai wa ki a ho holite e ko ka to anga ya ta ha e ko risi o ku piki u mai ai ka fa ya ko mo ma tua ko finga ia e pe seniti ke fa le ya ko ta u pe o tu fa ia i
0: siulai
1: Malo
0: vito pe ka ko mo e ka fa yako tra mo no pe ka motor ki ka fa yako fe fine la fa e kurupu wa to ma ofa mi a terro ka mo ma wa ha ma hina le re ma hina ko me ka ta to ki fe longa ki he por kala ma ko malo vito et ka
1: malo vito flipo
0: ovat
2: Tonga.

0: Ka tau tai mi ko ha whetu tonu ai wha. Ta ho koe peke polo kalama koko, koe polo kalama ai kāinga tonga, wahenga Hawke's Bay, mō te vita niulata, pehe foki ki a Maria Reti. Malo e tau mao ai fiafini.
1: Malo.
0: Te vita pehe foki ki a Maria, foki at ki a mōua ki whakahoko mai polo kalama, malo.
1: Malo. Pa malo atu e rinta, si ome whainga Maria koen, i a ki te ao te tani wata ka o maa Maria a vea ke maa whahoka te proklama ma e kainga a tonga i Hawke's Bay a i koe wahenga Hawke's Bay e koe a Hastings pe a mo ne pia mo e ngai kolo lala i koe i e, ua uhonga o e motu noa te o nusiladi e ko kore pe e linta ke ta komata ki pe ke ta u faya ki pe lotu ko na kamata ki ta proklama ka ma hu fanga tu pe e vu lotu lele ko ia ta ma lotu pe ke ma kamata ki pe pe a pe vata pe ni ki a week ka ma ha mata bure pe foki ki he ka u fanongo letio ko to pe i he Malope, ka umā fōki e linta o a koe pia o pehe fōki o mō ureti o pia mea nā tonga. O no kei ome whainga Māori e koeni, ma e kainga tonga me he community Hawke's Bay. Pia koe fia fini, o ku lahi a bute tau ngahi o ngongo, me ngahi mea lelei, o ku mawau sia mai ai, i he ngau e koeni o kumau whai. Palo koe, Te toki oange a e konga no wa ki a Maria ke ni whai atu hama. Angahi o ngongo. I he tawhakon ku ne tongai, ko tawhakon ki a te au. Malo ko mea lahi tāmi o mau community tonga i he taimini whakalu ku fua. Ko i fōke atu ai ka ungao e RSE ki tonga hiria talo si na umai ko ngalahi ko ni mi i oka topa pa mo novema pe a ko kakato ni mahina ono mahina ki mo mahina fitu si na unga we pe a ku talo pe ai kamata ai mahina ni mahina ko me alu ha ulaki pe o a pe ke ahoni a mi alu pe pahili o sipe aho e taha pe ua alu e kurup alu e kurup a ke u kurup nga we ni me he kautakon Mr. Epolo kawa tu ai pe pe mo apa tu ko ukrup ngawe ko ia me tonga tapu mo ewa kawa me ukrup ha apai kawa me ukrup ba ba ka to ta imini ka fo lau me a ula ki pe ko yo me wa o ke a honi pe nga o si alwa a fo ki tonga o na tonga heka tu ai ko ho mi mui to ko wa no ha a honi tu ke ba puna e fokat ki tonga ko na ngai family wa o ke kulupu fa mui mui na to foka du ko kulupu ya fa nua sikareti pe a mo le fa na u pe a me ni o top tap pa fa ta la mo nua ke kulupu fa mui mui goni ka ma kulupu a tonga ta u fa na fokat fe on foka to a ka foka tu me ho ma wa henga ni bo to te ni matolu pe a go di go te matoi programa hoko mai ko e o i he riu a mai ko ne mahina ni faka wike wa e a uki he mahina ni osi ko ni ko ki me i he toko wa nge au fa ngo fulu tupu ke wa nge au ni mo ngo fulu e foki ki tonga e a ko e fa te e faka malo pe ki he si fa na unga au e ko ni si foki atu ange ko se pulo ni fe ao ka uma fa no a skeleti pe foki a i a Vili Luani pe a mo moea ki Waterhouse. Mo hai fua, e kau tak kulupu mo e nau ngahi kulupu, i e ngahi ngawe lelei, na nau whakahoko i o mau wahe ngani whai. Maalo pe fogen, ki community tonga, fito ke ngahi siasi, i e se tuata e Shashu Siliana, pe ke whai fukau Shashu Tondataina, pe ke he se tuata e Metotisi, pe a mo e ngahi whai angalotu kotoa pe, kaki e si hanke tonga hawaiki, mua haivua ngai siasi, na nau whaife toko ni akpa, nau whiohi, pia mua si whanau ngā ue koni, talatu pe ai ofa e whanau ngā ue, ke si ke community tonga, ko te nau si foki ko nau ngai family pe ko ne a be ko ni ki taimi o katopa mo novema ko nau te foki mai ya al ko e taia e ngongo ki ta fa ko e fika wak pe mo e ka nga o to fu aka ko ni o ma wa nga i Hawke's Bay ke ta fa ko nga i ngongo ko o nengo katak pena fa ko pe ko humata ni o e ko fa te fa malo ki ya Maria Vea i e ne si kaike ngata pe i e fai holo fe moe ki nalo e ngai ngā fa community kana te whakalere pe fai bembo ne ako pena e fai ano ono fua ke a e award ko ia e ko e mea ko e na fai e to i e pule lulu ko e pule lulu ko ni wikeni hanga te au tonu ia i nukalofa i sorry i okalani pe ai kai ki te lave au ke fai ki ko iaka ko whakamalo ia pe au i he ia maria ka maasio noho a fe au pe a mosi whanau mo ngahi kup fe kau kau ak pe he e nau poupou ko fai ke maria ne ongo a e lahi u ngahi whatongia wha community e kune si fua ka u ke fai pe mo iako ko tāpe fokia a ngahi whare iwa e mātua ke tau tolu koni e fai ngā maari e pe o pe tuko iako ko iako toki tuku pe he te mate Pea koe kakere ngata ai, ko Maria Foki me mau community tō ngā Foki. Ka ku toi, o ku wasi whiri ia, o ku ia e savea, o roto ngā whae e savea, o ku e proclama savea koe ni koe, koe leipa mobility survey wave 2, koe, pea ko ilo koe toko tolu tonga pe, o ku kau i he fu itimi koe ni, pea nai whiri ia Maria, pe mi ho ma wa nga mi hok speak if I to have that young okay get big for her pore pore bu ta la la ku la ku ko fa ma lo be i nga we le le ko fa he ka me mi pa community to nga mi hok speak ke na toni a sabe a ko sabe a ko ni o fe ka wa ki mo fe un a ki go ne ka nga we ha nge ko e ka nga we ko ni ko e pa me ki Australia mo ka nga we ko ni RSC bu ko to fe ka ko ki New Zealand na e wa fa fo ki pro kalama a e wak savea i he wanoa ua tolu ko ai koe wave one ni po ke first wave koe wave two ya koe ko fa malo ke mari e toke ka paia ni ki time ke fe tano ai i he tafa koe koe taha e o e ngahi o ngongo koe fe kawa ki koe e ilulele pe maria fe ngawa ki koe ni koe i he project lahi koe ni my community tonga ko ni i Hawke's Bay ai fare faka kolo a project pe ko ai ko ia ko ko tu ko ni ta mini ko si ko ka ta fo ko ko a mios muri ai na a sta ko ia a ka pulu o ku ko ko markets pa ha pacifica ko ia ku o ku o fai ko ni contract ko pe mo ta ba mo community tonga pe ko Hawke's Bay Tongan Community Lango Whanua Society, ke whae e ngāwe koe ni. Pea hange koe aku o si omai e a traf, pea me he e tawha koe ni kautaha a muri aina. Pea ku hange pe koe tutu ni koe na whae tau puate, ke te ave mua ke tau loea, ke ngā ke ngā hi mea whakalao, pea utonu pe ke tau mau, koe tau whae ngā whae ai whakatoa ngā whuke tai mini, whae mua ai pe ka tau Pea, koe hau gonu koe e whakalakalaka, pau peke ave ki he tawha koe ni kauloia, he nau siofi pia ku malu, pia hau katoa pe tawha koe ia, ka tau lua e ngā ue. Koe ngā ue koe ni, e ku maino pe e maria he kei ke fukwha atuku e, e ti te ila oe ngā ue koe ni whai, ka kono tataki koe o ngā fundraising, te tau o ngāwe kia i komiti, te hange koe sub komiti koni kou tau ngāwe kia ki ai, pe a ku tau fia fia pe, ke whai pe hano ki lawe i whakaruk fua, o ku whai ai ngāwe ko ia, pe a ku whai whaka mātā te kau me mi pā. Pe a ku hange fuko i loi pēku, o ulele pe mo fundraising koena e maria mo e komiti koena a tau tupu, anu kou ke taki ai, te ke toki, toki ate whai ngā maari, ke taranoa mai ai. Pea, hange kou kulau, he kai ke u wharu alo, haku alpe ko chef ke taimi, ka te ki tō koe ni ki a maria, ke ne omai mua ne ngahi ongongo, mi he tawha koe ni ne toka ngai. Malo.
2: Malo a pito, te vita, ma ue whai ngā maari koe ni, ke u whahokata e ko ngā o e tapuro kalama, ai a kono Pahoko ate ki konga sipe o ngahi o ngongo, miho tau community tonga I he wahenga Hawke's Bay. Ke hoko hoko o lelei atu pefo ke ai ngahi palani ma fotutu ngā aue ai ki komiti. O kune whakalele ai ngahi whinga paanga pe koe ngahi fundraise ai Hawke's Bay Tongan Community Langawhanua Society. Ko uhia koe tau mua pe ke tāna ki haki seniti ki helepa ki ono whakahoko aki ai ngahi whakaki whatongia ma ke hepe o hanga mai me mua. Koe whinga paanga fuk koe ni o ku mei mei o whahoko ia I he mahina kotoa pe. Ka koe whinga paanga o e mahina ni o ku toki whahoko ia I he tokonaki whaosi aia koe ahato noa o e mahina ni. Mahina ko me. Pea koe luluanga maheni pe o whawhahoko ma ae community. Ko ho Filipe hau foi fika I he fika uraki ki whanoa I he fika koe o loto. Pea koe ia pe e tene mau. Pea koe ia tene mau ai monu ia koe ia. Aia o ku whawhahoko pe I he whawhetoko ni aki pe ai ki komitsi si ka maa komit lahi. Ki ono wau provide ngahi pale. Pea koe I he aho ni o ku ia ia pale ma kehe ki he lulu koe ni o mahina ni. Whakataha pe kono whakapale ia a si ngahi whae. Pea nai loto lele a ki komiti ke na uhanga o whakatau. Ai hosi ko ngā ke vahe ki he community koe. Koe kaupe I he pale ai lulu koe ni ka o ku whate fito pe koe ngahi sapate ia a ngahi whae koe a community. Koe aho ni ia ku te waki atu ai katoanga ko ia whahi hosi ko ia I he apsiasi o Vosiliana. Pia te hoko atu o gloto lelei foki ai punake a community a loiloi po malewasi ke whakahoko a ko whaiva ai whanau ai ana e kamata aki ai whanau tangata ne nau kamata e nau a ko whaiva I he weekendi pia e toki kau atu lewa ai longa I whanau whiwhine I he wiki ka hau. Ko uhi ko no ako e ngai whaiva whakatonga kono puke puke ai pe e tau tau whatunga motu a. Neongo o ku tau ihe whanua mulini ka aku loto pe. Ai si ngahi whanau ka ma ai punake ko ni. Ke mole hono taimi ka e whakahoko a ko whaiva ko unga ke kei puke puke pe e tau whanau a tau ngahi unanga whatunga. Mahalo ko ki o ngongo ni o ko ma wate he taimi ni te whakafoke atu pe e tau ngongo ke ke whakaosi mai. Malo apito.
1: Malo, fa malo atu e mare ko europeo ki whanga mare pe taimi. Ki lawe mai moa ki he fotu utu kona ku whai mai e he mousap komiti pe komiti si I ki whekawa kia me uke lea whatonga. Ko wasi europeo ku mousi ngawe ki ai pa mwe hange ke kore sponsor ki lawe mai moa ki iai ke tau ahet pe foka ngai mahina ki mua ke mahina peo ku tau whai moa ki na pe whai mea koto. Malo.
2: Iyo, malo niu. Mahalo koe fotutu kone ai ki komiti. Koe ngai polo kalama anga maheni pe o whawharahoko. Aia koe uraki aho o ku whahoko ia I he aho tahaono koe o ako si koe sa aho sapate ia o whahoko ai wike le whatonga. Koe aho koe ia o ku whahoko ai lotu pe mohono hono hufi koni o e lea whatonga, pe ko hono lotu I o e kamata o e lea whatonga, whataha pa mo e fusfuka o whahoko mau peia ki he council, I he hasting council, ki he chamber ko ia. Pe ko e whahoko mau pe he community a e wau kava, kono whakaawa ia o e wike le whatonga, whataapa mo e fusifuka. Pea hoko hoko atai penga e polkalama, whakahoko mo e polkalama I he fiafi, whakahoko maupe a e polkalama po hiva, pea hoko atu ke aho e taha ko polkalama ia, ko e ngahi fiafi lea a e whanau, polkalama ki he no whakaha ai anga koni ko tau tauhi ai tau kolo whatonga I he aho tusite ka ma aho pule lulu o whahoko ai whaauhi lau mau mo e ngahi lea ai whanau ko aho tupule lulu whahoko mau pe aho tupule lulu ai whaiwa whatonga pera koe tau ko si nei whakahoko ai ki polkalama ma kehe ko hono showcase pe kono hanga he whanau o whakali ali ma kehe ai anga e tau ngahi teunga whatonga ai ana e whakahoko ai Filipesi whanau ke na whafufungai, ke na whafufunga a e Valamari, koe Valaputu, koe Vala ki he tui ki he katoanga, koe Vala ki he graduate, pe koe graduation, koe Vala te ke tui e whai aho, ngahi Vala ki he kehe, pe koe koloa whakatonga, pe koe Vala whakatonga ki he kehe o kulava ke whakaha i atu ki tamasi mo ta hine ko toa pe i e community tonga koe niko e wahinga Hawke's Bay. Na e lava lelei ai ngahi, ai ngahi, ai polkalama ko ia, o a uki he po whalaite, ko po wa inga, pia toki fra osia ki leva ai lava tu ai ai ai community ki he paka ai ako me me ko por kalama ko ni ta ko si o ku familia pe me por kalama ko ni ta uni e fo tu tu ko ni ai ki kom komiti ka te ke maule lei pe finalize por kalama ko ya e toki ko me ko ta pe e pasi ke komit la hi ke na toki hanga fa ga tu ku mo fa pasi ke por kalama ko ya malo ni ko ta ko ko ngongo ya ki ta wi ke le fa tonga
1: Malo, fa malo at Maria, I lavi mai ki ai. Ke tāwho ke ngahi mea ku, o ku noho mau pē o whatongai pa ku fia fia mau pē. E tau lava o, o ke ngahi rest home, eh? Ngahi, ngahi api gone kau vai vai, pa u whaia bifo ke tau kau mea mi pa ku lau si ngā aue ai. Eh? Pa ku taha ia koe, ono manakoa koe tau kurupu whai vaa. Hangi koe na ko si o tānoa, koe ko irope ulahi au pito ai ngahi, ngahi pūkingi mai ke, ke toi viloang e tau kurup whaiwa o whaiwa. Ki matui, ko si ka waiwai koe nea koe na waiwai, ka koe sirini i ato, eh? Lahi au pito e nau sirini. Pea ku na willing nau tolu, ko mana tu e tau e ne ua me ai, e tau, e nau te whakahātonu mai pēka te au he nau iwi ai, pa mui pe na tau iami pasteni, o nau loto, O fe taimi e māua i koe ke tau whaha tau fundraising angu e tau community center. Fei mo talaang e ka nau whae nā tō luia e nau lulu. Eh? Ako mana tū i pe taimi koe na e hake ai koe, ai tāwhi ai koe a Hawke's Bay. E taimi koe na e whano informa ka nau tō lu e whare vai vai e tāpea me Havelock North. Na nau whai fundraising pe, whai wike pe hono ua, nau mai banga taha kilu tupu. Eh? O fua ka o mai fuka ave ia ke civil defense. Ai ke ngā himea pehe, ta koe nuku kouilo pehe, ku loto ngā ngā ufo ke tau, e tau subcommittee, ke ave e tau ngai proclama fundraising pehe, kono promotion, eh? Kono ai kono tuwa ke atu pehe, kono ausi willing na toke na utokon. Ka koe ya ku, o ku whai atpare, ai whakalave lave koe ya, e kouilo pehe, kou ilo pehe fo ke tau whasio pehe e proclama, koe ko feitu ko to pe New Zealand o ku mo ui mai ono nga we e nga community to ga i nga sias pe mo nga hi a me ake ke ko tu i ko ki ma ke ko e tau founga ko ka kai ke ke me nga hi a funga waka ke ke ka una uloto ke na ma paint o fa ya nga we e pe ku ne mo ko ko ko misi ko ni ko ko misi fa ingo fuwa Eh, kana tau rue rue mai en, tau rue e tau rue mai en, ta koe nuk hao pe, o si maa ho tau kere kere, o si maa tau kere kere, me kaim solo. Ta koe te ilo foki, na te fai foki, pa moe kore ki he mea fo ou. Ta koe ilo peni, o koe ilo peni maria, ko koe pe foki mo vriami, mo fa fai e uare aro ko ya. Koe haa e leities, me he a taimi fai nga maari o e mea, ki hao, matuki na tau kore, ke nau hao, ke hau mwene kau, mwene kau councillor for all. Na omai ki tau community tonga, watu ki tau pesi, i he holo koe wesilia na. I heistingi. Pa te nau hau koia, pa tau hanga teu teu, ta e tau whaiwa, pa te ngahi mwene nau ki mea kai. Ma in tui foki, ne ongo nau tamai, unau kai mo i lele koe. Nau sio koe ki he paku i puaka tunu, he? Unau ki, they need to taste, he? Taku, he? Paku, ko beang mai wo fa fa maria a alinta ka lavange ke join in mo ma nga yongongo on the spot eh ka ne forget it out o mai pe nga yongongo ka go second hand ya ka go ta no o ku to hiki to ai ma fa na ai kainga eh mana tu iko ya nga ya eta fenga o aki ta o ta go fa malo hen e ko ilo le te si ai fo pa mo fa le kai go na o pasli o a paya ko ilo te alke matu ke ngawe ko to ko ya kana ka to be ke unga o be ta community to nga aku kuhinga oku neongo e tau mamma o apito me kilomita ni mangeau pe me okalani ki Hastings pe kilomita e tolungeau mi Hastings ki Wellingtoni tau no fo o honga koe mau mau nga noa kau ngawe ke mahino pe o kuyai pe a whakarakalaka. Pe hange ku tanoa ke business kona, a whakawharekai kona a pasili o paya. Kou fie fie au si isi o se ni ngawe, pan o se unau te hiki me fitu si isi i o hiki a ki fitu ulayang. Pe ke tala monu atue ke si ki tokotaha koni pa mo ni ngawe kufai. Pe pe ki henga hi ngawe lava mea o ku lava e taha kotoa. Ta foki, nau tuku pe ke toki whaka osi aki ai tapolo kalama ai fra hasta la monu ke ngai fae ko to ya tege mago e kama tape ta la monu ka ko e maria tape fo ki alinta ko ko fatongia fa ko tutu ni mai ke fa ka hoko e ya pe mo ngai fae ko to pe kai ke ngata pe e kainga mo community a Hawks Bay pe ko ka ngai fae pe mo ha mo gina autor ko to ape ie ope o kuna si fan longo mai be a fan mari ko doi ne ngo ko fu mea faka komisiare nia faka mama la that's where they make business when no profit kagu kagu lave ma be ia ke nga hela mari to ta ko to e fu ma ope he fanau ke ana ki taimi a fan mari ke si fo aki ha mea ofa mai na fae ko ki fa o si pe fa fa matara ke o si ko no mau ki kai nga lot ko ni ke ta ta mo fei tu o se ni ko si me moho tu no poka tu lo tanga lele mo papa ki o mau ki unu mai matoluia ai mata stay a pong pong matu ko sapatea fe mau ki fa la umaria ta ta ki de ma kai o ai he fi afin da ko mi apang o pe ke ke a wa tu ha ki me por tu mu ki ya te ko e maria pe ko e pe ko pe ko linta ke fa vo vonga pe ke ngai fa e ko ni i ma ki ka nga lo tu ni ke ma sele break ha nga ko rau ko o ku ma ho inga pe ne ngo ko fa e fa ti pe ti ko ya ko fa tongi a to tonu be ya fa e ki si look after ke fa na au ka fu ma u pe e fa na u ya ke fa ha give back ke fa ha no show o ofa ko ya pa ko ofa ya mon pe ko ta ta il ko to be ta ko ne ngo ko o ku ta si fa ambe ke pe ha mai si ke mo ya ta un fa e ya a na to sa e na to si ke mo i ka ko mo to ko ni ko ko e fa hoko atu he fa fin a tala monu pe a mi he pasteni o e o community tonga mi Hawks Bay a fa fukau se fese bengoso ta uma a si matu a tangata ko tui o mau fatongi a ia ke ngahi ki mea kailerei pe a o te whakaita i motolo ngai fa e i ki foi toa ngā tuko e ni o ka pong pong pa te ki hoko atu rewa e ai fafiki ki e moni te. Mana tui, ka uturi mui mai, mo sapa te tamai. O whi mau peke, mau ongoi, te mu te whai anga, ta mui ofa pe. Ka ne ongoia, o koe whakawhetai anga i, o e wha whakola koe ni, ke o atu a pōpuaki, a taramonu, sapa te whae e koe ni. I e teki mutol ko toa pe, ngai whae, o whake mu mau ha aho whiwhia, mu ha aho lelei, ke teki mutol, e si whakahoko aki ho mu ngai whatongia. E koe whatongia, whaka o tua ia ko mo si whai, ke tokoni, ke ha tau hala whanonga. Pea, ko tui pe koe, mi o se taimi, kai ki u wha loloa, pea ku wha maloa tupe, e linta, o me whai ngā maari e koe, ki ma wha hako ai polo kalama. Pea ku wha malo pe, so mo ki o mai e taimi, ke ma u hoko hoko atupe, ange me tau gosi, o lere mani e tauni, pea ku hange koe ngā hi misi, ko ngā trim we vi sone koe ni, ke langa tau community senta i Hawks Bay, ko e nia ku alo atu ia ke hangu wata mai ke mooni, ka ko pau ke tāna ke paanga ko e ni, whatatau ke patiseti ko ia. E hene pehe, o whaetua e whakamalo, pia me he community tonga, me i Hawks Bay, he ome whae ngā maari e moe ki e mau whahako porokalama ko ni, mau ofa atu, malo pita.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe e te vita lata, ka umā whoki a Maria, hono whakahoko e polo kalama. O atai pē pōpua ki talamonu ki a te koe Maria, ka umā e hoa te vita, pe a mwesi ngai whae ko toa pē he vahenga Hawke's Bay. Whatawanga ke mo umā oha aho sā pa te whae fie fia, o atai whakatupu whiri e mātu a kai tuku ke hau hau a pe a masani aho e ngai whae. Malo a pito tātok whelongo aki i e polo kalama hoko.
1: Malo.
3: Hei, Siana, ega vainga aga pulu he whakausinga oi wike koe ni.
4: Io, i kai ke whātatari ki ai.
3: Sā ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whao le rei he ok mau whee mau koe heni he moni te.
5: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.

0: Fuke ulele ate ahoni ke ma sapat fae ki tonga. Kako hiko e fatongia na e te kai mai pulu hangi koe na ulawe kia he kamata anga we taki polo kalama. Ko osien buta lele atu. Ke whahoko fatongia ke kau hiwa a e kau fifine ko uhi ko ahamau inga pongpongi. Pea oko tui, oko inasipe a ngai fae, ka wifi ko ni he tapu aki o e mo ui pa mo e ngā kere se o pua ke he eki. Tupe ke wha o se aki e ta ki polo karama he wha fini haki lotu ka o wha hoko tupe ta o lotu.
1: Hello.
0: O tua maaf maaf o kuma o hau alo wha ia.
1: Oni.
0: E mo ua ko ni pa mo e yongo wha e ko ni mau ka wha ta. Susen fustu i tawake ka o maaf o ki arinta e fafini. E toa mafmafi, o kui kai ke ngalo ai si ngā whae, o kunau whanongo mai i he ope. Koe malo tuia eiki, ma whafeta e kohi, nā ke tuku maho lau mare ke me ke mawhea. Tuku eiki e ke whakapulupulu hai pe ki mau tōru, ma ngā whae, ma pe a ki ho kere si, nā ka mawhea. Kwa sia aho a pongpongina, ke ke whae ai pe ho ma tāpaki i. Mau kei wha ki a taipe e mau ngai mo ui, ke ke me a ngau e aki pa ke whai ai pahono whakatau ki mau tōru, ke whai ho whina ngalo. Ok mau kore katoe ngai me ani e si sukarais ko alo, ka ko mau wha mo ui, amen.
1: Amen. Malo.
2: Whakamalo lahi atu ki a te ki moua, luha mawhare ka umasu sentu i tawake ai whakahoko e polo kalama o e ahoni. O atai pe popoa ki tala monu sa pate whae ki a te ki moua ka umafoki ai ka tahine pe koe ngahi whae kotoa o e koristu tuko kui ni salote. Whatawange ki mou maua aho sa pate whae fonu keresi i a pongpong. O atai whas koe ni ma ki mou tolu koe whasi sa pate whae mea kalolaine tau kei aho pe foki ki aho poivou malo.
0: O fato.
2: O fato.
1: O fato.

0: Ko tau tai mi ko ha fe to tonu ai ni ma. Fai nga maari e koe ni te tau hoko i peki e tau polo ka lama whaka osi ko iau e aho ni. Ko koe, ko au pea moe lau. Whakau ko atu ia e he whakafufunga lau. Nare soni tupo. Nare soni, ma loe tau mai aho ni.
1: Palo tau lava.
0: I o foki atu kia te koe ke whakau koe polo ka lama malo.
1: Malo. O ko kore ke u whanga i tapu tō ape ko swai tau polo ka lama. Pea tanga te ati ki tau whai ki tō mama o kai lava ke ho atu a pokoni me e kawenga koia ko koe moa moe lao ki e a tōna koe ni. Malo moa tau lava pe a malo tau te au sia mai e nai mō meni koe ni. Koe konga uraki e tau polokalama o ko uatu mau pe e mea koe ni ke tau pe maino haki ai. Koe mea koe no ko whamatala ki ai koe toko ni pe ki a te koe. O ko kore koe a whanga tuku koe hongai fie mao whakalao ke ke alo kumi a loea ke whai a mo whi mai no aki mo ane tōni i koe mo solova o whai ngā tāhi a whakalaho. Koe kore ura ki a koe ua, o kou whamarat ma pē ui ae ngā i kautaha loea i Nusilani, pē pē pē poki pē mo Australia, pē pē pē pē mo Amerika mo Hawaii. Koe ngā i kautaha loea koe ia i Nusila o koe koe Community Law Center. I Australia o koe koe Community Law Center. Koe ngā kautaha koe ni o whakapahanga pe whaivi ai e purehanga pe amu sosai te kauloia ke whakanga aue e kauloia e ngā i feituu o kai ke aha kauloia e feituu koe ia. Pe a guile vai a koe Community Law Center koe i hoki ke whaingo fua e ke ofi a whenga e kakai ke mau haloia i o nau hata kai pe. Koe Community Law Center i Okalani o ku i he ngai kautaha loia e nima. Ko Wellinga Tony wai kautaha loia e tolu. Ko Kene Perry pe ko Christchurch wai kautaha loia e tolu. Ko e Community Law Center ko e kautaha ko yango kulau u whapaanga he pule anga pa ke alu ki ai moni te ke whalaite me hiwa pongpongi ke nima. Pe ko e taha e ngahi mea lele i te alu koi ki ai o kai ke utotongi pe kai ke mamapa e ngau totongi. Kaimilahi uta totongi. Pe taimi lahi ui ai kau loia tonga, na ulea whakatonga, ke toko ni kia te koe. Aki mou tolu koe o kalani e ngai fitu o toa pe ui ai Community Law Center, o kou pou pou, ko ongo i pe hau ki firma o whakalao alu ki ai, o koe ke firma o appointmenti, alu pe koe kia talazo firma upa te nau toko ni ato. Ka bahe ke nau lava, te nau lava reo ato e halapunonga ke fitu ke toko ni ato kia te koe ki o firma u. Ai a koe konga ia koe ke Community Law Center. O ko whenga mau pē ke utoi whamaino i atu o waima te ofisi e taha i Nusilani o kui ko Citizen Advice Bureau pe e lewa Pitania ko Citizen Advice Bureau ko CAB. Ko e ofisi ko e nio mi mehe kolo ko toa pē i Nusilani o wai Citizen Advice Bureau. Ai ko e ofisi ke tokoni ke te koe ke o ngai fie mau ko toa pē. Fie mau whakalao, fie mau whakapare mahaki, fie mau ke ngai mea kau polisi, fie mau ngai mea ke pisinisi. Fie mau ke o ngai fie mau whapo tui tui pe au. O Citizen Advice Bureau, o wi kai ke totongi. O aurewa ki a tarang ki ai, amo ha o appointment ke sio ki a loya, o kta e totongi o alu koe ki ai. Pe te ke hangarewa o follow up o fie mau mo ngai mea ko ke whaina ka i ai, pe a toko ni marewa a loya ke te koe ta e totongi. Ko mea ko ko po po ai koe ki e Community Law Center, no Citizen Advice Bureau ko hie ku fie mau ia, ke tatau mo tau iwi o kai ke whaingo fua o tau iwi ke totongi ke te sio ki a loia. Aia koe mea mau ingai ke tau whimano ake ai i ngai kolo ko toa pei Nusilani i Australia, pia pe pe poki mo Amerika, pia mo Hawaii. Koe konga taha oi fie mau koe ia ke whatontonu koe ia ngai fie mau whalao. O ku malawa pe ia ke whaiha ngatoi ngai whenga kehe kehe ke ngai kautaha kehe kau kai kua kautaha loia. Kau kou whatokanga te koe, o te ke hanga whawhalala ke ngai matapape he, i ukai ke kakato ai ngai me o whie mau. E le rei ke ke kumi ke Community Law Center, kumi ke Citizen Advice Bureau, pe a bai kai ngai mea o toi ki mawhamawhange, pa ke kumi lewa ki a kautaha loia, koe a koe kautaha loia, o toton ke ke kumi ki ai. Ai a koe kakato ia e wanga tokanga me o whie mau ke mea koe ia. O kou taitai le reifo ki ki mou tolu koe me ngai api hopo ate, koe ngai api sone, katoa i Nusilani, wia ngai api hopo ate tahawaru, ki kakai tangata mai hapi e tolu ki kakai fifine pe ai mai hapi e dima ki e whanau i ki ko hea ko iloi una o mea mai ke tau polo kalama ko e lai ko e nau fie mau ko e ngā toko ni whalao ki e nau fie mau i prisone ko ulu aki aki mau tolu ko ia i prisone aki mau iloi o ki aha mau totonu ke mau kore ki e kausela ki ke telefoni ki a whamiri tuo tolu i he wike e time ko tampe ke fie ma upe to tongi a prisone e lava ke telefoni ke feitu pe ma mani ka to tongi a prisone ko iwa o wi ai ko to tonu ke ke ta ore a ki a loya ke fie ma ke re a ki ai e kai ke mo fu a ke na pa fa na ta ia ia fie ma ke re a ki a loya ko hi e ko i loi u lahi a pe ta fa na tonga i nga a pi no fo pa te una fie ma nga i tala noa mo a to koni ke ka u loya ai ko kore pe ke sela o mai mo hapa nga maari e ke ulea ki a o taha ko mea, e te nehaa lewa ai telefoni ko ia, o ai lewa ki ai. E lava me he telefoni, telefoni leo ki e leo, e lava me ke puka he mea kui ko AVL, pe ko e siwa i anga ko e televisione, o ke hanga mai e mea whaita, o hanga te loya mea whaita, e mo tala no, o ko pou pou at ka ai nga tonga ko e mo tolo ya, i o mopo pate, e ko ilo ulahi o mungai makasila ke te, ke mo tukuange ai whanga maari ke mo urea pa mo tukutuke ai na tapa ke ka uloa ke na utokoni ke fasisi ai mafasia ke o mo mo ui wha ta mai fasino o wha lau maari ko hi hoki ko iloi mo e whai kuu ko ku rie kina ke kai ngata ai o ko ilo i lelei ko ku kai ke lahi a ahi a tai whanili pe ko maheni ko ke kau ngā mea ko hi hura hangana ko si aki e mo ui mo aluai ke te hebe hoki mai hau whanga mai whamiri ko tape. Te tapu mungai te tu ke ke kau tape ka kaitonga. Uhi e ko korea si mo tokange tau whana o korea na whopoate. Ai pe ai hati polo kalama. Te pasha ai ka te ngau tolu ko ia ngai whi tu ko ini. Te ko iloi una o fie ma upa ko iloi una whana o mai ke tau polo kalama. Te ikai ngatai e lawa e kau ngau e koe ko tola e kau ngau sela te mini. Ko whana o tonga. Ai a koe anga ki tau tapa e kau ala taha ki mo tolu. E tau toko ni e tau whanau koe ni. Kau ki hoka ta ki ka wei ngai taha pe ua, e toko ni ki anga koe e tau whono hai ngai whewi koe e lao. Ka ti mua koe ia te ukore a te koe whamaine la te mua ki a loya, ki tō lahe ka loya tō ngā, kui ke lawa ke mō o mai ha mō taini ke tau wai wai, ke tau pono kalama koe ni ke kaina tō ngā, ki toko ni ki nau tōu, pako mō futu taki mai pe ke tau leti o, o talangi ki ai o hingoa, Ang dia mo tai di ke tai ko ke ka me ka bo la mo ko no ku ku ya ku ko mo a pe a mo lao ko i ka venga te ki la ve ki ai e mala ko ya lao ko hi ko ya ko ya se fo la wa ki ko ya tonga me tonga ki tu pure ama ta ka te fito ke tai mi ko ya o ku wa te fo la u ki a fo noa pe os ko ya pe a fa fo ki ki tai ki fo noa ko na te ha me ai ko kai te mo fo a te hu ki ai ko kulahi e anga e wholau koe ke fuk mahino le lei ke te kau tolu. Koe mea ura kou kore ke ai me ta pāti pāloia. Koe kai miko uke kore ai koe haungo fua tau pehe ko haungo fua ki office koe a Immigration New Zealand to ngā ke te au ki New Zealand ni ko kore ke office koe a Australia ka Australia. Ko ku kore hanga whamatala ai mea mooni ko toa pe. Mea mooni ko toa pe. E ko whato wangai ko ia e ka fa po fo nga na po fo nga di motoro mo ko le ko mo an mo fo e ha nga fa po fo nga ia o ave na itali ku ke ne nga mo ni ko fi ma me itali ko ia ai o ko to nu ia ke itali ke mo on nga fi ko ko mai ko ai ke helia ki pe lo ia tani ko i ko mai ko o mo fo pa ta fa ta ta pe ba ba mai ha mo fo e de e ma te ke ha me tonga ki nu sila te ko mai na tolu ko mai na ono ko e hae loloa. Ko e ngofua ewe e wā, o wea i hono ngā ku unga, o ku mihanga fie mau ki te tala ngofua ki ae tai niko tope. O ku uaki ki te mahino, ko e ewe e wā. Hai ko ewe e wā, ko te pora o māsi o to whāmiri, ko ewe e wā, ko e sio ki a ngā whatongia whaka kolo, whaka lotu, whaka siasi. Ka ukai ko e o mai ko e ngofua ewe e wā, pe ki huma e ele meniti ko te hau o ngā ue. Uhi, ko e hau koe e whai koe ki sio koe e malai wapu nā koe ki o huta. Ko e nau sio pe ki o katoleta u asia i a tape he ka pau ka tō tātare ne te koe mōsika. Kukasi a ngā hime a ngā au e whaka mōsika. Te nau i lo i lewa, kukai ko hau au ewe ewa. Ko hau au o ai ho tai ni fa musika ai ko hinga ko ia ko ha o nga au e fa musika te ma wai a pa ama ko ma wai u hinga ka ba ne o ke ha u ia hanga hina u na fa pepa ni ho ka to le ta hanga o talang ai u hinga o mai ai u hinga a pepa ko ia u hinga ko ne tai mila yo ko ia pepa pe ke le lei ke ke fa o ka to le ta hanga ko ni ko fa o mai to pango le le ko nga we ni se tu na nga we historia yo katoreta ko ha we no fa we katoreta ko we no fa katoreta ko ha we ko nga we ko ha o ko mi ke ma ha nga we ko ha e de eva ai o se pa ki le vai mo to kateli ne ko ha e de eva ko ba ora we ai ha me ko ha me nga we ha o te rita ko fa lo to ha u to ko a de tensione Tau tō lewa ke hanga i wha mooni, he tō taha koe kolau mai, koe ume a sione. Ai au tōn ke tū ai i ngoa tō taha ko ia, pe koe uhinga o mai ane a ko ia. En koe taim pe ku ala i koe tō taha koe malaga apuna ki o koloa koe. O kia hanga i nau nau hanga koe hanga i toi. Ne o si loi e ia, o kai ko hao au ewe ewa, ko hao au ngā aue. Ai au tapure wae, pe pakire wae a moe uhinga koe hongofu a hau, pe ten la ai o fa foki pe ko pe ko ia ki toma ba fa foki ko ia ke mo fu ai ta mila ia seria ta e tolu ki ta foki mai ki ai i do silani ke mo fu ai ta foki mai ta we nema ai ko fa ki me ai ki ko ton pe ta toka na ki ai ku li ke fa mai no i ko ko ha o nga au ne mo te ta la ko ku ha ku ia pa mo o ko ko ni ko ko ia ave ti a mea o sai pe ia ai ha toi fa moni ko mai toi me to ta ko ia ko ni u toi o ke ha mo ia e ko un nau nau ta ve ko a to ta nga u hi la ko ka pa u fa ha nau nau ma u hi la o ka to le ta ko ha ha ma u hi la ko ko ha e va ho lo pe ka la ku no i ho me nga we ko mai ko a me nga we o ku ia pe ko ia e le fa bitania the onus of proof ke ke hanga wha mo ni ui kai ko hau he uinga ko ia ko hau ngā haue. Tongo ilo i ulahe kautonga o kuna o hau, i mo silani, e mo asleria kautonga whalaki asleria wha foki mai, ku hiko e o atle uinga kehe, ka koe mea kehe o whai koe a mea koe ia. Ka bare o ko hau kumi ngā haue, whai ngā ko ia e ki mu apake tongi hou mai ki mo silani. O te ke hau koa ma ngai toi whangorelei mea ngā haue anga, toi whalengorelei mea apiako, mo nga i peitu na kea koe. Ko ne asbe ga hile lai pepa ko ia i o katoleta, o wilo i le vai he kuea anu sila, o hau au ia o pai ngi mea kehe, to kateri me kehe, me to kateri me koe o ke hau ai koe pulau e lepa. Ko ki konga taha whaka loia i taimi ko taha fia i koe malai wapuna. Ko koreni ke mo hanga mo a wahe wahe a kati nao tolu ko hamana ke nao pulau mai. Inu silani, pepe mo asteria, me konga. Ko taimi koe e taha fi koe ai. Te talatu koe, koe ni te mawhafoki koe. O kui ai ho tō tōnu i he lao, te talan ke tō taha koe ia e malai wapuna. O kui ai tō tōnu ke urea ki ha loia. O mai mua e loia koe ko mea ke urea ki ai he tai mini pe. Te o te ke ala ki a te au, o awe mawhafoki au ka orewa ke urea ke uloia. Koe lao ia. Aia koe mea lele ia ke te hangarewa kumi ki he lao o talane, ke te rea ki he loia. Te hangarewa he loia o ta ofi a ngā awe me fotu koe ia. Ai pureanga no sila ke whapoki koe. Ai hoko ai pa tala noa pa ngahi. Te wha te whol wholai aki a ngā koe e tenga ai pau pare ma. Uhi ke te ilo i pake mea i. Kuhi ai o tonu ke verea ki a loia i a malai mga puna. I no sila tu Australia. Ta pepe po Amerika foki. Ai tau te fito uto koe ni koe ia te koe mo lao i a malai mga puna koe i no sila ni. Koe mea koe o wha osi tau tala noa ke ngai whangata o wholau. Ko e taimi koe, e ave e koe koe me he malawa apuna ke e pilisone o tai tari ke whapoki. O ki ai o toton me pilisone ke te tā pa ki kutaki a loia. Wai kau loia, ko si fotu e sosai te kau loia ke nga ngā e hoa wa whā tā totongi ki he ngā i hoa koto ape o e ao moni ki te sāpate ke te tā ki ai e o mairewa e polisi ko talange pe ki ai. Wai o toton te urea ki a loia e o mairewa e telefoni ka te kerea rewa ki ai. So bauke ilo e loya kou ke fi mau ui ato ton te rea ke toa tako ia. So bauke talan kou fi rea ke loya kou mere. Ke mai tana toke loya kou te evita uhala ia la. Talan ku bauke pai ke mea kou ke loto ke ai kou to tonu ke te rea ke toa tako ia. Ke angai fau kau me to koni ke anga koi a tau. Ke punonga aki koi e kuonga koi ni ke tau tipito ke anga nofu koi a. Ki tonga te moe hau koi ki e. Ke utok fenga to kalama noko. E lave at ke ngā i whotutu fō o koi a kore anga nusila. Mante u whaimo ke tau whiri wharearea i maina eo na me ene novema. Ua noa wano ke whiri koi a kore anga fō o. Pe whia i ngā i whotutu fō o me he ngā i whai ke ke koi a kore anga nusila. Te mō o fuai pa te mō o ware ai. Pa te ki lave at pe ke ai ki mō patom hosi. Koe kaha o ngā i ka reinga i whai politikare koe koe ek. Koe te he tokua. O ha uko iki nusila ni o mau o te panofo, e kai ngu fua he lao, ki te mau ha painga vahe me kure anga, pe ka tokoni me kure anga, ne kwa nofo anga, mo ngahi mea kwa pahanga, po te tonga toke ta, i e tau e nima e osi koe mau o te panofo nua. Koe ta hai e ka venga ngā au e pahai koe a e ete. Koe ta hawa ke ka venga ngā au e pahai koe a e national, koe aike koe whalahe iwi koe a pamafai o kakai koe imi koe simi, Ke kumi koe a kakai mau mau lao, pe kakai no fō tai wha lao. Eia, i he taimini, o kai veo nama whai koe tuwha mai tohi, wha tokanga, mo tohi ke puki ke wha fōki koe. Koe ma whai koe nuk na wha amu ki ai, e ngō fua ke nau tukutuki e matapā, to ha bai ke toa ngō fua ke nau hae matapā, to ha bai toa atua matapā, koe na ngō fua ke eke ke te koe, te e na ngō fua ke o mai e mehu na whie mau. Ka bange tiki o mai koe, tari una whie mau, koe haa, koe tohi, koe passport, e ai lewe ma whai ke na hama puke koe ala kopu a hu. Ai koe ngahi ma whai fo ouia me whai me suolo, koe ngahi ma whai fo ouia me et. Koe waha i leipa, i te ikia ha na whakau kau, koe anga pe tau wahe wahe tau toka teo koe nite whiri koe e nao le ma, mo i tau whakamu i anga i whai whamuritikare, koe ngau toko ni nga te tau toru koe a tonga. Mana tui koe kai tonga i New Zealand, koe mau ki mui mai koe toko lahe te kai tonga, o wofi e toko hiwa mano i New Zealand. Koe vai ua e kakai katoa koe ia, me me ofi e wha mano e bima mano o nofi o kalani. Ai au tō lai o tau kakai, pa tō lai o tau ngai fie mau, me anga tau parema koe e tau whono ngai kai mi. Maa koe lawe tau polo kalama, maa bo mea mai, bo mea.
0: Whao malo lai at ke te koe e Narisoni, ai whakahoko e polo kalama koe ia, ko koe ko au pia moe lao, tau tok whelo ngoa ki e polo kalama hoko malo.
1: Alao.
0: Ne mo tok mea mai fokia ki he whakafofonga lao, nare soni tupou, pea moe whare i whakalao, aonga ki ho tau kāinga. O te ki fwoi i whasi koe ni, nei ka matata i ato ane nai, ka nai motuhia, koe hui koe polo kalama koe ia koko e koa o pea moe lao, o atu ia ma whawha ki tahi, ala moni, koe fwoi i whasi wha e ene malo.

O se mini te tāni mā mei he nima. Koe lawa e ae whakahoko whatongia tō mi e tau polo kalama i ao ni. Whātau wange pēna i ongo lele ia tō ngai polo kalama ko toa. Nā e oa tō mi he wharemi ki ngai feitu o kumu mi a mai mea. Whau mālo foki ki he whaifikau ma ke reta lute tū hoko. Ae whakakoloa whakalau maari e ngā ue oi ao ni. Pē e whakamālo ki a ki nau tōlu ko toa pē. Nā nau whakahot ko atu ae ngāhi polo kalama ko ia oi aho ni. Mapu te malau, pē foki ke polo kalama ae koristu tuku tonga hai. Polo kalama ae koristu tuku sia atoutai. Ko i ongongo mi Australia, polo kalama tala noa i he sipoti. Pē foki ki he polo kalama ae koristu tuku ke lana. Pē amoe polo kalama ae community tonga ko ia wāhenga Hawke's Bay. Fa malo ke polo kalama e koris tutuku kolisi kuinsa anote, pea pe foki ke whakafofonga lao. Fa tawange pe na e yongo lele i atu ai ngahi polo kalama ko ia oe ahoni, pea awa foki na angalo, e tau ngahi polo kalama ko ia ihe wike kahao. Pule lulu, mo la atu fonua pe ki a sione pulu, me he tolu ki he ono, fine motu ani me he ono ke tahawa, Pea whakaosi e makatonga lewa me he taha wā ke ono hengheni tu apule lulu. Koe tau ngahi o ngongo whakatonga i he taimi aho pea mo Filipo Motulalo. Te utatau atu he, aki ai popo aki a talamonusa pa te whae. Salute foki ki he si ngahi whae kotoa pe kua nau mo omu atu i he whanonga angani. Pea moe popo aki talamonu. Moe ofa ki he fofonga si ngai fae ko toa pe ino silani pe moe ngalo ope. Ogo ufa fofonga to ae polo galama pie mentonga pe moe le tio ni ma to taha pi ai. Ae popo a ki tala mono ki a teki mo tolo. I he ofa pe moe fei lau lau. Pe ki he tau anga whakamai reua o ku mo fai i he ngai family si a si pe moe fonua. Whatawange ke mō maoha aho sā pate wha e whonu keresi ia mō mohu tāpu aki a pongi pongi. Pōpō aki tāra mō nuhat whoki ki esi i ngāhi wha e kotoa pē o kuna o whuhaku whatongi a tu mehe whaleni, Veronica mō ngā tonga, pē whoki ki a Leti Siola Aiono, pē a pōpō aki tāra mō nuhu ki a Salome Motulalo, Piwela Pulu, pē whoki ki a Owitamaka, Whatawange ke whaitau pekina ki mō tolu e he eiki, i he amanaki ke tau ausia, ai aho sā pa te whae ko ia a pongi pongina. Ko au lintā o tolo se pasi, malo o pita homo ume amai, tu au whātu.

0: Aotearoa. Talakana fia fia me te matua o koe o ka watu ki te blokalame te asinga ringa ka vlasi te te whenua. O te nipaku mai te onus fulu ki te lima sulu valu ta sanga. E si esa o mea fai, ka kato to lima sulu valu i mo te lima sulu iwa. Ta mele te ne matu su pake te se tongi mo fe te asinga tau ngā ka vlasi. E manuia tau asa whanau. Tangale te lai ei, me kaisau pake te se tongi e mele te takilua tau sanga ki eo ki tau fitu sulu lima tau sanga. Te asinga te ngā kau lasi e mawhai o mau wawi e te masaka te ngā kau pala. Te lai mawhai o iku manuia a te whakatonga fitinga. Te se tongi e wawe kai whai ngō fie. Te asinga te ngā kau lasi e whakasau ne ia ao lau tino. Ka maua tau pāketi nā whai o tau asinga.
1: PMN Tuvalu.

0: Pona Melbourne kei ni banana kei te pasi mai New Zealand Pacific Media Network kei te pasi. Nta tai yo angane, te ia kukure ngane na busa mai angane ara pasta, ara misinare katinia ki on tangira ki raura. Ayo pasta murioro takoa, men te KPCNZ sangane te tai ta mea rayo. Ari ena kau kai ara program, nangari ira te akan sipasipa i bukin buka ni ngana ta meira. Ia kana kua te tai ta mea rayo, nokon pasta murioro.
1: Ai pun tika mauri na koi mi ni kapane tarira manera ake ka mamena ina nan jengora ante tai yo nta maro ante tai yo ina nan na ta ka tia tu ai ka meu ai ka sina pere ni ka kapai ai ai si pangara ante tai yo te ta ka ka ngai tai ai ka akarina noran tia tu tai ai ka akarina noran te atua. Sekunan si kaparana ko ante tata ni matang, ki endaira na ante tata ni matang, te tata kaya kangai, brief moment, glimpse of the divine. E ana ki te sipangarayo, ke katea ki o ante wareware, inanon ana uangirio mataio, te makoro te pi mei siua, a kipuna te wana na konu vanua. Mātai o te pī mei siua, te uana na kon te pī mea wanua te kipu. Te pongina, inanon te supermarket, e te i te mena te unaine i metan te kashia. E onrake ana trolley ni pai ai ka e kai nanoi inanon i muengana. Ai kotaki mai sinipuan ana pōpai, erion maisin anamane. E taratara nako, nika kaya ai enanano angaia, nika koro ipon anapai. E nana uterain naometa akea atataninga, mantaninga ayatai, nika poi ayapai, ma akea temena, aka nipuoka te unaine. E rinana pa ni waira ki teroropuaka, ai etei pa tekatinimen, Nā meta ia kūn te unai ni ari. Ae kāngai na kon te kashia. Ia kakoro i pōn anapai te unai ni ane. E toki te karaki kai, sinora te atua na namakuri na noanga, nite tai ae e karina. Pā te roropuaka metoa, ae nora ki te atua, inanon te pare e karoia. Ponna kia te amata, A kona ni karawa te makuri nā koi ai. Si ai ai te atua i rouna. Iai ai e asea nora te atua i nanon anuai a awameta. Ke nanuam i nanon tai ai ka a kainanuaki. Ke e kainanuaki ai te ipopoki. E taku o inara iang on te tai ei. Tasi asea nora te atua, nanuaia o amata. Mangana si tuai. Apon nane te kanganga are noria Iesu, iroia anareirei, ke ioia anareirei, a ke onimakinia, are onimakinia, pāna kaira wotakin a kaputan te wankirio, gana e akitania. Atua i nora manikina a te atua i roun Iesu anareirei e kai. Ai tenua tapun ai aririki. Awa atua i manikina papon Iesu e te atua ngaia. Ai rongorongon antai ai anang kaputana kua i antia nata ngai atua i nora te atua i roun Iesu Kristo. I antia tapuki. A kupe ni mimi anareire Iesu. Nge apon karina napan, nge apon karina napan nonia ki Iesu, men nota raniana, hae kateke mata. Awamanga nori anapa, awamata ika woman na ikate irarikina, pa eria, au mote. Ate inuka Iesu, awatape ni kakaraki. ai pontera ai amaroro akin ya ki me ni min nan awa mangongo panan ti atu mai po kontenang ya ta ki papon moti are te purates are yang mai una pa ena kosi na koia ena kaino mataia ena kamewia sipuni terera mente ta utoronat te karawa watak apun timat mai roia yai kupita Yana na tataire te atua. Seta te purates, are eria. Paianga na pa meiuna, ntoro iroun te atua, ipukin ka mea waia sipuni tereira, ndiki patisa ke asies, yana na tua te atua, meni kairia na konanon, a anakantaninga te atua. Asia tana pa Yesu pa etaurai nanga meiuna, Ipukin ka mea uan te on nap, men te met. Enang kasia te mokuri ni ka meu, are moana te purates are mote ao eria. Ena wotak men kaputaki, ana makuri ni ka meu te atua, are enang kakoroa pukina, Yesu pa te uan kirio ni ka meu, iroia anareirei. Mete ka nganga, Aia nora ki pa anateaka Petro, yon te pa iarerik, pa enakatei a iaus purapis sa ke woman o Yesu yon te tapuki. Are nanona, pa ananga kiruo tawane tokina. Anasiku yon te tapuki. Ke enang puo te siku yon te tapuki. Engen ki asian nung anateaka teatua meipua kontenang. Engan ke asia nora Yesu nipitak imataia. Napon nakia tia tatai. Ipukin na takin makinakin tia tua iron Yesu. Akia na pa tia tatai, yon bukin dokon Yesu mai karawa. Pa enamete ipukin ayapure kain naon nata. Nora kinipai ay kakamimi, mani kakameaku, yon te tapuki. Ea karikia tia tatai. Pa antai roi Yesu, a mena taki na namakuri ni kameu i roia anareirei. Te sisira ki na koira, are sina wose arikaaki, men tarataraia i pukini meaura. Ngai si ariki pa anareirei Yesu ni po ngai kai, si asen nora te atua na nuara, mena ta anamakuri, a te wangirio ni kameu te atua. Tasi asia nora te atua nanuai a rora. Inano na ia makuri nākoi. Tasi asia nungo panan te atua meion te pulpit. Ke ta meion te TV. Ke warekan anateaka te atua men nana paipara ata. E arankai e te imatua te aki atatai roura. E ngenge si asia nora te atua. Nanuai a amata ai kāra roi. A men nunga panan te atua. Men kaparana kuana i roi anatoro. Sinatane ni kakapaia. Ngai ena kauai ai tamnein te atua. Inanora ngai rani kapene a ke sapane ni mena inanon te ngora sinatataro. Sikarapako. Mete nepo nepo. A te kakaitau te atua. Nam teaka are kwa sena nganira pa taura inanon te tai ai. Sipangara e mwan te ante kakawaki te atua, pa eponi kakawaki, kinakin na simare Yesu Kristo, are sakona ana pa noriko ia irouna. A sakarapakon te tai ai o te atua, pa io amakoi amtangira o amatata ia amata ati imetua ioro. Pa kuanganira, Ako kawataira, ako kairira te atua yon kawain te meu. Are sinakona ia inakonako, metamne imni puopuoki. Inanon si pangara, inanon namteaka ay kaatapu te atua, aki ana kairira. Nakon te kapaia, a nakon te meu. Kakapaia ia aki amene inanon te ngora te atua. A inareki te sipangayo te atua pa Peroka aina riki wana aina ina wana ina noni maura ngaida nta tatmeni zana ko. Pa iyo te atua aya kakawa ki puki ni maura noni meki ataki nasi mare Yesu Kristo. Paponi ngai te atua are e senu o tāme i tio tāme i karawa ni kawata i nanora ai kāro. Ai kāna kairira i nanon tio tāre anganira na konte meu. E nane puaki, ana karoire o kai gagam. Saka niko, nana roire i awara nasi mare Yesu Kristo. Are ponungai arawea awara saka meungkai, anna ki tōtaki.

e ko mga tauro ay nepen itan mata mga ira nang atani mem taningam na ko ira na kondam kong rayo e PMN kribes me yon manukaw tamaki makaurao o te aro anu siran. Siran ka kaitau kaya mga rin kine peta kaisbu o gen te imi atuan te merurum ki o te ikeike na ko iran da tabi meni iran na ko sa mga rokon kain ka uwan weekend te na makaina ayo e mei, duai wan mei o tanga o wapi mo ono wanga yare siran ka kaitau anu nepo nepo ibu gen te tangire amon te pes sinori anu ko ira o anu ko imi ara tanu ora kais sa ma ngana kine pertai ni no no rina nun ami ko ngora ayo senang ka karpar karpa ko ne pe kay ko mangari ki am tai ni manga ro ani ran manga de nei ra pasna am sa kame ro ro ina nun te tai ri kay yo ke sina te matuan ira ri kim ni karo ware sina mosra wa ira ri kim ni ma me ira ri kim te o wo an ta karanga ina te ta pe sai mai ra eta me ro ayo o ye Sinare isi na mga kwe ni karukua Aripopo aratay nane ke Mayang titay ayo nanuntia wa ayo sina rona kon jenan tenan kuno tenan katanu atai kartang reki kanoga kia yo bukin ongong oram na hoira na mi kong raio romin te tai reki yo mga tauro ine pe ngai tato ni tata yo au chao senoka na mi kong raio e pmn kirim

0: listening to PMN Kiribati.
1: Wait, the men that was done by Nigrina in an Makurini Yoava. Nipakainiak, the work met one the Makurin Tanga, only Kamaka men Pepe's book. They take him at the Survivor Experiences Service, but in on Ram Rongorong on Karikia Pokan. They will work at you, Yakapuak, or men. Tariponia, Akia Vanua, Kiakia, Awanmia Wanoa, Akia, Ruaiwakia, Mentemonapong, Nakontakanimapong. Many tiran one day nga pong na kon itiran awa te pagantay. Ke checks na kon vanua tenua wawa vanua na kaya po na. Ke email na kon contact at survivorexperiences.govt.nz. Koraki ay kakakawa kinakin takarapus ako na ni kabonga na te quote o nawa tenua de itaki meyay. Tapen the Survivor Experiences Service by na pauto kaya kain apen tipitipiki. Ay asan karawak te makuri ay na kuya. Pa ina poka ki ay akanganga o mendek te merurung. Ravya roi on busmaya rongrong de sa makuri. Ay asan karawak te makuri ayo na kuya. Ipugin tapaninin rongrong na kon survivorexperience.govt.nz. Kitar po niya akia vanua akia akia. Awa ni me awa onowa akia ruaiwa akia. Mente monopong na kontakan ni me apong. Men itiran wanua. Te nga apong na kon itiran awa de pakantai. Ke checks na kon wanua tenua wawa wanua na kia poona. Ke email na kon contact at survivorexperiences.govt.nz. Ata uroi ne perongorong yon na yo website. Nte te ten tonga Samoa, Cook Island, Maori, Niue, Aotearoa.
2: Pia meni kere pa se weia ki na kana kuante kano kapana, en te aroa monte te mearoa. Kana koka ko ua pai uro ka kisu ante makuri, o tangire ni karo kuam tangitang. Reita ki mea pia meni on the number, ake wanua ake akea, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake akea, tenua onowa onowa, rai warai wanowa. Ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Hariye ni karo kua ki teien tangitang, wabu ki tapong mente tei are kana kua ki ai te kano
1: Oh, agia bai nang roro kon rara to gin taka boi bukenti Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka nana kwa waki, ido ya kain disim e Pula FC pa. Ya kiri ke royan jemwan kapo. Mene mga rika yata ini mga kapenia yakuna. Ni kwa kakaya na kon to konopong ruwe wani mei de Eden Park ni kapo me Auckland FC. Erang kakawak e na muan na Pula FC in tatay yei. Nga yere peri mei ni kapeni. Ang ami poutoko on day bu kia Roy Krishna mena si him. Pa ana muan na. Ina mua takapo ni tiran wawa min tawanou. Tore miya ki min nani o ina yei the Battle of the South. I meri na South Melbourne o South UTD. Karakam tiket bugin mea musu ay ka amen maisimi. I bugin kapo ay ka wawa ay ka ni nsi po na ay api de tara. Kepon si kapo am tiket i bugin ni po na ay wapi de tara. Akabuak tiket min tiket master in set. Te tapas ang kanin tabuin na mei o ina mga yei takapo i meri na the same as wakarago. Solomon Kings me Vanuatu UTD and the Ewa Tawana Minta Vanau. In a rang karakonanu takapu a yuki, the bon tariro ya kain Melanesa. Yumi nani o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai pun naki at takan konaki ro ya ki, me ay pun nantay me ro ya, ena watana ko dito kanikai. Ngayari, pwede may ipopo siya roro me amu tu. Roko na pauta kam si him. Wasi ami bureki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang pauta ka na kuya si him ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang bon watana ko tirini. Men to kay rona tito ka ni kay. Men riki pa ti OFC Pro League Champion. Karakiam tiket na kon ticket master and said karakiam tiket e metroi bukin me kain na musu ay ka amen mai simi nsi apui de tara e bukin kapo ay kana uwa ay kan.
3: Kia ora kam na peni ni Maori one Pacific greetings men na mi kong rayo awai pun te taya yong kanin na rana ko bukin na Pacific Languages Weeks a ki anakarawa ki nanon te rilike yu wotanga o wapui me o noa. Wara kamata uroa ike yang Timon language kan na rena celebrate

0: Māori, talofa, kia ora, noaia Māori, pi lo tuma rangwati kui, kina koi mia ratan, hongora yon PM in Kiribis, hongomen te kuna kanani, ya karo koi rana naratai e wapui me uwa te minis, na kon te awa te pi me tauan. Sina te me tauan reita ki me ngoyen dina anu kuna ika sa sande nere nei, ipu kendo ngongora na kuna mka ngongora yo PM in Kiribis. Te awa te pi me tauan angkana sina kwa kate news are on the weekend ako, ni mga recap patera what happened last week, ke? Te tauan angkana te kuna yo, sina kana kuna koyim te songora, ina anu nere reita kira me ngoyen kuna ma yo, teni matoe. Tore mi ana tiran katan wata ni nena ki metan ko na ki ana wo wo ko nanu te te mantai ri ka yo ke
1: PMN Kiribas

0: ona pa ke tsa ora e kai tana namba e ke ona tara poni e kai ndaita ki mai ai bukini kare ke ke ndai popoki kana arona pa ge te menna ke tau ai nanoa te meroro au o kona tara poni on te namba to wana isu atenua isu ke ko kona ana pentexion on te namba to wana isu atenua isu inte tai na para ko tangiria au ki to kora ke kai ke to ai to ai u ki te popoka yo pa nu wapi me au atiao ni ka tua pong. Ko tangiria ni ka ni maroro ki toa ni ka karapeka ututana me te counselor e san trainee ki me ni ka tana ia ki bukin tari ti tirayu te itapara. Rita ki na kontana mpaan. Tau wana isua tenua isua ko koran tarapo ni e kapuaki ke kana wam teks. Tau wana isua tenua isua au ki wapi mea wa teawa. Ina pangan the lifeline te tarapo namba ya ke wanua akea ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikane ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ntarapa nako ntarakai ake ruewa poni on Auckland ni mewa wowa ruewa tena barikane ake ruewa ni mewa wowa ruewa ke pantex akangai help ke awa tenua ni mewa isua kukona text antarapa nakoya Nte taina para ko taina noia, ke to nte taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukon na dita ke mea kangai, akia ni mea wa akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mea wa tanang parikan, akia ni mea wa akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mea wa. Ipukin the youth line, kamukon ang kami dita ki kain turun dikira, ke to ang kami kita kain the youth, ke to ang kanang punin kaya o tangiria, ang kanang meruro kina ayo, am ka nganga ki to apuram ake wanua ake tenua isu anoa onoa tenua tenan barikan ake wanua ake tenua isu anoa onoa tenua ke kampun konantex na kondare wo tenua awa ya ki kapoki ai bukin te popo ke rena ki pate samaritans ki to atora ki kana popo ki na pe ai namba akona de ki ake wanua ake isu wo anoa Onoa, tena barikan. Ake wanua, ake. Isua ua wanoa, onoa. Hoi kane te pewa tana tarapon na kamona nrita kino koe ia pere na kapua ki. Oh, nika kamona ni kamena na.
1: Oh, ai mga tiad nebe. Anke rang kakawa ki te tai ayo ke. Ta kauring ibukin kamena kim te kamaituro ayo. Ibukin teisi in the flu ato roing kai. Karike isim kape aram na kon book my vaccine tore state. Ke na kon nam kirinik. Ante na taia o ia para ne pepeam, kana kosan ka pe aram kai i main tiet are imina. Maori Aotearoa, ai ka kukure ira pai a kiri kāki, tiririkin su sui bukin su wan takan wan nano. Men nono pui tiririkin ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga, nkana e koro am tiririkin ni mea pui mea wanua, ki ni mea pui mea ruaiwa, o ina roko am pain su sua na koim na kia kapuwana. Tikiro ai, nam reke ni bong. O ka kukure ina riki, pa ina roro am pain su sua na koim ni katoa uwa tiririkin ni karokua e koro am kai sebi meni meau an diriki ni meau. Te susu e bukin takan wan nano e konaan wan tai nora ti kensa. O e na konaan ne pen karikia puo kana mea kato kana kana e wan tai nora. Ie ki kapua ki te susu e beisi o e rang tebe karo awana. Te susu e bukin takan wan nano e na konaan taurapa meau. Kana e reki am pain susu o vehua karo aia.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Koe te menna e huastane pa ini kirinak inanun te makuri ni yoawa. Ni peka iniak Nta waki me te mea tuan te makurin tanga ku. Oni kaka mea kaki meni pepe spoak. Reitaki me te Survivor Experiences Service. Pa eno ngora am rongo rongo o ane karikea puoka. Te ipopo ka iyo, yaki ka puoak o men men. Tare ponia, akia vanua akia, awa ni mea wanoa, akia ruai wa akia. Men te mwana pong, nakon takani mea pong, men itiran wanua te inga pong, nakon itiran awa te pakantai. Ke cheks nakon vanua tenua wawa vanua, nakia puona. Ke imeri na kon contact@survivorexperiences.gov.nz. Koraki ai ka kawa kina kin takara pus ako na ni kapunga na te code o no wa te nuan de kita ki mei ai. Tapen the Survivor Experiences Service pa ina pouto kaya kain apen te pete peki ai asa ni karawa ki te makuri ai na koiya. Pa ina poka ki ai ka nganga o mende ki te merirung. Ravia roi onibus mai rongorong desa makuri ai asa ni karawa ki te makuri ayo na koia. Ipukin tapaninin rongorongona na kon survivorexperience.govt.nz ke tarponia akia wanua akia awa ni meaua onoua akia ruaiwa akia. Men te manapong na kon takani meapong men iteran wanua te ngapong na kon iteran awa te pakantai ke checks na kon wanua te nua uaua wanua na kia pōna. Ke e-maili na contact@survivorexperiences.govt.nz. A tau roi nebe rongorongo yone your website and te tēten tōnga Samoa, Cook Island, Māori, Niue, Aotea.
3: Oh, a kia bainang roro kon rā rātou kien taka poi puken te Oceania Football Confederation, OFC Pro League. Taka nono kawaki, ido ya kain disim e Pula FC pa, ya kire kia roi an te mwan kapo. Mene mga rika yata ini mga kapeni a yakuna, ni kua kakaya na kon te konopong ruai wani mei, de Eden Park ni kapo me Auckland FC. Erang kakawak, and I'm one that Bula FC in the day, eh? Nga yere pere mea ina kapeni. Anga mi poutoka on day bu kia Roy Krishna mana sim, pa anam wana. Ina mua takapo ni tiran wawa min tawanou. Tore miyaki min nani oina ye the Battle of the South. I merina South Melbourne or South UTD. Karakam tiket bugin mea musu ay ka amen maisimi. I bugin kapo ay ka wawa ay kan in si pona ay api de tara. Kepon si kapo am tiket I bugin ni pona ay wapi de tara. Akabuak tiket min tiket master in set. Te tāpēs ngā ne te bina ni mei o ane mga yei takapu i merina te sim e swakarau. Solomon Kings me Vanuatu UTD&T e wa tō wana minta wanau. E na rang karakona ni takapu a UK te buon tariro ya kain Melanesia. I mwin nāne o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai puna kia takan kona ki roya ki me ai puna ntai me iroya e na watana ko te tokani kai. Ngai ere, pene mea I bobo si a roro me amu tu, roko na pouta kam sim, hua si ami bureaki, ni ka peroro men kota na nume buki na pem, ni kota am pouta ka, nako ya sim ai kai, ni ka bo pa ai pa nantai, enang bon wata anako terine, men toka I rouna te toka ni kai, men riki pa te OFC Pro League Champion. Karakiam tiket na kon tiket master and said, karakiam tiket e metroi bukim mekai na muusu ay ka amen maisimi nsi apui de tara ibukin kapo ay kana uwa ay kanne.
0: Ako na baro kita sa ora. Ay ka itana namba ike yukon ang taraponi ikan rita ki mga ya ibukin karakia kinta ipopoki kana arona pa ngi te menda kita ako ina noa te meroro au kukonan tarapon na konti namba ito wana isua tenua isua ke kokona na pentection on the number to one I sua to no I sua in the tiny para ko tangi dia au ki to kora ki kai ki to eto ai u ki to ipo ka yo pon wa pi me wa tio ni ka to bon ko tangi dia ni kan meru ro ki to ni kan an ni ka kara pe ka utu ta na me te te counselor is and trainee ki men ka ta na ya ki bukin tari ti tra yo te ta para ri ta ki on the number to one I sua to no I sua ko kora ntara po ni e ka po ki ke kana wa mtex to one I sua to no I sua au ki wa pi me wa tio Ina pangana the lifeline the tarapo namba ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa tarapo na kondara kai akia ruewa poni on Auckland ni mewa wawa wawa wawa ruewa ruewa ruewa tena barikani akia ruewa ni mewa wawa wawa wawa ruewa ruewa ruewa ke pantex akangai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona text on tarapo na koya. Ntataina para ko taina noya. Kito ntataina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona dita ki mekangay. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa tanang barikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agamur ang kami nita ki kain to rin kira kito ang kami kito kain the youth kito ang kanan puno kayo tangi din ang kanan meroro kina ayo am kanganga kito pukam akia wanua akia akia tenua isu wanoa onoa tenua tenua tenang barikan akia wanua akia akia tenua isu wanoa onoa tenua tenua kaya kampun ko nantex na kondari wawa tenua awa yaki kapuwaki Ay, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dek ayah aje wanu aje aje isu wawanoa, ono wano wano wano, tenang berikan aje wanu aje aje isu wawanoa, ono wano wano wano. Aku kan itu bawa tenan terapun nak kamu nan rita kita kaya ya pernah kapo waki oh kamu nan kamera na.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: O kona me auri ni banaan pia men kiri bes. Ai kai am news ki am rongo rongo bukin te wiki ne yo. Ari asan kata urawa ki bukin nongo ram. Nga yare keke me ka khani ko. Pa senarisi ko. Me pa hei kari ki te wiki. Ai yo. E kata ana te beigyanga te mena te statement te pate ya te act MP Laura. I bukin te mos ari asan karawa ki bukia women. Kua te nansat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa the employment coach ni kuni ai min na kakae pa te rapata yo yesa na ki korawa mui o kwana ari yesa na kate ya na kai ni peire ni kakir kakae ya anatana makuri ai kai. Yesa ni muska ki pa te rapata yo e na korawa te pakamane na koi ya anatana makuri ai ka women na kai. Te mai sini mani aina ena na kon isipi me ni me awa tenga te tahara. E te akin nana per ora pa tan kam makurin rapata i kai a ki akari nan takai ni beairi na ki rapata i bukin naro ya kai ni tepetepeke. E na kona ndeke pa mga kai yang kana a ki iri nanon a ya kai ni beairi a ki akari nan. Te san te akin na te mende te sarapakau nte US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nepe ni ka penia ya kona ni ka kai i ya kai ni te wa a marina a ki episinaku. Onu men kain te wa anta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi kare na pende ke na ka nga nga na insin te wa yo nta in te typhoon sinalu ari ore meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te bu wa te mei re men na ta po ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e pende me to na pe ta ka kai e buke ya na ki ni men aki atape zuai men de ke na pataia E te akin na Tyler Robertson pa atape. Nebe tāne ka kai na korawa ya makuri. O men nora ai atape a yanga ya usu. Nā ki ai ka apua ai kai. O yasane kai. Yasane baka. Puan te pāne kiri kāki yan te nua te tāra ntāpu te peua yonu siran. Yasane kana kua na ripos kaspi pa. Nkai puan te pā are tenu teru wapui me ruai wa ya paga na kon tenua wapui me tenua de sans tenua de tara wapui me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni me awa takate bubua ina non te paga ina non wapui me wanua de pon te pewa ta bon pa a paga ri pon na ya pa e te wapui me me awa na kon si wowa de tara wapui me wowa de sans Nenge nani o te akina te opisa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang ka nga ngaro na pa ya ki roi nang o maa te nonori na kon pon pa na kon tae ka na roko ka na nga yei te pitaki na kon te maa kete o men te akina na pe pa ka na e kona ande kiam pa e ke pona yan te nua te tara o waketa ka nga nga nga pona na pe Asan kai tan makuri o tan pepeire de rapata ne kabosi grai e te miss Samoa New Zealand ni beire ia pa enang tona na kapu e ka grai ia ni ka toa ririki na kon ai ni ka toa wowa ririki e te agina de director as seu manu ulale mai mai teva matafai ngai te satara rua ta kapu ai yo bukin tene pui mer mewa ririki pa eria i moan kai pa ene pitana tai ni waki te rapata ni ka pō sigiro ai aio. Te mai ngai yo, e na kona nangania roi e tai, ni mea ngā karo ai ka te mea roa, on ka koroa, karokoa ia waaki a yo, na kon digi a yaka penian te mea roa, ina non wawa diririki. I wanted to song what I want in Kanye kan one pai ka ari kina non te wika yo am news ari asan ka tawro ma ki men am ruin ka ragero ro ai bukin pm en kiri bes ena te grai am wiken na yo asa mga po na kon te wiken ena ro
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: O kuna pesa ni meauri ni meauri meauri o. Te saungara nam kongara yo PMN Kiribas. Te tei ai yo ngkane ni mga roane kon de weather forecast ke tawan kanuan min pong. Narun nara kutatani ai yei o sina tara aratapu ai yo o te aroa nu siran. Me yeta ni karukwa nano ke mei miang na kon te South Island. Hoi min nani sene mga tarang kani a pera e tangira ki roura e kiribes te popoto. Awara te saura ang kani bukin te weather forecast yon nusiran Aotearoa on the North Highlands tarakin kai taian te tairi kai yo kane megina ki pa iei te kakarau tautan an tāpata peoa o ipuni iriana ne me Whangarei Auckland ke tamaki makaurau Hamilton o Taupo kawangkane ai ka tauranga New Plymouth Tuturua Napier me Palmerston North kane megina ki tāpua i kane pa iei te roa iei ni iriana ki me te wanangnang Te kawangkane ki te tapo e Gisborne o New Wellington. Kane mekina ki kane pa iei te roa iei. Ni maingi ni kākin kane na konde South Island o Tarakin Nelson te tairika iu. Kane mekina ki pa iei te roa iei. O ni iriana ki nebe me te tapo e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairika iu. Kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki me te kakarau tautana. O taniten kane kane mekina ki pa iei te kakarau te tapoan. Ora te saora sa mga tarang kane a pera e kiribes. E tangira ki roura, sindarakin kane te tairi ka iei makin puta tari. Kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Mera kei epe yang tarawa me mai iana. Kane mekina ki pa iei nepe te wanangnang iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Kuria ranuka api mea mea kane mekina ki pa iei te roa iei. No nos te pito wea Peru ni kona ue kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau o no tua tamena mea rurean kani kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea te wanangnang I bukin kane pana pe o kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau Sina anakon kane Washington na kane magina ka pa yei te wanangnang yei ni iriana ki me te tautana ta kakarau. O wai pantero nene me Fanning Islands. Christmas kane pan yei te roa yei ni iriana ki ne me tautana te kakarau. O kantan kane kane magina ki pa yei te wanangnang nepen te tairi ka iyo ni iriana ki me tautana te kakarau. Awara te saora wani am weather forecast tawan kanwan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gi bes bukin da tairi kai yo o ai pon iria na pe ari ti te kan iro ro na koi mi te mama ning ami safety kana kam nana kon itari kamia ke kam kapungana te kawai ibukin da botan no ma tai ni busin te ka ki to pon na kon na kokin tirari tartarane me aurimi nani oi pun di panane pen kauring na koimi ni roro na koimi kami ki khamenen ta bai ka yei te khara u yei te mai tor yei khamenon kami menin ora kin di pere te mai tor on kami ki khamenen ta bai ka eriu ta bu bu yei ki te mama ne ne ben kar pen kami kin khamenon kami me yan tai pagam na ki ne pere ki nora kin di pere ta bu Mega yari yakanga ina pe na tikroya mui ke na iyo sa mga po nakonda weekend and aro.
1: PMN Kiribas.
0: Kwa the men na ekwastan pa ni kirinak ina nun tamakuri ni iyo awa. Ni pe ka iniyak, ntawa ki met metuan tamakuri ni tanga ko. Ani ka kameha ki men pepes poak. Reita ki met the Survivor Experiences Service pa ino ngora amrongorong o ani karikia poka. Te ipopo ka iyo, yaki ka poak o men men. Tareponia akia vanua akia awan mea wanoa. Akia ruai wa akia men te mana pong nakon takani mea pong men itiran wanuan te inga pong nakon itiran awa te pakantai ke checks nakon wanua tenua wawa panua na kia pona ke email nakon contact@survivorexperiences.govt.nz koraki ay kakawa kinakin takarapus ako na ni kapongana te coat onowa tenua de itaki meyay Tapen the Survivor Experiences Service by na pauto kaya kain apen tipe tipe ki ay asan karawak te makuri ay na koya pa ena poka ki ay kanganga amen dek te merong ravia roy on bus mai rong rong te samakuri ay asan karawak te makuri ay na koya ipugin tapaninin rong rong na nakon Survivor Experience .govt.nz ke tarbonia akia vanu akia Awa ni mea ua onoua akia ruai ua akia. Men te mana pong nakon taka ni mea pong, men itiran wanua. Te nga pong nakon itiran awa te pakantai ke checks nakon wanua tenua uaua wanua na kia pona. Ke email nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Atau roi ne perongorongo yon na yo website, nte te tentonga Samoa, Cook Island, Māori, Niue,
2: Aotearoa.
0: Ka me uria mai toro toro na komita stonga ora re ko roro anira. Na wante taere ke mante te mea roa iu men nafta pa iu ngaira. Manu kau Auckland, New Zealand o taka mea uri iriki na koim. Tinga na koim. Nam tapa re ko ngora me iai te tenkai pon te pego te minis. Ai... Rua o te menes ke, I mean, te awa te wei me tau ana. Sina te me tuan roanu kuna mkaongara iu, ni ka rukua rei pupu arta ni mawa meira erikim, te awa ua ua. Sina nga kai tau kai ku te me tuan roan ira, ongo iare erikim tai, ni mga rine ira pa amsa, ka me roroi kun te tai erika iu, kuna me ori o te ingana pena koi, me nam tapare ko ku kuanga taringa me iei. Iang, te sina kana kua mo tau ana tukuna iu, tapia kana, e me tua tua. Me min to kona nan kane sina kana kwa te meroro I bukin te kai keke anen te auto kona ke anen kane re sro na giron a te menna ara sgairi rin te out ke ni te ra mira shu jas nan kai ta una yama kuri a na kai riki a te ne sa yo tok te ra mira shu kai e kona ne ta ta ro ai dai na ko ka kanwara am kona yo ayo te meroro me ngai ari te riri ke ana ko sima hoke bukin te meroro me ngoe de taire ka yo pa mga kokan sibangara bukin te auto de taire ka yo ke arganta ninga pa ere ke ye sibangam men te meroro an ante na ta ye ke sina ti me tuan roro ani ko kar ko ari po po arta ye sina ma ye merer ke me ngi nani o ayo mate ko na ari ta pe kana e me tuato
3: Sabe kana
4: Ya. Right.

0: baia na kalita ta kai kai dei dei
1: ke
0: narun narun tenan tenan da pai ki san te ki tenai mai na re kana to ho ko era i ri ri kai dei rum pin to te mo ho to te te to te tenen ta ye yam ke to tenen de agin to te kata ma te ki ta kan ye ne ko i ki na na na ra pre re na re yo na ne na na no tanan ki bo kai dei ke ri ri ki ani rum ka ta ya kara ko ne te pai ye ri ne na ka wo ke ai tai ke ke ane ane ra bun te to wan age ya bun ta ka te mo ne pai ye ne ri na ta ye ne ta ta ye to ne ta re e ko ne ro ne ta kai ke o ane ki to ko anan kan ne e ke pai no ra ke na ari ya bun te na san no ri ya san na ra ke ti era pai ne kai ke ke ri era na ka te ran ne ila ske ari a kan na ni ri ya wai a to ne ai ke ra ke ne na be o kan ne ti ti nan era wa te ka ke ti ne ila ke ye ye to wa na ya ra ka e na to to ko ya e na to ko ri ke ti ta kai ke ke te presenta o ta ka o wa ye ye re ina era ro ye ne ne trees ke na kan ina ka to ka ro ite ba ya re o ina bu ka te nan pai bu ni ke ke ye te pa ana era ai ina ka bu bu rai kon ko ari ka na ko ai ke ke o wa ri ke ai ka kan ko ko ko na te ni la re re bu ke na na ina bu ke na ni ka ra wa ni ka ba re bu ya to ta na ari anda am pai bu ni ke ba yo na re ku stro ai tera ya o ane ngani na ana bun gei na na ne gen ka tu ta ta ana ni ta ni ga na era ina ri ke ta kai ke ga wa spa na ya ai e o ane ngani ana bun ten so agi iren ri ke to ta a ta ka wa ga na ira are e so ni ya to ta ke ta ka kin re to wa na ni ana na na ye ta no ba na prevent ina ka tu ku are gen are bun ti ai ya bun ko ro ta ke ai o ena ka diri ang kanen kana ai kai ki ki ero roi ta kai ki ala kai ri ang kanen ere to wana ri kai guru ari na bu ki ang ne pa na ka bare bu ang ne tira tira an pai ba na ni bu ki ni ang ne ka ro pa pai ti ne ai o kan ni e ang o kan ni ang ni tai ang ang na ki ne tira ari ti ti pai ra ai ra ra ran na ro ra kan ki ti na wana mu ara ga ti ti ta ki ti mu ko beri ara na ka ate mu e ni ri ka ki kita pai nora kare angin teta ya era e ka kawa ke pana ana ana ka nai ari ana hira genda o ana ka bu ngana te spesa e ye ye te pai nora ke te tera te spesa ari na ina bu ka pai nora kare te ina na ko ina ina era ina rin roi te to so te same the amount of the to ari a bena ki ron te to ka bu ngana di ki pai na era yon yon bun to ko roi te pai nora kare ne me ya kana ikira ke ye the space are o ai tang ba ne kana kana ro pa to ye ro re ba goran de yo o ai ari ki re ta kai ti ye ka ha wang pa bun den na ta te ai in ki te ke na yo the space ta ari ana ana na ye ana na ye ye pai no ara kare ti ma te ne la re through the space ba yo wan ne ko gana ro ai pai no ara ki tu ro ai ro ro ne yo ye ari pun itu nang anak ah kanak itu nanti tahu kita karena tahu gua what is spray kita gua what is spray enagi sekuna kau nari nari nak orang kan aku bukan ada spray kare so gua orang kan je ini kita ini nanti
1: eh kita pernah melihat nanti di sini lagi tuan ah mekangai angan aku bukan apa ikan aku konan rely on aku dependent on tidak ada side effect tidak trati ana ko na numero ro kinat
0: yang kana kutte tekan tani ngari nani kana e pa ko wan pati tekai e ti kana ko ti ki o sabu ko un kana ki ki na ko na ba ki na ko na ti tara ko ko ka na ki ki ali na ro no ko ra na pa yari pa ima ara ye ki kana nga i ro ko ban e ta ka wa ko na bun e na i ri jan tai na ko ana i ri jan ana bu ko san tai ko kari ako na sa iyo na tawag manang o ito ya kahit po na may tepay ene mga kari kawagya ayara ay
1: yakay
0: kay kay kay yung kari iruri na nagin na may ako na kaya na po mong wala na tayo pero ko na na yabundo ko na yabundo ko na kay kay kay patoy yaro ko na de tote may turo ke tote kaya kay kay sa yaro ko na ano mong wala na tayo na yabe ne yung po ni sa ni ane e aki kai kege kon mo bolsa bari ako na nasai ya bara ngama te paye yuri ki nen nen te paye ya ki kupra ye na patam pa wale tale ti na hoye ai
1: ai a te ye m ka pen te ka na no yara ta no ra ta ta sina tra ye kora ki gana ta ha pon nang ni men te pe ti ora ke ta ki ki a te ta no hoye na pe to kora gana ta pon swai de ki ru ye ta ki ki tra tra m ka pen te ka no hoye
0: e yang to no ka pen te ka kan ni to ngay rose na nagne rang na len sang ari ta kai ki bari i kona ndo kon ti nu ya kai na pato wana i kona ne bun i kon taung bari nga ngai i ma out ki ri pon na ti na kora kora o i kona ndo ne ri ya bun o tu ta na yon to kora kora i moderate ki o i kona ne ri bun si ti ya e ga ne si ti ya i kona ne bun ka pon oi ke ma ya bun ya bun in pai mo ni ke pai ai ko ka ken ni ti ya ki e ri ga ne i ri ge yo na ta para se la dieta ra bonia de tiampuran pa ya wan do de de kai tiampuran se na ngai pa no ara ginta pa ri de ke ya tra ti se se kai ke pa ana ka tai mo ta ora ki na kon tu no ara pa ya kona se tai ya ba na ka dei den ti aus na kon tu no ara ki kona ne ka ri ka ta ko pa ani ya bon do ro ani ko to ko ora na re se di ya re ai ko ko na ni ki ge to ora e mai ro wan ni e ka ha ba ko na de ko ni na ka ga ri ya
1: Ana ira raba warang kita sangra ayo to kangra sarana how talk kita meroro meiro yapun ara kora gini kita pasai ke a professional kita ye mataya ye yakona pai ye ama makuri meta pota gini kwa kwa ao ako nante aten nikita pasin ka para para yora ke kawa ngaira tena sini kita pasai ke sangra yo New Zealand o sina no kunja na nen kan ni tramira suits asar kona pentu kin temeroro ayo sama kali ata kai spoki ron temeroro te kongora el toki ron tramira suits tenga no kai mamusu na muta por ko tete mei a ko musike mekan ayo iran tapa
0: era ara ba ti era ba te kongora ara pa ber por ai kongora te yeyo o ta ta ni ka beri tu kana ti ta ti ti ku ku
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: ki a bairang roro on rara to gin taka poipu ken te Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka na roka waki, ido ya kain disim e Pula FC pa, ya ki rike aro yan te mwan kapo. Mene mga rike yata ini mga kapeni ang yakuna, ni koa kakaya na kon to konopong ruwe wen mei, de Eden Park ni kapo me Auckland FC. E ranga kawa and I'm one that Bula FC in the day eh. Na yere pere mea ina ka peni. Anga mi poutoka on de bukia Roy Krishna mea nasim pa anamuana. Ina mua takapo ni tiran wawa min tawanou. Tore mi aki min nani oina yei the Battle of the South. I merina South Melbourne or South UTD. Karakam tiket bugin mea musu ai ka amen maisimi. I bugin kapo ai ka uo wai kan in si pona ai api de tara. Kepon si kapo am tiket I bugin ni pona ai wapi de tara. Akabuak tiket min tiket master in set. Te tāpes ngane te wina ni mei o hana mga yei takapo i merina the same as Wakarau. Solomon Kings me Vanuatu UTD and te ewa to wana min ta wanau. E na rang karakona ni takapo a yuki te pon tariro ya kain Melanesia. I mwina ni o hana mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai pon na kia te kan kona ki roya ki me ai pon nantai me roya e na watana ko te to kani kai. Mae yare pen mei bobo si ara ara me amu tu rogo no pauta kam sim ho si ami breki ni ka peroro men kota na no me bukin na pem ni kota am pauta ka na ko yasim ai kai ni ka bo pa ai pon antai enang bon wata na ko terini men to kai rona te to kan kai men deki pa ti OFC Pro League Champion Karakam ticket na kon ticket master and said karakam ticket em drai bukin na kai na musu ai ka amen mai simi nsi apui de tara i bukin kapo ai kana wowa ai ka
1: PMN Kiribati
0: te kauring erangi ni ka khawak Bonjeragi, kaparate puri me posi taka kauringa yu no koim pa kona karekia kamenua kim mentio arakin jaka maituru ayu. Karekia isim ibukin the flu, kapeya isim kai. Kapeya aram nakon book my vaccine, Torin said, ke nikavara am clinic. Maori Aotearoa, ai ka kukureira paya kirikaagi tiririkin susu ibukin suwan takanwan nano. Men nono pui tiririkin ni meau nakon ni mea pui mea manua. Ake te paya kona koroaiga, nkana e koro am tiririkin mea pui mea manua ke ni mea pui mea ruaiwa. Oe na rogo am pain susu na koim na kia kapuwana. Tikiroai nam reke ni bong. O ka kukureina riki, pa ina rogo am pain susu na koim ni katoa wawa tiririkin ni karokua e koro am kai sebi meni meau an tiririkin ni meau. Te susu ibukin takanwan nano e konaan muantai nora di kansa. O ena kona ne ben karikea puo kana mea kato kana kana mo antai nora. Iaki kapua ki desusu e beisi o erang tebe karawana. Desusu e bukin takanu annanu ena kona antaura pa meu. Kana ereke ampain susu o vehua karawaya.
2: Pia meni kira pasa weya kina kana kuante kana kumana en tiara monte temaro. Kana koka ko ua pe uru kaki suan temakuri o tangire ni karakua mtangitang. Reita ki mea pia meni on the number ake wanua ke akea isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ana pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke akea tenua onowa onowa rewa rewa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Harie ni karakua kita yen tangitang wabu ita pung mentatai ade kana kua kia ita kana kumana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Arakata ina peran te pete veke mea ratea te apuni ki nāki ra anu pō ngai kai ara te ai o te runa te kira ka reita te wāki ai nei arei rei. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim a tāken ta katei o te rape kāun te atene ki ripe sinu mua mende mwenga. Uka ukeri a apu nōri a paya te aki na ki onika kau wāki paya kora kora pō ngana te rape kāun te ate ni pō noi nam te ate on te ate riki tape ua.
1: Pukin tira a pakona ta parapara na kaisipu mea na sarere ya matei. E ka kāwa ki pakona karekea amritaki o ni kikina e mua te tamero a mea na sarere ya matei. Kona kona ni kora wane tai ya monte wako. Kana kona kona na ya matei mena ya rire, tai tapara. Kareke ya temere na ya warireke, sisira kina na sarire ya matei, pa e wara na keke ya kinti rire, nungora na peirun te sarire ya, pa tira te ya ngoni pobo kina koim, kona kora ya pa pobo kanda na rire, awa na keke ya kina sim te rire, are kona kora ya nono nume ngam. Tapai ya ka awa ki pata perangai rakaro, sina boki ana sira na yare ri na no no mwenga
0: a get the bay aga ko gure ira rikin na khoro na non ami yango o am kantaninga morara rikin tere irei takata ka menasim o meroro akina bonga nan katian tayan kouru me kantaninga aika aria ni goro bukia to tayan kouru aika na goro bukina te tay ave aho ken te tay ayana na u pai akina na ya pon na ko nare tangiria o an ko nan koro ayana sim tay maninga re rang ni ka khawa pai na yei to kouru a khoro ya amutu
2: you are now listening to PMN Kiribati.

toi kua waro i ki ki ki ki vera ki. Ki ang waro i mi reire a dende reire i tau pa e pon rege se banga mi men te kuna ane ki men te nan kata nuata me ima ante kuna ane na koi mi rege i karo me si na si bu ki. Te tain kai men te kuna ane. Ki ang waro i am reire i a karo koi ran narata i te beoto minis o aya po po te wate pui me a kua ki e rogot sa rogon te nukana pongin te tapas ki. Me ngay nane o ayo mato wana kapenen kuna re bugin te awa ayo. Si mea o nana tangira i bukin te awa wakira. I mai nea popo te awa te pui mea wawa.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: O kone mea rite saongrai nam kongrai yu e PMN Kiribati. Waika ingane am news agi asan katauroaki men araru ni karakirono. Ai asa ni kosa de meta mangan de social media pa eta pengkai ndi nanua. Ai e bebes karo ipukin kame tuan tuwa ipuki ate kawaririki yon social media. To wana takai ni beri ipukin de teen accounts in de Instagram, Facebook o Messenger. Ai asa ni karina kengkai ronde tau teaka pa ina totokoi ate ai ka amena yaririki ni meo yan te pui maunawa deririki ni meo pa ana ki ka pongana te social media. Kana kunia ki ohena yei te suwa ai anareki yei. E te akina te satete e mi a kalik pa te wana me wakon pokan taka ini peri ai pa ana kona ni meno ate mensi kona nori pai a kia pontau ipukin a yaririki. E te akin nana pepa takata mero ai e pondeke menne ya pupusi o yarroa me kharu tanda pekau ipukin te tararua o aipon a te ai. Iesa te Green Party indinia Michelle Mulipola pa te menna ana sa tei na kontirinerine e maira yo ipukin taka intakataka mei maangere. Te tapo are rang ataki pa amai si ei taan pou toka te patei e te leipa. Erang kinaki Michelle nara taarena erang diana ko yei tokoro penna o te sakairiri nebe. He te agina tō wei pa inang di hei tipitaki men na yakairiri pātei aika wōua aika te leipa me te national ibukin tamaki makaurau me yaki. E te agina nepe pa irang anaki nanuna nana kaini piaire te pāetei e te green eri e tararuaki a community aika aki tapenia kina ki roai. Ina aitara me te satei men te pātei e te leipa e leo maunga li dia so sene o te satei men te pātei e te national e Rosemary Burke. I bukin taka ni takataka mei maangere nta in tirinirini are na korawaki tirinirini tiririki e yo. Oi, e te akin na e New Zealand ba, e na te imea toa mamanangana na ko tāmua. I mean katokan kipe. I bukin te pā i ronda tau teaka, i bukin te kipe mei sina nuku. E te akin na te alaina yo ba, asi i rota ki nāki a kia kare yakan, o wa tākin manangaya na kon tia pē yo. E te akin na te tau teaka an tāmua, ba e maisi ana ba, e kāniya na kon te mais, e na kona ane ba i bukin wanapui te pong, i bukin te yen po ane kipe. O na kon te maisi na kon te na kon mono pui te pong ibukin te pa e te petro o te tiso. Esa e New Zealand ka toka au aki pena unko anako tāmua ni moan ne peri i an aki taun te pa ibukin te paka are iriki in the Middle East. Esa te agina the foreign minister me yo Australia pa etapen kai te tau teaka ni popoki on te imen toa ni maneia kain te petepeke aki anarotakin kanaya ki tau te pa. E kame tu an tegi na Penny Wong an roko na PC in the weekend pa inanga tine pui te mirian te tara na kon PC ni pokia pa te tapo ni kan nan na ibukin te pa na kon yakain te petepik. E tegi na nape ni yei pa yasa ni kawara North Asia are eme na yei te wana te tapo ni kapu pa on tegi na pa te petepik inaki rotakin te kanganga ibukin tarin te pa. Awarang ko te sangora mani am news ari asan katawrawa ki nanun pay nam kaong rayo ibukin te wiki ayo. Ina tiki roya weekend na yo o God bless o sa mga po na kon te weekend ari mina.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Oh, kuna pesa ni meori ni meori meori o. Te songora nam kong rai UPM in kiri pes. Te tei ai yon kane ni mga roane kon de weather forecast. Ke tawan kanuan min pong. Narun nara kota tani ai yei o sina tara aratapo ai yo o te aroa nu siran. Me ieta ni karukua nano ke mei miang na kon te South Island. Hoi min nani sine mga tarang kani a pera e tangira ki roura e kiribes te popoto. A ora te saora ang kani bukin te weather forecast yon New Zealand o te aroa on te North Highlands tarakin kaitayan te tairi kai yo kani magina ki pa iei te kakarau toutan ang tapata peoa. O i puni iria nene me Whangarei, Auckland, ke tamaki makaurau, Hamilton, o Taupo. Kawang kane ai ka tauranga, New Plymouth, Tuturua, Napier me Palmerston North, kane me kina kintapo i kane pa iei te roa iei ni iria naki me te wanangnang. Te kawang kane ke te tapo e Gisborne, o New Wellington, kane me kina ki kane pa iei te roa iei. Ni mai ni kakin kane na konde South Island no Tarakin Nelson te tairi kai yo kane mekina ki pa yei te roi yei o ni iri ana ki nebe me te tapo e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairi kai yo kane mekina ki pa yei te roi yei ni iri ana ki me te kakarau toutana o taniten kane kane mekina ki pa yei te kakarau te tapo an. Ahora de sahora sa mga tarang kanya pera e kiribes. E tangira ki roura, sindarakin kanin te tairi kayo yung makin puta tatari. Kana makina ki ba yei te roi yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Mera ke yepe yang tarawa me mai yana. Kana makina ki ba yei nepe te wanang nang yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Kuri ara nuka api mea mea kana makina ki ba yei te roi yei. Nono se te pito uea Peru ni kona ue kana me kineke pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau o no atua tamena me rurean kani kana me kineke pa iei te roa iei ni iriana ki mea te wanangnang i bukin kane pana pe o kana me kineke pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau Sina nakon kane Washington na kana magina ka pa yay ti kakat de wanang nang yay ni iriana ki me ti tautana ta kakarau. O ay panjero nene me Fanning Islands. Christmas kane pun yay ti roi yay ni iriana ki ne me tautana ti ta kakarau. O kandun kane kana magina ki pa yay ti wanang nang nepen ti tairi kay yu ni iriana ki me tautana ta kakarau. Awara te saora wani am weather forecast tawan kanuan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gi bes bukin de tairi kai yo o ai pon iriana ne ba ari te te kan i roro na koi mi te mama ni ngami safety kana kam nana kon itari kami ke kam kapungana te kawai ibukin de botan no ma tai ni busin te ka ki to pon na kona ko kin dirarik tartarane me aurimi nan oi pon de panana pen ni kauring na koimi ni roro na koimi kamia ki khamenen ta bai ka yei te khara u yei te mai tore yei khamenon kami men menin ora kin de pere te mai tore on kamia ki khamenen ta bai ka eriu ta bu bu yei ki te mama ni ngene ben kara pen kami ken kamenon kami me yan tai pagam na kine pere ken ora kin de pere te ka bu Mega yari yakanga ina pa natikroya mga ikena iyo sa mga po na konta weekend and

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ako na baro kita sa ora. Ay kay tana namba ay kay ko nang taraponi ay kay ki mga ay bukini kay kay kinta ipopoki kanaro na pa. Gate man na kita ako ay nanoa te meroro. Ao. Ko na taraponi na kanta namba ito wana isuwa tenua isuwa. Ke ko na pen text na kanta namba ito wana isuwa tenua isuwa. Nita tayo na para ko tangiria. Ao ki to kora kay kay kita ito ay uki ti ipopoki kayo pan wapi mea watiawa. Ni katua pong. Ko tangi dia nengan meroro kita nengan nengan karapa kau tu tanah meh te counselor esan trainee kim meh nengan tanah ya kita bukan dari ti terayu ti tapa. Rita kita nengan tanam bantu wana isu atenu wana isu ko koran taraponi ya kapuak ke kana wam teks tu wana isu atenu wana isu aku wapi meh watewa. Ina pangan the lifeline the tarapon number ya ke wanua akia ni meh wa awatenu tenua ni meua awa tena barikani ake wanua ake ni meua awa tenua ni meua awa ke apa ndara pon ndara kai ake ruwa poni on Auckland ni meua wowa ruwa tena barikani ake ruwa ni meua wowa ruwa ke pon text kangai help ke awa tenua ni meua isua kokona text on ndara pon ndoya Ntataina para ko taino no ya, kita ntataina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamu kona dita kimi akangai, aki ani mewa aki wanua, wanua wowa wanua no wani mewa tanam barikan, aki ani mewa aki wanua, wanua wowa wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, kamu kona kami dita ki kain turun dikira, kita kami kita kain the youth, kita ngana pun kyo tangiria, ngana meroro kina ayo, amka nganga kita program akia wanua akia tenua isu wanoa onoa tenua tenambarikan akia wanua akia tenua isu wanoa onoa tenua kia kampun konan teks na kondari wawa tenua awa ya ki kapu waki ibu kinta ipopo kaya rena kipate Samaritans kita ato kora kikana ipopo kina pa ayya namba ako nandaki akia wanua akia isu wanoa Onoa, tenambarikan. Ake wanua, ake. Isua wawanoa, onoa. Awi kan ditepi watanan tarabona kamonan rita kino kaya ya pernah kapuaki. Oh, ni kamona, ni kamenana.
2: Kamna pene ni miauri, halo, lakita, kia ora. Nami kong rayo, biya min kiribasi, di taya yu isi kan siya na kaya mito wana di Pacific Autism Group Support Group ke di PASG eri kakarawaki. Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. The thing kind of meant the winner thing abong, no one to one the mean Tavano. A young kind of the support group meeting dates, like in a Korawaki, a you, the Honopong, Wabi met in 1 May, the Honopong, Wabi Mawa, Nakas. He never the Honopong, the Bimawa, November. Ngayon rin ka na akami availability in din tayo kikiyas ang tekin in din ang date akan ni yun even not date kiri kukunaro na pa kukunani may kit itiawa di buhin ang tingapang na kung tiawa towa na imin tawa na ukang abon si di wawa tiawa ay narigin na ni adi kana kukan ka pa ni narigin ronon na ikay kukunan tarpo na kung tinamba akia wawa isuwa wawa akia onowa isuwa ni meawa kia kukunan na pa ni email na kung PASGNZ at gmail.com kia na kung na yung website ASDpacifica.org.nz ayo ami opportunity kami karo kia punsiwa kia to yay ami ate kia to abon yay ami family members that ye rona te autism ke taurai te Pacific Autism Group Support Group ane ibukin te meroro ke te rari are anakonani popo ki ai ai kanan kani te itiri te kanapong wapime denua ni mei te kanapong wapime wawa nokas o te kanapong te pi mewa nokas

0: Māori Aotearoa. Aika kukure ira, pai a kiri kāki, te ririki in susui bukin su wan takanwan nano. Mea nuna pui te ririki ni meau, na kon, ni mea pui, mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririki ni mea pui, mea wanua, ki ni mea pui, mea ruaiwa. Oina roko am pai in susua na koem, na kia kapuwana. Tiki roai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki, pa ina roro am pai in susua na koem, ni katoa uwa te ririki ni karokoa, e koro am kaisipui mea ni meau, an ririki ni meau. Te susui bukin takanwan nano, e konaan muantai nora te kansa. Oe na kona ne pen karike a puokana me a katokana kana mo antai nora. Ia ki kapua ki te susu e pe isi o erang tebe karawana. Te susu e bukin takanu an nanu e na kona an taura pa meu. Kana ereke ampai susu o vehua karawaya.
1: Pia meni kere pese weya ki na kana kuante karawana en tiara monte te naro. Kana koka ko ua pe uru kaki suan te makuri o tangire ni karawa am tangitang. Reita ki mea pia meni on the number a ke wanua ke a kia isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ara pendita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number a ke wanua ke a kia tenua onowa onowa raiwa raiwa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karawa ki te yen tangitang wabu ki te pung mente tei are kana kua kia ite kana kupana.
2: Money matters. Kita sukona naranda pa ayu aron te taratara ibukin bokara pa sina kai ko mani. Kona me uririki, anta te yeyo sina kamata ua taran te kuaua, ara isi puni karikia puni me iroia te koraki aika apesikina kia, a men tanu atana pa te kai ente a nape pa akaupai, men wana wana, a eka kou wakina pa pa e makuri te kawai, me aron ya tame ibukin karikia te rau, men pepe tele pa aron me uia, ibukin pa a kawakina roi aia mani, a men dikira kena pa kaupaia, ni kai tara pon me uia. Are nono na pa a men taikai, erawata aia mani. Amen pipi tene pa arun kaitaran pon meuia. Ayu to kong rasa randa pa money matters ke ona kona randa pa to the finance of freedom ke nera te tani kire pa sika para na ko ne kangai pa arum ni kaiko on tania ko paim me kora koram pa ena te imeto a te merung ina non te kurei irom na kaina musu. Ora ena ana uta para para ni ke arun ka para na kwante kanan to apuni ina pa arun ka wori ke ndapa ka para na kwana irom mai ta ko pa se boro in tipo to niango are e kangai pa ta yele ko wa ke sina meroro kin ente te io saki aurongoro o saki na pa wana wana me apun tenan a korpoki o tenan warwari e ka akatoka ki pa ina nora ki puni ro ia tipo to namta rina non te internete o pun ta yele ro ro pa ka ko wa ki pa ako awa. O men pese nepe wana, e pongana. E pukini pokani kaira ni meura, ni wakina aru ni kaikon, kau paira, au aramani. E tako tai ane koropo ki te peua pa yaki pepete, yaki ne pe wakua aru ni karikien te kau pai, me singkana aru na pata, ko ka pona kua mausa e pupra kei, yu men popua ka pona ke, ta ien business anang ta ka pupra kei, yu ko pona kua, o men karikera kea amani, are ere ke men ka bona kona ne ke en kana ta ko mere me te ame te ka upai o men da wata na bana mane ke to ngana o mane mane men te ka upai are e ka su kwa ki na ko impun me ro ya pa ka su boi ka ka upai ke to ye i ro ro me te ka upai o e ngana ko mane e monte pes ke to men ka ke en amane men te makuria ya ki es ya ante tua to ndaron ka bona kon te en trucks ke ka men ngin ngai ka ta puro ro ko o ni ka ke mane na pe yona ke engana ere ke tike roi mente mani e bubura te kanua ngai yein de ke irom naron toa te loto o anke ere ke te mani ani o ko karikira kia a ibukin karikia kin amani epes te menda te rapega ua te sa rapega ua e ki nagin teo nabe e tam feit ngai e te menda te amata erangi ni successful ki doa men kaupai ina nuna meauna te pe ua me ipo kondana kwa ua a e taku pasiria ni kaunga te kaiko mani o te karini mani Sidei ne pene mea wakina te mea wea pipiti e te toa sina konari kaitara pun men kora koran aramani. Sidei ne pene ka unga te wakini business o ni ka kareke mani. O sidei ne pe ni ka unga te ukoke me te ware ware maka nungoran tu wana pe takawa i ari asana pene kora i te pe men nama taika ako o wakipa ako upa in te mea wei. E warangwe, ane mua kanuan taningam nte tai ayo nte meroro ere e wana pa kanuan kare kentringa a e kwa wa pa e ka gawa ki pasena wa yen ka kaurin on ka unga ira na pa sena me wa kina te kai koiko ino no me ora yo pa sena no ora wana e ka kure ngai ana kon tai ka na ro poni ro ora a iro yana pa nesera a wa rausu e ka tangira ki Nā rinda sa taia, te ngaira kāin ki te pēs, saki iruan te meau e ranaki pata te kaikoiko, kita te mea uare e sasanaki o men pērunga e kero ina pa pa ena wāna o ina pāpa ki taina i buki a tai o i buki a na pa nasira na kon tai kāna roku i tako pa pon riki ane mea unte kiri pasi te rona ko tai a pon e mea una pa ino nante popora ua iu e re kawa ki nante mani o kaiko i kua nana pa Taina na pei na kon e naroko na mi ka ngora are Mani i Matters men panan PM in Kiribas. Kora pa riki i bukin doona kira na raka ngora ayo. A ara kantani nga pa e na iei na pa arun kara pa pa na pun mei rom mungi te sa ngora. Kanga ayo te taia desu kona ni roro yona i bukin poka kin kau ngā kira. I karikia te iranaki pa ni karikia te finance of freedom ki tō ni karikia te mea ue pipiti ala sina kona ala pa nuara muina men naraka ka mauri men ta iena kai koiko ni kukin te akandara mani o ni karikia lepas pangari ruina ke ke asana pen an tō wata kawai e amon te mea rua te mea ue yo kei i kaine na koi mi sara kumon tukin te program ai yo taina na tayo kani i poka na irom te itapara rita ki na koi ran panan pia men kilipas o i kai ale saka ngay na pa kora pariki Oh, te ona te karoi, te tongora. Sama kai sipo, taina na payo.
3: You're now listening to PMN Kiribati.
4: 531 PI.
0: Araka teina peran te pete veke mea ra te atea puni ki nga kira, ono po ngai kai ara atea i o te runa te kira ka reita te wāki ai nei areire. E rangini ka kawa ki pokona rei aki nana sim, a tāken taka tei, o te rape kawam te atea ni Kiribati ni mua mende muenga. Uke ukeria o po nōria pai atea ki nga ki onika kou wāki pai a kora kora po ngana te rape kawam te atea ni po noinam te atea, on te atea riki tape ua.
2: Ukin tira pa kona taparapara na kai sipo mea na sarere i amatei. E ka kawa ki pokona karekea amritaki, O ni kikina e mo te tamero me ana sarere ya matei. A kona kona ni kora wane te tai e mo te wako. Kana kona kona nana ya matei men na yarere. A tai tapara. Karaki e te merena e warereke. A sisira kina ana sarere ya matei. Pa e warana ke ke yekin sarere. A nungora ana peirun te sarere ya ne pa. Tira te iango ni po buokina koim. A kona kora ia po buokan na narere. A wana ke ke yekin esim tarere. A re kona kora ia nono numenga. Te pai haka awa ki pa taperangai rakaro. Sina pōki ana sira na yareirei na nunu mwengara.

0: Ko nemeru de sangra nam gongra yo e PMN giri bes sabai ka inga nem news age asan katawrawak men araru ne karekero. Ai asa ne kosa de meta mang de social media pa eta penka in dina noa ai e bebes karo ipukin kama kama tuan tu ai ipuki ate kawareri ke yon social media. Tō ngana takai ni bēri bukin te tīn accounts in the Instagram, Facebook o Messenger. E asan karina ki ngai ronde tau te aga pa ina tutokoi a te ai. Ai ka amena ia ririki ni meau yan te pui maunawa te ririki ni meau pa ana ki ka pongana te social media. Ka nā kuni e ki ohena iei te sua ai ana reki iei. E te agina te sa tete e mia kālik pa tō ngana mei wakon Pukan takai ni pēri ai pa ana kona ni menu a tei mensi kona nori pai a kia pontau ipukin a yaririk. E tekin na nape pa takata mero ai e pondreke menne ia pupusi o yarroa me kāro. Tānda pekau ipukin te tararua o ai pon a tei. Iasa te Green Party indinia Michelle Mulipola pa te mena ana sa tei na kontirinirine e maira yo ipukin takain takataka mei maangere. Te tapo are rang ataki pa amai si ei tan pautoka te patei e te leipa. Erang kinake Michelle nara tarena ai erang diana ko yei tokoropenna o te sakairiri nape. He te agina to wei pa enang diai te pitaki mena ya kairiri patei ai ka wawa ai ka te leipa me te national ibukin tamake makaurau me yaki. E te agin nana pe pa erang nganaki nanuna nana kaini peire te paetei e te green eri e tararuaki a community ai ka aki tapeni a kina ki roai. E nai tara me te satei men te patei e te leipa e leo maunga lidia so sene o te satei men te patei e te national e Rosemary Burke Ibukin taka ni taka taka mei maangere nda in tirinirine arena korawaki tirinirine tiririki ayo. Oi, e te akina e New Zealand ba, e na te imea toa mamanangana na ko tāmua. I mean katokani kipe kipe, i pukin te pā i ronda tau te aga, i pukin te kipe kipe meisina nuku. E te akina te alaina iyo ba, asi i rota ki nāki a kia karia yakan o watakin manangaya na kon tiepe iyo. E te akina te tau te aga tāmua ba e maisi ana ba, e kāniya na kon te mais e na kona ane pā i pukin wana pui te pong, i pukin te ien pō ane kipe kipe. O na kon te maisi na kon te na kon wana pui te pong i pukin te pā e te petro o te tiso. E sa e New Zealand ni katoka aua ki pena, unko ana ko tāmua ni muan ne peri i an aki taun te pā i pukin te paka are iriki in the Middle East. Esan te agina the foreign minister me yo asteria pa eta pen kaite tau te agani popok on te imen to ane manei a kain te pete peke ake ana rota kin kanaya ki tau te pa. E kame to an te agina Penny Wong rokona i PC in the weekend pa inanga tine pui te mirian te tara na kon PC ni pokia pa te tapo ni kan nana i bukin te pa na koi a kain te pete peke. E te agina na pene yei pa yasa ni kawara North Asia are imena yei te wana te tapu ni ka pōpā on te akin nā pā te pete peke e nāki rōtakin te kānganga e pukin tarin te pā. Ai wana ko te sangora mani am news are asan katawrawa ki nanun pei nam kaungra iyo i pukin te wiki iyo. Ina tikiroi am weekend iyo o God bless o sa mga pūna kon te weekend are imina.
1: PMN Kiribati.
0: O kuna pesa ni meauri ni meauri meauri o. Te saungara nam kongara yo PMN Kiribati. Te tei ai yo kane ni mga roane kon de weather forecast ke tawan kanwan min pong. Narun nara kota tani ai yei o sina tara aratapo ai yo o te aroa nu siran. Me ieta ni karukua nano ke mei miang na kon te South Island. Hoi min nani sina mga tara kane a pera e tangira ki roura e Kiribati te popoto. Ora te saora ang kanay bukin de weather forecast yon New Zealand Aotearoa on the North Highlands tarakin kai taian te tairi kai yo kane megina ki pa iai te kakarau toutan an tāpata peoa o ipuni iriana ne me Whangarei Auckland ke tamaki makaurau Hamilton o Taupo kawankane ai ka tauranga New Plymouth Tuturua Napier me Palmerston North kane megina ki tāpua ikane pa iai te roa iai ni iriana ki me te wanangnang Te kawangkane ki te tapo e Kispin o New Wellington. Kane mekina ki kane pa iei te roa iei. Ni maingi ni kakin kane na konde South Island o Tarakin Nelson te tairi kai yo kane mekina ki pa iei te roa iei. O ni iriana ki nebe me te tapo e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairi kai yo kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki me te kakarau toutana. O taniten kane kane mekina ki pa iei te kakarau te tapo an. Ora te sahora sa mga tarang kanya pera e kiribes. E tangira ki roura, sindarakin kanin te tairi kai yoi makin puta tari. Kana mekina ki ba iei te roi iei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Mera ke iepe yang tarawa me mai iana. Kana mekina ki ba iei nepe te wanangnang iei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Kuri ara nuka api mea mea kana mekina ki ba iei te roi iei. Nono se te pito uea Peru ni kona ue kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau o no atua tamena me rurean kani kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea te wanangnang I bukin kane pana pe o kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau Sina nakon kane Washington na kana magina ka pa yai te kaka te wanang nang yai ni iriana ki me te tautana ta kakarau. O wai pantero nene me Fanning Islands. Christmas kane pan yai te roi yai ni iriana ki ne me tautana te kakarau. O kantan kane kana magina ki pa yai te wanang nang ne pen te tairi kai yu ni iriana ki me tautana te kakarau. Awara te sahora wani am weather forecast tawan kanwan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gribes bukin da tairi kai yo o aipon iriana ne bare te te kani ro ro na ko mi te mama ninga mi safety kana kam na kon itari kami ke kam kapungana te kawai ibukin da botan no mata ni busin te ka ki to pon na kona ko kin dirarik tartarane me aurimi na oi pon de banana pen ni kauring na koimi ni roro na koimi kamia ki khamenen ta boi ka ye te khara u ye te mai tor ye khamenon kami men menin ora kin de pere te mai tor on kamia ki khamenen ta boi ka eri ta ka bu bu ye ki te mama ni ngene ben kar pen kami ken kamenon kami me yan tai pagam na ki ne pere ken ora kin de pere ta ka bu Mega yari kanga ina pa na tigroya mo ikena iyo sa mga po na kondo weekend enaro.

0: BMN Kiribati.
1: Kororari ke te saora na banan BMN Kiribati. How you to kororari na kai pana ari sika kana kua na ke te o kape nukan te Kiribati. Kaka to kororari te kororari ayo iron basica tom. Na busa ya turmane na koi rangkande ke to ayo nukan to kororari. Kona Maori to turmane. Kuwara mena matapuan.
2: Now I come in metua. I take it best in Nicoana, Nipurawakina, when I tell him a tamer in Apuchina and Tenamoroi. I take it again to then, you don't do what I did the introduction in my note that then go if I bear no one. I go. I bear to know I don't take it best when an appointed drone at Totokanika Yay, or I met the men that can answer Yarana to what in Apunana. Itirir mente ta pode me ligar tau karawa ta ko wa pa yo ai na na kon na ti ni an mangin jama ta pa ka pa e ya ki ro ko i bu gen jang bua ka me to wa yo ng ya ro ya karawa ki ai i swa ga ki ro ya i ro un chupuna pa na swa ga sina na pa e na ko ri i dai ya na ke pa ka mente kai ari ai na karawa ki pa tinu ta a tinu ta ni na ki pa ka pe nu ka na I na tawa, ina tawa. You inta ka ingana na pa ya kuro tiang buak ayare. Tiang kanday day kang ayya ka kin tinuota kaya miro ni pundi kaya min tungaru. Pa kare kang anga, pa kam ko na ni may ogay pa apianu kami. Wanda te kang a tulongro ibukin te kapayanu ka. Inano ni marawa ay na ko ni maanu buka. I got in a quaggy, you get in that, you get mine and I a cupboggy. The other part are the Daka. I got a wagon by a male in the end of my yay, Bissena, in an unmarrower. Or Bissena, when the nan the Pacabu in the pin. The male in a pay marrower. I a coro yon depp. I the boy get in a mangaya. Why ye got in the cow, the Pacanoan than a kitty. Ada tiket jalan yang ayah kita jadi orang angkai, beri ayat di metro itu dengan cincin kita pas. Jadi kita kebakan orang tiket jalan yang gua di mana, betul mana ayu orang na, betul mana tiket yang, atau kau gua tiket apa ke? Kan orang tiket yang, kangapa ini karawa? Aron ceporau, tu. The Zenan Aron Pirin, the Join Karawa, but I got that attack international group, but the male in Aron John Abad de Nua, but John Abad de Nua, Karawa, or Merawa, or Tarawa. Yan the Karibo in New Tenth of Women's Maki. Yarakan one ticket the Ari. The Kirayan was the Grabuk. Pero antes que daian en pegue que era batalla. Mas con de yao. Todo te caen también, o aquí con andin era para tener medio o tenían. O ahí cuando para cubrir que tapo va a camen en la no te deja. Te quería decir que vaya que me la yo antes pa, yo ande pensa pa que. Ah, yo ande pa en la no apenas pa jugar. Ano antes quería decir que te voy no ahora aquí. Tiripena, oh, tiripena pa ang ayare ina kamara kung yon siya. Tiripena ante pa pa, tiripena ante ni, tiripena ante kaina, pa na ngani ko kanam akura kuram. Ano kanuwa ng kani yaran na kung tiripena. Pa yai din ani na kain tiripena na. Pangkay punta pa pa ito mo ni pa ilong tikirbes, adeta waru na yai men kuro sa arun na. Anda lulu na yai, tiri penari ya takin kan de, ada takin lagi, tiri penari ni puakin, a te kina ki roi ata no to to agre aka bona tiriri na no tikira yang a te kain ka men no aka ngai paka ngai yerun ira muna metan tai a ira bino bino a de nan na te popo ye e karawo gin chumo ki roi pa yara

napa tikiri apike ma ekapoanaki angina inano napa ni papo atira buki nang kaya na ngana sposi napa ko wai katenu wai kai yang an tikiri pes iponi yo an napa na the way ya te mauri te rai a te tapo mo yaki poveti yaki kaina no a yaki taka gana mena ima ia pena pa era pa kau ni kare ke me una ima imara wa era pa kau kare ke ni me una yo anjeba a kaira ke mena na tara tara meni pa ni karao na na na pa kau ni porau ngana ntita ya e bukin tira anka isina tangin kwa kyu ka tira ire yayu sina kwa kyu ka tira ire yayu pa ka ngai tita ya ka nta ye kai sinora tapira nte kai ke sinora mangana me sekino sekirora ana origine sekinora wa ka wena ya yaren kana sanori da paka wai ga mai sina ken na mai nano pa ka ngani kos ngara kwata upera ken to aha ale to aha wea ako ko na nora da pata na kapen a tera paka wan nan kani na ngani ko tena no kora kora a tena no rapa Niko aku ko na kon nare pon dikiam ni ko wa ko na compare na run tere pa ko ni meta nga ko mena ina lo na pa na ngal ko ni kati metwa arum turun pai au tiroi a te tapu mo ganet sina tara te itira ni mangan apo ngana ya pa ya kan sina kabaramo kanon tikira yang aja kan ni kamen Tegaini ka mea ni pun tere pakao wada yei tenaan yei usu wai kangana ki. A tere pakao wanya pun narana pakao menti tenaan tamni. Ada sangana ki mairu ya dinewe on nari au. A tere pakao tepa yere kanga snori an tae kai. Pateruru tungaru. Nga ya wies. A ya kaita na mapai yei kakayan tenaan rapakao. Wa ikanga aruna. Yon na ba ay ka apetira. Na arakanga ngan si tayo yu. Pa si tikata yun na merabeya. Na angina ay abuwa. Ay akira kina nun peyda. O sinapubusi na ko yatururo ang ora ang kay narataya kang kay pa ayangan ng kami yu. Sa kina nun na pangkwai pun dapat na nikapene. Na makuro na. Na siyangan nila to ko wari yay na peyro na tirapakaw. Ai na kwa sia na kun tia na ba. Ba sia ki tia me a me ten na ka ka ngai da po boni ya ya origin. Ni ka ri ai na ben ka po na ka na principles. Ba a ka men de ke na pe ro ra. Me tira ha pukina. Ka i ka ngai sita po me na ngi moan na ni po. Ba wa yo te pa ye ka ngai sina ka te ye de ta ki mai yo na te ye. A ra ka ti ngai ya ya ka puai ba ye ka ka ka wa ki i puki ya ra po te na me ta. Ta ye ka. Ikanga. Pangka na ko na iya itira pa ka urong ni kain kamiano. Ako aki ko na nanga. Ako aki ko na tiyakin na. Ako siyangan sipum. Kikwangan na sim. Ay po ko yan na sim mo sipum. Ako aki yangan na pen. Ako aki yangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukim. Paana po. Sibubusi yung kain. Nako ina ni kapen. Ang kain. Sama na yon na utero. O wapen eh. Apen ni kapen eh. Nika ni ko siya. Pai ya ina pai ya kuna pai. Ei kaipen tipi tipi. Ma ngai re si ka kua pa erangin na no diki ai roura. Ma ara ka ngangan tete ya yu pa. Ya aki erangin ni pere ni pere. Pa si douta na ere. A ngai ya arang kanar na pai ya yi roumi. A sabu si ngami ma teakin na. Na pai ya na shimi. A na koi ya shipumi. Tapo i kakam na koi ya Paya kwaish tiruru ya kami minta ye kai. Tiruru in the modern technology at the 21st century. Ato po ngayo, ade ako si ay tanda pa kau. Ay ka ama ka roi roi di. Ako na ni po po si yara rong rong ay kaka kakaro. Ako na ni mga kakaro kirapat ante po yara tika po wa pe ni po. Ay yara kang ante tayo ay. Seryen, sipa ato na pa kau. Sina chupa chupa ya. Sina kata ya ni kapara. Pangkana yungo mayroon tigiri pese. Yungo nari, yungo ari. Ayo po po taki. Ayo ne, okay.

0: tera patan. Patera bukina. Pasina kati meto a. A tei dan tei tei ni kawai. Kina kati meto a rata kaura. Kapuni ngai ya kina akida. Yon tei on nap. Tekate ya sina unia kin nangka yon sina uduan tei ya ite tau uan inne. Kina aki tau uan inne. Pa. Kana sita uan inne wana buak bai ka arang ni kakawak. Gaya sa rokong ka inti sina tara aron na yawaki matang akawakin nang tei library. Akawakin nang tei archives. Asi ka kowa wa sa rokong kai. Yon zina the modern technology ya sa tete tete tere buon. Asi anori ya ameta. Aki ara kona kei kami menen ta koi kala ruwano. Tei ta kupa tere paka uwe ki ya sipa kunia ki. Ya ka menu kunia ki ron tia tua. Aya ka menu kunia ki na peiru ya ameta atun kua. Asi pe kan pe nda tei ya asi pe nda tei ya. Pasi nori an tere ni pa ya kanga. Tepa ya sa makuri yon ayo. Makuri yon tepa ya the sound wave. Asi makuri yon tepa ya era na kapa the law of reflection. Ari ko na nika kipa ati tami. Na ya ari pe ka ari kingai. Asi te prake. Men na pe ka umeiru ya ari ya pe ka shibu. Aya ka roa ni ka roa ka ya roa the modern generation. Aya ka po ngana ati na pe ka uwe abu. Aya ni kipa ati ya ka kinu pa ya ka mimi. Sikona nora jo na bangkai. Chini me wa jemini sa asika to bibia. Sikona ntea tea ni kawai. Na ko ya ra kora kia kia mena ikana tangkai na pa awarek. Tira abu kina. Kaya karawa kini pa arunga ki tira pa kawani ka kawa kina ki. Awani ana kari kina kia turu du tuwa na me tuwa. Ngai na iro ura sek. Pai sita uwa ni kana pa. O arakatei. Ai ka atu tuka ina pa kawa kanya pa ana putana ko. Ai kai. Tita uwa ninne. Tai yang anda biswa indro iyai. Pangkana ka mangana ane na mangana ko tupai supai ana ko ntapu tapi uwa. Awani tika siya nang nupuwa ka tita uwa ninne. Angkai tuki na pai ya kora kora tita uwa ninne tira pa kawa tia tai pai. Angkai aro ko supu minta ayai kai. Awa nang kakai pa nang kaputu ane roa iya na ko yon tia na. Awa ata ko iya tia. Tia ka na nuwa ka pa pun tapi kawa kuwa supu mahaya haki angkai tia. Arun tika tia iya iya tapi ngaro na tia dong rong ola ma. Aya isa bubu si. Pasina pa nen. Mikai ko jera paka wa jera paka unda rautu wa sira bosi ya wana dia ni no ka bene yakin tabok. Awana ka katere yak. Pana ko si tiruru wa kamimi. Awana ko na ani ma ko bosia. Ai da magadi ki pari kira kera. De paya rang ni ka ka ga si dia ni ka katong ai ai bon daro ra ada language ada tek. Au ada cultural values katida. Pa kan e kasi ra ye wa ya na ki toiri ye meta ngwa an ara ara identity kina hakim i bua kon ta panin pangana no po ye kina hakim ni pon na nuam ma ni pon di kiam a kon na ye a ye ka di nem a ye ka po na hakim pa ko na ni yang meta ni yang wa ker o sina ko meta ni university ye ka pura Angke ko kai tarai ya menam cultural values. Patinani values ei kana apa ni mena irun tekati. Ora pa ko kana pas na ke meru ya ora pa ka. Sa ke pa ye ga aku ne ke tete na ke ka ke ni ya. Na kana wo ke formulate ti ro ya ora pa tin kwa. Ale ka ngai skudin da te skona da te ba kudin spiritual. Aw ata wo ke na ka nga nga pa aki putana ko. Pas ta wanin ne ye. Ta ta ka ti ti. Tekati yau si ewa arun tekati ti. Pa tekati ti si tau ima uri rei yei. Yo asika upai yei. Asika na kua temui pua kama yei. Meni pirin na rakai. Kana arun na pua. Wana tira arana makai na nikati ti. Arana paka uai kai si si tau ibu kia na sida. Asika kikuna ni kua ngwata men. Mangkana kua metena bangkai. A tangiro a kana asku yungu impa ake ayatai. Iyare. Wente bubusi na kuida. Kai sina Twenty bukina ra cultural values or a language bina te metoa sina practice it or sina spaya. Kina aki ta uan in the ye. Bayonga ni a te metoa. Kina aki ra. O angona pen kakatonga na sintungaru na konu pungi rak. O teruru a asamina ina na ayu o aya koa sinta te yei. Teruru aya kamimi. Pa arakarikia ya wanawana. Arakarikia ya norata. Na kon tira. Ibu kini kau akan nak kau ni mau ni dah. Ibu kini kakara lepa na kun turun paida ana kun arura lepa pasina roi utaina ara te ka te na uri tiro yo te mo ele ke ben te paye paru rei karawa arura yo ante pa ben te po ke arura yo ne pen te po sina mauri pasina roi pasina te mo Nangka kwa ki kona ni kare ke te mauri tiro yo te mo ngana ke te wana wana irum ngana ke te re pa urum Jama tapun ayer tayru ya de kona nere ke te kanga ngan tay na koi bukin te ignorance ayer na ke te ignorance pa te akio ayer na na te mataki pa kwa ke te ya ga ya kona ni pa kanto maru wa wa ruku mana ngan ang kana ma ngai ru kwa mata bukin mataki mo akam na benen de ke te kanga ne ya re dang ni ka kao ki te ra pako kona na te ra pako ni mata ngwa kona na ra punam amurijun ara pundikiam Para pa ko makanya nga yan na kalinu ko ibo kon tupo tan namata. Ako na tete ay nanona. Ayay, pay ka ko na support ang principle. Yare ka nga, kain ka si kakakyo ka tupo yaya, ya, kakawaki na. Punta nga ni kakawaki. Ang kanakampura, winanon nga akimi, akamakimani nga katay na pami. Akamakimani nga tapakaw na, akamko na survive. Tak aku nandu kau cerita kaya kangai. The out of state buyer kan, apa apa ni tadi, apa tadi yang kau, ekau, iron je siapa nama ni kangai, ya kau kau nandu out of state, but the principle dari nana na, ya applicable, men mua ni kalau wanji anda apa ni kalau kau angkai, anak kau nandu kau kangai Ayare, tosha kanga yo akan ka anga de example do wala. E tangu te tak. Te kiri pa si bukin an wa na pena. Aye te o me anga te o me ya ki. Ye te dry season or ye te wet season. A reserve te kai ko ipa ya accumulate pa in te kanga. Pa yo an sawai wi an te. Ten te te kanga a yo an ten te roi te kai ko. An ten te buka. Ake jepin, maye yam pin ya papa kan ka tuwi ayam mane. Ana ate mane o spai ya narun ar patai. Ye kan on ner kunana ya, o ye kan on tio kai. Ye kan on ner kunana ya, ye kan on ner tio kai. Ye pa inda dikin te kawai. Kona kare kare ya kan on ana principle to kai ya nana ya. Ngai na kon te pai. Na kon te cash economy ako menai narun ngai. Angin cho na pa mana kanganga ni kapene. She meant the money, but the money is not. But I get to pay no more. I ain't to. Ask a guy. I'm the epidemic and the coronavirus. I thought if I had a kid, get a bill. Oh, I got survive when the day you. Naki and Makuri on a principle to hide. Then I never got wealthy in the day. I escape more. You on the gala. I'm. Then I'm the back yaki wealthy by poor. I suffer the day you. Our year on the better than an interview to families. I'm gonna work you apply. Work you apply the principle at its Kaukin and Zioka Yate or the Buatarawa and the day you when I put suffer. Pakokai Rotak. Nah, I'll tell Abuina. Why Sinanukua and a lady Shubu. You are the basic principles, you are the cultural values, or around the Noak, that is. The Yari Pubusin Gami, the Sintungaru, that is our man in Rana. That we come in again. Gana Yasubu me, I got me, Gerami, I got today. And I never called my Ria, or Gawakin and the book. I suppose why yet? Yeah, the generation. Today, akona ni karoi wai ga kami yon ane ibu bok de modern technology tera pa ko wa sa mena ina no nanka ya sa mena ina no te te pora un ni metang a ka ben ku ne agin ku iru ya secretos ta bilato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may re na kin kwa ke anaka modern scientists they gankai a base na be beyond the principles so in kanar na pa sina kati meto ara kati our cultural values ai ka pun dai ni ka awa pa sina dia nature them pa sina ka awa kin pangai ya ka tongara angai ya te pai as ka ko wa pa si pun dai ni ka awa kini pa si ngai ya oi ni ka upai Saki ko nandang in the book in the money. Masino po ang kanan na ba yay te mani rora o yay na pa ala national identity pa sa takin po wa yay po kundu ino ama tangay o sa kina po mento po ako ni kay ayak ke kanwan o wa ikay ka nga daily tapo wala ka nga ite akin na pa si kawa the outline pa tira the importance of cultural values o wala language e wa pa ikana inano na ngay ngay ite ate akay You see that yon the surface. Mas kona tik towa na imuin towa na. Ay naki kona ni pene. Pangkana si kapara ka no antik kirayang. Ni tira na nako. Ah. Dari ki tiyameta pa tiyameta. Ay, towa na wano ay nurat. Menti tayo mo ayo. Sinakawa tina ang basic principles. Ay nakaturun po yung kami. Dain taka ang hangay. Dain to coronavirus ayo. And apply the principles of Kiribati principle and value. How can I tell you? When I survive, I don't think that I don't want to be the one. Why not the cardinal? I don't want to stay in the Makuri. Why not the one? Oh, I can happen in the Wakanda. I can't Or what a national anthem, or the wide Yuja Tukuna. You cannot go on a pain. I thought, that one in the roidy. Sina possess you in the pay carroy. Katia carroy. Katia car lifting. Katia car wish for a kid. The Sinaki that one in the Nicatia Casina was she that the car yet. The Katia canaki a couple of years later. Snangidia in Kay. The Poshira. Patario ngai dai nanon dia bas me ka ye ye gas me ka ni rua asina ta pe ka na ke pa masina ki karawa te ka kai wi puni me de nada ke te te pe ka na ki no la te man dan ka na to na ki ta ka ga ta pe na ni ka pe ne o te nei pu pu po na ne ro ya nuan te na sin tu ngar a ke ke ya pa ina te nanu ni nanu a te ma wa ma tu mi Pangaya na kaidi din kami. Inalun kawaye karoy. Kanaru tawi ta puter ru ang roy di. Pa eo ami kaidi di pa kai. Aw ami kaidi di pa punta na obstacle na mi makuri. The obstacle na learning. The obstacle at home between wife and husbands. Meron na tinantang. Kaya ito pa yari lang ni kakawaki. At ay ako na tukan ni kaiyay. Kuna kangantok ni kayay, kana kuy di nanon na yadidi, tamem mo sinam, asibum. Taya ka aki kakwachan ng anak, dahin sa kapene ni pota kay mo ni kita na kinapam. Ani kanawa kiya, ya kanawa aki na pahamkit. At sa pota kiya, nira na, ilaw na pati pakapuraw. Ito yan ay pakapuraw ko yay. Awa pala na nga ni kutinaan taya ka, ikakakawa ko na nak. Ako na pa yun natututukan ni kayay. Ay di am te mauri, te roi o te tapu mo. O akan te tea kai kai ngai aren kai, te amaan toa te tei nikita na ki. Te muenga, a ka susu kua ina rum, a ka mensene panen pakatina an tea kan. Nda paka u na koi mo, ka tea kan ka paia. Ka taku te tea ka, kind words never die. Aki mame te tea kan napu. O di am tae na. Iyari te nesini kiribas, te nesini tungaru. Gikomena ye yon no zero yon no stereo yon kai buke an ta buna ko yon no europe ta yon asia ayo pun to banana pla ma ta buka ki mai run unumane te mena, ada kono ami unumane te mena, me yon na teroa, ipukine kapoi ami a kurei mi, sinana no te wana, sina kukurei, a sina wata te amo, pa iria ran taina ko, te mena uri, te roa yon te tapu mo. Unkai, a ina ran taina te oraki, e a toana te oanabe, pa sina punto tokani kai. Ai kai ta Tak kata bawa, kaya kan supaya kami ni kau ngai nanami, ni kau koi nu kami, ah ni kau nangoi nangami tetau roy, kan nak kapaya, nasira aika mana, orang nasira aika ini, aika kami na, dapu aika aku aku, mana, ah dia minta tay nak, nanami puporau, tenauri, tenroy, atapu mo, ambas tenapu, kami tukeroy.
1: You're now listening to PMN Kiribas. Nauri Aotearoa. Aika kukureira pai a kirikahagi te ririgin susue bukin su wan takanwan nano. Nando nupui te ririgin ni meau, na kon ni meapui meamanua. Ake te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririgin ni meapui meamanua ke ni meapui meruaiwa. Aina roko am pain susua na koem na kia kapuwana. Tikiroai nam rege ni bong. Oka kukureina riki. Pa ina roko am pain susua na koem ni katoa uwa te ririgin ni karokua e koro am kai sebi meni meau an diriki ni meau. Te susui bukin takanwan nano e konaan muantai nora di kansa. Oe na konaan e ben kariki a buokana mea katokana kane muantai nora. Iaki kapuaki te susui e beisi o erang tebe karawana. Te susui bukin takanwan nano e na konaan taurapa meau. Kane eriki ampain susui o vehua karawaya.
2: Kopesendava New Zealand o nehe i bukin nampoutuka te imetua na konra kongora.